0: 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Good morning, it kay Kapitana Juliet Onyet Tolentino Mel Garijo nga nagapamati makaron. Toto Marmar, o ara na Toto Marmar ha. May mong request o ara na. May request sabi ng taga PH Ohoy. O ara na. Okay na yan. Dober pass mig, wagid masyado pusli. Kaya sa ubos traffic tayo, una taga tagabok sanda. May assign di karon nga top sa may pilot, di ba? Dapat giyahan do mga nag-agi, nagatabok, eh di magtabok una. Awabi kita jaywalking ordinance eh. Dapat ito sa overpass. Agud yung makalikaw, nagpa-obra ganit overpass. Agud yung malikawan doon, aksidente rin karun. Tapos, una ka man gihapon madagagan sa highway. Ayan po si overpass kung ina ka man sa highway katabok. Agwa kita jaywalking ordinance sa kalibo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Aro-ato lang sa kalibo ay jaywalking, Joris walking, Joris walking, walking ko namat, daga-jaging-jaging.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Aw, dum-dum ko, agay po mabalik, habalik na gali. Bye, very good, kid. Naibalik mata ko noong coin force ni Mark Ronasi. Oh, thank you, kid ko, no, sa nagbalik, ginbalik mata sa ng tricycle. Ay, mayad, very good. Ay, importante, bilis, sinisyaga national ID. Di bali, ronga 400,000, okay taron. Do, importante, lisensya, kwan, national ID. Di bali, ronga 400,000. Nang tipaklong talaga, bawa. Mau man sa may Osmeña, dong bulingan, wamanit parkingan, una man sa highway ng mga sakyan, ita gabuling, kapin kun may tournament. Tama, gid. Sinad, gobyerno nga ni Macon ay, what the parkingan, what setback? Yung ipatulat ang pagpangabuhi roaton nga ra. Oh, aron sa may Veteran Street ko no? LGU mismo nagasukot. Tama! Nagpatindog patstol do ato nga munisipyo. Panahon ni dating Mayor La Chica. Una man sa pathway. Tapos do restaurant, nag-extend pat lamisa sa karsada. Ito man nabi sa tabok. Nag-extend man mo kuha na nga tent sa karsada. Te, ato nga taga-munisipyo tiyalibo. Kita nyo ra? O, oh, iginasukot na tatong yung munisipyo. Nakita nyo ra? Ano ka mo? Buta?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ay, gamagatayng basa, ha? Gamagatayng basa, Dr. Andribal Socro. Good morning, gid. Dinilanda, Servatos, De La Cruz. O na, sa barangay, Old Buswa. Old Buswa. New Buswang. Sa Matanga Compound. Natumbok mo gidget, hindi na kita maggayo. Aron naton nga Kalibo Plaza, naging free parking na lang agbulag gid atong LGU karon. Pagit sa Kelidit Aklan College, si Long Sila Serra Street, pabalik-balik na lang kita, tama gid. Aron daw sabad sa gakyan nga ron ginahabugan yun. Ha? Nano ron?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Masakit yung batunon ng kamaturan. Makikigabok akon. Pero doon ng kamaturan. Ag doon ng minatood. Kiyotek, tarto nga banwa. What orderliness? Ha? What a? What a regulation kita iya? Actually, kamo nga mga official ita kalibo, pati kamo nga mga SB member. Ato nga banwa, unregulated. Unregulated po. Ha? What a orderliness kita sa kalibo?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Bisa natin nga suning. Wagid naaw. Eskwilahan, iping massage parlor, iping bar, iping bidyokihan, iping bilyaran. Oh, restaurant, anang iping barbershop. Gakaon ka, gagupad man ng buhok to sa ginakaon mo. Eh? Bisan sa atin nga suning. Hindi na ito maintindihan kung naano itang nagkakin. Ama na kaya doon sa Najet ay mga hangkilan. Diba si may andam at siguro nga ginpanawan. ay may mahangkilan sa daron nga pagka SB. Pero kahapon ha, bisan nga birthday apo ni SB Rex Bautista, aga may sang may anday ata nga salo-salo ito sa ana to nga kagaparan. Nabilin pa nga ni mo ito, ito pa nga ni mo kahapon, ang iba nagkagaduga, sin nakabaga nagagag to sanday. Hadok sa na hibong at picture, agbasi makansil parang marita, wa man siguro ito mata sa buraka ito ay. I can understand. Good morning lang sa mga hangkilan. Ito mata sa buraka ito eh. Ag normal man lang man kay Esmeribaldong suportahan na simbahan. Una-una, manghud na pare banwa.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Tawagin ay mo. Abot ang obstruction, Migo. Kung liboto nung kalibo, pati di karon sa Rosabi nyo, magtimbang ang mga bangko na sa bike lane, nakapark dugasugod sa bangko. Nakahazard pero kabuhay maghalin. What the hell, amigo? Tama ka, Gintris Hermanos. Aral na sa linya. Ruaton nga, Economic Enterprise sa Development Department Head at Kalibo, Miss Marigay Kimpo Joel, ay matsa arong midong hagaksan sa rayang pagka-deficit ka natatunong yung munisipyo for almost 5 consecutive years. Ha? Aga apektado man ng mido bakod kung raya nga perwisyo man kung grabing delay kung construction ito bagong tindahan nagkahapon nga ni sa sesyon na Itsanggulang Bayan ay abaw hatabing uman nagwa ako tagid ha wata kunot pundugon urot na lawang pundo papano mapatapos ang tindahan mismo naghambay ko no engineer mismo ha itrotaplex sa linya na ton Miss Mary Gikimpo Jovel ma'am good morning your honor.
2: Yes, katotong chat. Good morning. Ang sa listeners ito, the radio, may dahil na agahon katong tanan.
1: Now, makarunabi ay mainit itong isyong nga sa pagka-deficit at itong nga banwa for several years na, mga 4 years na siguro, or 5 years. Aga sa bilo gabi sa matsagina single outgid, economic enterprise naton, Ma'am Gay.
2: Yes, yes, katotong chat, no. Actually, hi, I'm here not to refute the report because ana that COA report.
1: COA
2: no, that
1: report.
2: Is true. Mm. That is true. That is correct.
1: Tama.
2: But I think this is also will serve as an opportunity man kakon nga iklaro naton do mga bagay-bagay kasi kung ginahamba nga what the income lumido hay siguro na uwi man ako sa akon ng mga tao iya sa economic enterprise nga tinguha nga hamba nga what income because katodong jet kakita ta lumido actually nga ni hay na yang for the past 4 consecutive years from 2022 to 2025, ay Rumido, LGU Kalibo Mido, ay top 1 in mga katodong jet as highest locally sourced revenue in economic enterprise sa whole Region 6.
1: Okay.
2: For first to third class municipalities. Buti nga nun, kami rin may mga mataas ng income sa tanang may mga economic enterprise sa municipality may third first to third class ng kategory. But the problema is, I think this is also, I think it's high time also no to address raya nga rang problema. Nga kung ano gitaro problema it mito. Kasi I was listening to your program maybe that was 3 weeks ago that you were discussing about dumido no about sa deficit man ngani. And you are right in saying it mata nga may mga divisions ta abi sa mido nga bukod ta dapat under economic enterprises enterprise. Doon da yang ara nga agricultural services division, may tourism division, may public affairs information division, agro na yang ano panganiro, may ina kaya nga sa solid waste management section under sa buildings and grounds and maintenance division, ay dapat akunta, watay sa mido ron, kasi more on essential services abi andang gina-deliver.
1: Correct.
2: Just try to imagine, 35%, 39% of the manpower of LGU Kalibay, iya sa mido katodong jet. So, maskin ano pa no, pag tininguha namon, iya sa mido. Kasi kami, what we earn is what we, what we spend eh. Kumbaga, we are forced, we are really like, forced na magtrabaho git para may amo ipasweldo sa mga tao.
1: Self-supporting ng mido eh.
2: Self-supporting, that's why nga, I think it is already high time to address dahil nga problema sa manpower. So, well, I'm talking only about the regular employees nga under sa mido ha. Nga I think it's also high time yung siguro katodong jet. Nga they should think of their organization. I-reorganize natin the structure of Mido. Maybe not just the structure of Mido, but the entire LGU Kalibo siguro katulong jet. Kasi maskin ano para atong hugod kara, ay kung may problema naton nga ro mga tawo nga hindi dapat sa mido ay iyata kamon ag we are the one paying for their salary say mabudayan gid kami sa mido no and of course ay partly man karon katudong chat ay of course ay apektado gid mata kita sa ano no sa market nga pag construction ag do ano nga ni Rob, hasta makagapang ka-operate. But I think, ay do, tutukan pagid siguro, hay raya nga ng pag-reorit mga empleyado under sa MIDO.
1: Pila ka division, naga pila ka section ng under sa economic enterprise?
2: Okay, we have 8 divisions. The administrative division, which is, of course, a cash division, nga siyempre given taron nga wala nag-generate income ron.
1: Correct.
2: The market division, do agricultural services division nga kung siin hayro anda nga takaron nga ga income nga facility hayro slaughterhouse which is already under the PPP nga ni nga kung may ina kon provision sa joint venture agreement nga kung siin hay kung hindi kaabot ro 140 heads ro katay per day hay what share sa slaughter fee ro LGU kalibo and then iya pakamon do tourism more on promotions man imauron iya kamon do na yang transport and traffic management division iyaman kamon do agricultural services division which I mentioned earlier agdo public affairs information division iyaman kamon so these are all more on basic services abiro paikdi tourism agriculture agdo so do buildings and grounds and maintenance division nga kung sin ina ro solid waste management section hay tama mo hambal nga to sa imo atong discussion the last time it should be under the MENRO
1: correct.
2: So doyan ba aton nga ano nga we are not wow ta kita we are not fight
1: the sa makaron ha sa makaron na out of this 8 division under si economic enterprise ano ri karon ang income generating lang sa makaron.
2: Okay, sa makaron the income generating hay under so, of course the market given to market ro sa transport and traffic division of course may aton nga mga transport terminal ag may aton do yung gag-generate income of course sa mga fines and violations sa mga ano sa mga fines and penalties but of course hindi man kita sa magpinang dako because target kita sa fines and ano because of course kung atong pagdako based mata kung ano ro sa lahi so do traffic division do atong terminal ro atong agricultural services division hay may slaughterhouse kita
1: okay
2: and then under sa tourism only the county inn. So ano pagedro ano agro sa buildings and grounds hay although may aton karon nga mga tipping fee nga ginasukot kay duy na daw income generating man nga ano nga portion no nga ginad ano sa tawo ang look about to covered court mga rented mga Pastrana Park ang magsaysay park kung man nga ni house nga garente so do yun malang ag may mga facilities nga ginaparentahan like Kalibo Shopping Center which is under sa market at yes sa may DTI nga ng mga karinderia ag sa may ano kampi sa may kastilyo nga aton nga mga stalls ri karon.
1: Okay,
2: so these are the income generating nga ano naton nga mga facilities no ag, of course aton nga nayang cementerio
1: now pasa kwarto nga tindahan ay hindi man kita kahuwag itmayad dahil gani nga rato nga mga negosyante ay una pa sa aton nga temporary nga relocation site. Yes. Pero ato yung slaughterhouse, dahil masubo makaroon nga dapat ribisahon or amindahon doon contract nga ra with the PSMO dahil nga una tabi sa contract ay kundi ka makaabot ito 140 heads, eksakto? Yes. Wa it share doon ito yung munisipyo. Mat sa one-sided no kwan eh. Long memorandum agreement between PSMO ag LGU. Pero yes. Ato nga, pas ato nga radio station nga, waman ga in-camera. Ra. Ruaton nga tourism, sa akon nga pag-usisa, waman ga in-camera. Then more on promotion eh. Ga-promote yes. Kita ita tourism, waman kita gina-promote ka ni. Ruaton nga rang akwan, agricultural services division, waman nga ni nag-income. So, tama ga, nga dapat ibalik tara sa general fund proper. Do problema, sunggo raton nga LGU sa PS Cup daw do yun do problema.
2: Yes, do yun do problema naton. That's why nga ni nga I spoke with Mayor Juris no nga I was suggesting nga i-reorder aton nga structure sa Mido. And he said matana nga tanawon naton doon gay atong pag-i-studyuhan doon. He is open to that suggestion. Ako lang ang suggestion katodong jet hay mga redundant positions nga sa Mido nga once nga na vacant yun hay kumbaga kung redundant position man lang hay pwede nyo
1: siguro
2: natin pag-fill upan. Ang if ever, good man siguro katodong chat nga may mga vacant position sa general fund proper, na kung pwede nga i-accommodate lang, through mga divisions nga ra, nga qualified man sa natong position sa general fund proper, nga ito lang sanda ihalin. So kasi, hindi yun nga, ang ba mo nga, you are right in saying, rupiah cap limitation abi sa general fund proper, ano ni nasa ceiling na siya eh. So, yun sa pwede nga mahalin at empleyado, unless kung may vacant.
1: Wa matibang agtunan kung economic enterprise dahil nga unlimited nga economic enterprise as long nga kaya nga kaya nga suportahan na financially iti economic enterprise.
2: Yes, katotong Jed. Actually, hay nagkakita agin matakong tarumido. Galing, hay Roman power, doon ginapaswelduhan, eh sobrang so kung ito going to base at ana ro tawo nga nagawork under sa mido nga sa under sa economic enterprise nga kung kumbagay may andat ang income nga for economic enterprise or local enterprise ay kayat anamon galing do problema gita it's just that ano ro market dahil nga tagidro ni pero from the very beginning dahil among problema ro abo nga tawo sa mido okay. Under sa mido we're not talking about just ano ha the regular employees we're also talking iya pag wapatakaroon hagabot ato mga job order personnel
1: ag mga contract of service. Tama ron dahil nga ginabinasa ko pirmi ro nga kuwa audit report kaya at atong nga munisipyo. Pirmi, nga comment it kuwa ha, sana audit observation and recommendation. Nga, imbes nga makasaka pa ibabaw rong mido, hindi. Dahil ginahunos imaw, ko kaabo nga mga empleyado nga ginabayaran, ginaswilduhan, iti economic enterprise.
2: Yes. You're right. That's why it's high time, I think this is just an eye-open door. Ako, wa report ka rin eye-opener siguro katon man. Yes, sa Mido, LGU Calibo. Now, we already have to address this manpower problem sa Mido. Kasi, doon nga ni masin, ano para among tilinguha? Kung abo nga mga ginapaswelduhan nga wa na dapat sa Mido, wag yung kamit mahimo ka to, don't chat. Because I refuse to accept nga wag gakita ro Mido. Gakita ta ro Mido, makita ron sa income. We will not be declared as top one. As our highest local resource revenue in economic enterprise the whole Western Visayas for 4 consecutive years. Kung uwa gakita rumido, it's just that abo ro manpower. Katodong jet, makita ni mo ro among expenses iya sa Mido, tipid-tipid gitan ko to katodong jet. Kasi we need to do that. Kasi among naging ginapasyaldohan, kabo-abo. Tanawa ra ako mga travels. What house ka travel ako ma-empleyado under sa Mido? Because ginahigpitan ko kasi kinahanggan nga magtipid dahil kinahanggan magpasweldo sa tao, kinahanggan magtaot bonuses.
1: Matsari niyo nga travel allowance gani para sa 2027? I don't know kung nasakto ha, mga 100,000 lang.
2: Again 100,000. Pero hindi pa taron ka to doon chat, maubos. If you have to check, data numbers won't lie. Kung sinugid aro pinaka less nga travel nga department head sa LGU.
1: Economic enterprise. Rana ita, Ranat Municipal Treasurer, ga almost 1.7 million. Travel allowance lang yan ha?
2: Ay, ako bagay, what I'm doing, trying to point out katodong jet is gatipid kami para maipasweldo sa tao, but I refuse to accept nga deficit, gawa kami ka-income dahil gakita na rumido. Kaso, abo ang ginapasweldohan, and it is high time to address this problem, to address this manpower issue.
1: Actually, batonon tagid nung kamaturan nga, rong creation nga economic enterprise, halin pataka to, ay para makumudar ng mga empleyado kabo-abo, nga hindi kayang sagpon ita, general fund proper dahil gani nga sunggo sa PS Cap pro aton nga mga local government unit dahil gin matarong pinaka number one habang gin create ng economic enterprise nga ra.
2: Yes, that's why nga it is high time also to address kasi unfair man sa mga empleyado under sa Mido nga nagatininguha nga magtrabaho kasi ro pressure ka mo sa Mido gain sa pressure sa general fund proper nga ibang departments kasi din nga ni hambal ko what we spend. What we earn is what we spend. Kinahanga naman maghuwag ka to doon chat para may sweldo kami. Pero doon nga, ginabalik-balik kung maskin ano among hugod, kung abo o ginapaswelduhan nga hindi dapat iya sa Mido, huwag kamit mahimo.
1: Tama. O hara, abang taga-bangko, ilaga mo kita eh, imo dati raro gabuyot kung gautang ka sa bangko, si Engineer Moises. Mido was created to go away on salary cap of the LGU. So, tama, gidkunta nga dapat, ma-under sa Mido hay mga income generating unit of the LGU.
2: Yes.
1: Dapat yung mga non-income generating, ibalik na sa general fund rin. Ang problema lang, rupee escape gumata kita. Karoon naman kita magka-problema.
2: Yes, that's why nga ni me and mayor, the office of the mayor, gaisipit paagi kung paano ma-address ay ang manpower problem. So, let's wait and see. No? But it is an eye-opener for us. May man nga nga may makarang ako findings para at least it is high time to address kung ano gilaro problema nga may natood.
1: Oh, abo, apilat ang kung aton nga usisaon ha, watchabot sa sitwasyon mo kung aton nga tindahan, pilagang kadibisyon, actually ita midoro, aroan ang ginakita ay ga-exacto man sa anang ginagastos.
2: Exactly. Tama taro.
1: Hago sa 90% in economic enterprise sa nga nga division, kugang paro na ginakita sa ginapaswildo sa anang tao.
2: Yes, of course, given matakatodong jet nga waga income ro admin division ang lokash division, no, but the rest nga ng mga divisions matod ay deficit kita in terms sa anda nga income versus anda nga manpower nga pasweldoan sa anang division.
1: Pero historiahan yun na ninyo, like sa local finance committee, ro nga posibleng restructuring, it bilog nga organizational structure itato nga munisipyo at kalibo?
2: Actually, katodong Jetay, during in one of our meetings with Mayor Juris, kaibahan do, ibang mga department heads, actually, yung mga officials at the ILG, maybe that was 3 weeks ago, ay gin-open up ko raya nga nga issue. So, nagamba mo tayo si Mayor Juris nga, tanawon natin doon kay ato nung pag-iistoryahan nga I was suggesting for the reorganization eh. Kasi doon nga rin ako nga sentiment nga doon nga rin nga abo-abo ro tawo sa medyo nga hindi dapat. So he is open to the suggestion mata si Mayor Juris nga pag-iistoryahan doon. Of course, sabi di ko man mabaso si Mayor kasi kumbaga ay nagbaton malang matimot pag-sulsul na sa LGU Kalibo ay ilaw tarong mga empleyado nga ron eh. So, kumbaga, imauro ga, ano kara sa problema, gasagap, no? Because imauro, imauro incumbent ng mayor makaron. But, I know that Mayor Juris is open to the suggestion nga pag-istoryahan natin doon. Kasi in fairness mata kay Mayor Katodong Chet, kung ano mataro request naman sa Mido, na kung nakikita na ng makabulig, he is giving it. Ginagasuporta, ginmatemo. Hindi ko man maduwarong suporta, even sa previous administration, sa administration ni Mayor William Lachigag, Mayor Emerson, kung ano rin mga kinahanga naman sa Mido, ginatao, ginananda ron. Di na rin suporta. But of course, it is high time yun siguro man nga i-address yung problema nga ra. Kasi we cannot go on like this eh. Kasi as if they are putting the blame on us nga wag the income, but I refuse to accept that nga wag income dahil ga income ta rupasulduhan yung tatawo rukin lo kabo-abo.
1: Pero barangay affairs under ba si nga kwanda under sa office of the mayor tara no?
2: Yes katodong jet oo
1: bukod din about under si economic enterprise
2: bukod
1: okay
2: so 8 division siya tatawag in mention ko ro under si economic enterprise
1: pero makaroon nga sitwasyon na kundi 2025 nga kuwa audit report deficit kita di ba economic enterprise
2: yes oo.
1: Ga-expectar kita nga rin 2026 nga ra, which is October yun eh. October yun, hagos makita, maaninag na natin kung ano ro financial standing ito nga economic enterprise at general fund proper for 2027 nga pag-white kuwa audit report. Yung buwan ang nabilin eh. Sa sitwasyon ko ito yung slaughter house ng tindahan, yaban-yaban, ma-deficit na naman kita.
2: Yes, but din check or amon nga ano no financial status makaron. Yes, akong cash division hay yung pangutan ko maka ano pa man makon kita makatao pa kita it bonus. November, di ba? Mandatory yan eh. Ay may ina patama na ma'am nga allotted nga money for that. Kumbaga hay bukod pa kami as if we're talking right now deficit. As if we're talking right now September
1: October na kita eh.
2: October na as of September nga data. As of August, ay bukong takamit deficit. So, kumbaga ka to doon, Jet, nagatinguha ta kami. Doon yung gidapag. Pero ako itong ginapangayo, ay address araya nga issue about sa manpower kasi it's really high time. We cannot take the fall or the blame on it every time nga may deficit because kinahangayot ang ayusun doon nga ron nga issue.
1: Okay, sigurado kita nga ron atong tanang 13-month pay dahil may appropriation ta ron, may itao ta ron sa empleyado, mandatory ta ron eh.
2: Yes.
1: Aro pa ko tana, aro aton nga nga mga performance-based bonus. Ano-ano pa ka mga bonus nga gina-inorder it national government nga implementar it LGU. Dahil aro aton nga problema kung paano natin da maitaw kanda kung halimbawa nga rong national government mag-order nga mag-release it additional bonus sa aton nga mga empleyado.
2: Katodong siya, tabi mo hambal nga rong nga mandatory, aro mga 14th month nga ra, mga cash gifts, no? But of course, paano naton mataoron sa tawo kung uwat cash nga available. So what I'm saying is, hay na yang agating uha kita nga itaon naton dun sa atong mga empleyado maskin mabudlay.
1: Okay.
2: But of course, hay ang ginapangayo nga tagiday, we have to address this issue. Duman power issue. Nga kung pwedeng ayuso naton.
1: Ay, kwanabin. Ay, sansiin man nga ni, actually nga LGU, ay problema man naton do kabo-abo nga job order. Nga kagabanan ka raba, tunon ta manag sa hindi, ay politically accommodated nga mga empleyado taton nga, mga local government unit.
2: Oo.
1: Dapat tabawasan ta naton matuod ra. Okay lang doon regular. Pero nga si CSO ra, contract or COS ang job order nga kabuabo, dapat gibat ang bawasan. Okay, takong tagataw kita at employment sa aton nga mga kasiman. O galing, nadideprive raton nga, raton tanang LG, yung raton na pumuyo, nadideprive sa mga servisyo nga dapat ginaparag naton ay nauubos na sa PS.
2: Yes, doing that thing nga, I keep on repeating katodong chat nga, we have to look into this matter very carefully. It is high time already.
1: Dapat bang amindahan doong ordinansa creating the economic enterprise?
2: Yes. It is high time amindahan siguro. Oo. Kinahangan nyo tagit siguro. So of course, ato ang ordinansa, that was in 2010 eh. So we are now in 2026. So 16 years old doon atong ordinansa. So I think it is high time nga we need to amend the ordinance.
1: Sa atong provincial government, may mga division dati ni economic enterprise nga gin-transfer pabalik sa general fund. Like, aton nga agriculture, ha? Aton nga OPA, ay dati, economic enterprise doon sa province, binalik ta sa general fund, sa office of the governor.
2: Katodong chat, actually, there's already an ordinance nga gin-create do SB, eh. I don't know which year was that, 2023, 2022, nga gina-create do
1: department.
2: Sure, nga department, pati ro tourism.
1: Ah.
2: I really don't know how man nag-push through, no? Maybe because of the
1: PSCAP.
2: I don't know.
1: Eh, paano ka nga ni mag-create it additional department? Ay, sunggo ka sa PSCAP.
2: But that ordinance was created. You can check it sa isang gunang bayan of Calibo. That ordinance was enacted.
1: Pangutahan na ta sa ito niya Human Resource Committee kung ano natabo sa anong ordinance ang aron nga nag-create it Agricultural Services Department nga makaunay under patagi hapon ha, sa Economic Enterprise Department, hindi pa siya separate gihapon nga department under yes. Gihapon kimo which
2: yes.
1: Is not income generating ang division ita Economic Enterprise.
2: Yes, katotong cheto doing ani just ako nang ginahambal kay ina nga we have to look into this matter carefully and it's high time already nga pag i-address sa problema nga ra. Okay. Hindi tagilang mahambag ka to doon siya because doon nga kamabaki mo, I refuse to accept nga wag kita lumido dahil kakita ta kami. Kaso, abo ang ginapaswelduhan.
1: Okay. With that, thank you, Gid. Madam Gay, Kimpo Jovel, salamat. Ha? Salamat, Gid. Sa tiyempo ang pagklaro.
2: Yes, thank you, Kato Dunchet, for having me. Ha? Very much appreciated. Thank you.
1: Roa Hipit, Economic Enterprise Development Department, ita Banwang Kalibo, Merigi Kimpo Jovel. Roan ang pagpamaliban nga wa nagakita rumido. Nagakita rumido actually. At yan ang on nga sunod-sunod. Top 1 sa Bilog Region 6. Economic enterprise in local income generation.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: No problema. Paano ka makasurvive kung saksakan? Saksakan ka ng saksakan. Ha? Ikababong employee. Paano ka makasurvive? Sino alkansi kita ng pumuwi ang dapat? Kita nagabinipisyo at servisyo. Hanin sa pundo naton, ato mang kwarta, o galing naagto nga ni, ha? Sa pasweldo sa kabuabo ng mga empleyado. Di kita, dong alkansi ng mga pumuyo. Ng mga taxpayer.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: PS Cup or GO Cup? Na, matsa, rin nga ni, hindi ta PS Cup, kundi Job Order Cup. Sobra-sobra na, actually, sobra-sobra na. Pilaong beses, hagos dagundagon, ha? Pag binasa ko, permerong findings na recommendation ni COA, Ruhambag ilang permit ko wa ginahinonos, nga ginahinonos ng economic enterprise at kalibo dahil sa sobrang-sobrang empleyado. Tanawan nyo, basa. Tanawan nyo ba ang COA report? Kung bukod ito yung pirmer ang comment at COA, ah, paano? Paano abi makaalagwat mayadong mido ay ginahunos it kabong empleyado? Ito na aktor ng kwarta.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Abo lang gagastusan it mido. Ay sa sweldo tagagi. Din taro nagagubong sa economic enterprise. Aro ka abo-abo ng swelduhan. I-reduce dong J.O. Kapin sa... Ay, hindi man part it mido o barang affairs eh. Yat imo sa general pan proper, my friend. Ampod mo ba si Mayor? Hindi man imo part in economic enterprise. Ha? Yat imo ron sa executive department.

0: Katotohanan 88.5 FM Radyo, radyo todo.
1: Ay, paalin tabig. Kung wago tayo bukid, ano na? Dutindahan, bukid dutindahan. Ano matabo karon sa kababot ang perwisyo ngayon obra karon. Ag sa inyo ta, taga engineer nga itong agapang mugay. Una, gihapon si Engineer Ria de Vera. Una, pa imaw. Imaw man gihapon o project engineer, Tres Hermanos. Human yung kunta, dati nung wet market, tama karon abo nga bagabag dati. Ang balita ko ba dati, inuli do kwarta karon nag-abo nga bagabag. Human yung ta kunta aron, hayaron, kumusta ka mo nga mga bagabag? Ito aron, nakatiwangwang gihapon, Tres Hermanos. Good morning, again. Thank you again, Pastor Roland Rubias Tibulan. Good morning kay dating Akelco Director, Ma'am Merna Regalado La Chica, kaya monitor ka itong makaroon. May concern nga na si Toto Bini Apolinario. Inaaga lang imo Toto Bini, agang giday. Kay Captain Juni Maglunso, ngayon nagkatabid man ka itong. Kay Doc Andri Balsokro, good morning Doc. Good AM, Jet. Adlok-adlok kami nagpamati iya sa unat. Tigugid mga taga-unat. Sa Banwa Ita Ibahay. Good morning kono sa mga BHW. Aga nurse ita istansyag midwife. Nga sana Imam Ada ag Ma'am Rio. Iya sa istansya nga nagapamati. Okay gid Toto Milbert Villaruel. Ay BHW kaman galit istansya.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, radyo todo.
1: Sa amon nga pagbalik ha, ang ibang mga mensahe, balikan ko dali langid. Ay iplastar ko kinyo o nga estado tindahan ay kahapon na talakay ra. Supposed to be dapat hindi ka nikunta pagtalakay nil nga kapi parnes malang ruwatong nga sanggo niyang bayan pero tinalakay gihapon. Pero mayan ba nga ni tinalakay ay nagwa kahapon. Ah, base nga ni Kunura sa engineer mismo ita Rotaplex. Nga wow tayo't pundo nga nabilin. Ate, kunwat pundo nga nabilin, papaano na ang ating tindahan? Alas 8.36. Hatod ginyo't more power probiotic 8-in-1. Coffee makes your cup of success. Healthy gut, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you.
0: Todo, komentaryo. Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Tag nakilala ko ang

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo, komentaryo, walang inaayasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad. Bao, pasensya gina yung mga mensahe ha, kaina pa nagpila ra. Good morning na kay Ma'am Gima Tolentino, kay Bungson nyo sa Marikina City. O naman sa Quezon City, Madam Rosmelia Salim Sabaliero. Saul Buswang, nung Jix Okati Terrazona, thank you kid, kay napakato nakatabid. Kay nung Jinjin Gonzales, see you later, Don Pitok. Ayo, bandahin doon na sa birthday party ni Engineer Titoy, Don Pitok eh. Good morning nung Jinjin Gonzales. Kay Madam Chili Temporasa, thank you kid, good morning mano na sa Thailand. Magandang morning jet, yabigid sa mga kaipingit bagay. Igmang ho, yabigid. Sang Engkampod sa Laging Banwa East, Binhamin Ben Vega. Aling kay Jonelyn Vega. Good morning. Watching from Sitio Belen, Rosalie Bacau. Oh, good morning gid ka Bukid Dodong Vlog. Una sa Rosal, Sitio Belen sa Banwat ni Bacau. Good morning uman sa Pirotsog Villaruel family. Una sa Libtong Estancia sa Pirotsog.

0: Chuck Villarreal compound. Kagawad Michael Villarreal Basulina, may gagahon sa naging banwa sa naman siya. Kay Ma'am Rosie Inaudito, good morning kid. Sa Burwanga, kay Tom Prado. Sa Tambak niyo, Washington, good morning man. Kay Oscar Chodosio, kay Kagawad, dating Kagawad, aga Manog Kapitan, Mila Taiko, ita New Buswang. Kay Jorks Makabinta, more power. Arriba naman siya. Inyong arriba nga ginasangagan pa. Good morning, kid. Kay Madam Lani Flaviano, ginapa-shoutout na si paring Balbal Crispino na sa Bagto. Nga nagapamati, kid. Imaw kimo habang nagapangapi sa nang bagay. Thank you, kid. Kay Balbal Crispino sa Bagto Leso, kay Lani Flaviano. Pamilya Flaviano from Mubo. Kay Andy Magpusaw, good morning, kid. Madam Linda Taay, happy monitoring man. Pa-shoutout kay Nori Constantino at kay Wood Sticker Francisco, Dr. Jones at your service. Good morning kay Tres Hermanos, Pidoy Takbong Pogi, Duen Malisodia sa Banwang Kalibo. Puro construction, abong no parking, ay sin Dugyok Kalibo. Dugyot tan. Kay, good morning again, madam. Long time no see. Ano nga nakita last nga nagkita? Mas mabuhay-buhay yun to eh. Binuwa na yata nga nagkita kita na sa Islat Boracay, Madam Elina Tosco Broger. Mayad nga gahon sa mga guwapo dyan sa Team Radyo Todo Mabuhay. Thank you again, Madam Elina Tosco Broger na sa Islat Boracay. Marcel Mumbai, good morning kid. Ampo Ninja Reyes, happy happy birthday sa mabuot mabinuligon nga amigo Manong Titoy Rodriguez nga naga birthday today. Kay Andrew De Luna, great man kami sa singin nila The Boss Buenyora, The Boss Barbershop, nga naga pamati sa programa mo habang naga kapi-kapi. Thank you kid. Una sa Boracay, Carly Tornea Santiago. Kay Vince Cristobal sa Laguna, happy birthday ko no sa anang apo, kay Brianna Igat. Yan nag-birthday makaroon. Good morning, more power man. Dating Dibacaw SB member, Chodoro Otoy Navarosa Villorente. Happy Thursday man, Engineer Bernardo Biray Moises. Good morning, more power to your program. Thank you, kid. Kay Mr. Johnny Boy Saminyo, the President it Actoda. Actoda Co-op.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Good morning kay GM Attorney Al Hipte Takelco. Ang gina-congratulate agad ha si Attorney Alan Hipte. Dati mga Yosekra Undersecretary at DTI ag sambilog sa mga na-appoint nga justices. May tatlo abing nga bagong justices nung Court of Appeal. So sa bilog sa na-appoint, nag number one ginimaw sa listahan sa tatlong na-appoint nga bagong justices itaton nga Court of Appeal, rong brother ni GM Attorney Hipte, nga si Attorney Alan Hipte. Congratulations, kid, Attorney Alan Hipte. Ag Congressman GM Ariel Hipte. Proud brother ni Associate Justice Alan Hipte at Court of Appeal. Good morning man kay Judge New Buddy, Buddy Marin. Una sa Andagaw, nga nagapamati man katon. Good morning kay Judge, ha? Kay Kumari ko aga Antipa, kagawad nan si Soto Season, nga nagapamaho ko not saging, while nagapamati. God bless man kayong daywan ni Kapitan na Uncle Uno Season. Sa mga taga Adipotos, sa Mambilya Lucero Crispino, thank you man kay Randy Samson Sarabia sa Puok. Good morning, Jet. Ang tagal ng 2028, yan solusyon sa Kalibo. 2028. Mga sobra, kuwang-kuwang daywang dag-on lang. Sobra lang sang dag-on, 2028 na. Madasig na agad panginadlaw. Hindi ta mapanuhan mga nangan, 2028 na. Kay dating sangunang bayan member at nabas, una sa Hibon Makaron, Longlong de Asis, good morning. Paring Abel de la Cruz sa Purokdos, Sandagaw, Madam Rosie Isog, kay Faye de la Cruz, nasubuan git ang kung nagamagaing basa itinugtas sa mga pasaway tig-augo git abi. Good morning gid kaya Faith de la Cruz, Lionel Valencia Vlogs, paring Lionel Valencia, good morning, nasa istansya. Kay Engineer Bo, good morning gid. Engineer Miljan Izagan Torres, itaton niya DepEd Aklan Engineering Department. Aside sa mga regular employees, payroll under Mido, I'm sure nga may J.O. nga rong sweldo ay naka-charge sa Mido. Tama gid. Naga-detail sa ibang departamento, pero naka-charge sa Mido. Tama ka karon, Engineer Moises.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Kay Richard Santa Cerezo, good morning, gid. Good morning. Pa-shoutout sa Bilyo family sa Barangay Dapdap Tangalan. Especially kay Lola Villa or Bella from Gatsalian, Avilio, Jules, Eric o nasa Dapdap Tangalan. Asa Manila, tagali. Si Jules, Eric, Avilio, Gatsalian sa Manila, Taymao. Pero ginapatamyo na rong pamilya Avilio sa Dapdap. Kapingin kay Lola Villa na daw. Nga nagapamati. Kay Sir Roger Delgado Makabale sa San Ramon, Malinaw. Kaya former barangay captain ita Poblacion Makato, UPM Yotem de la Sena Cup. Good morning gid, kay Isbini ni Nerly. Nga daw-adlaw man nagatabid katon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nagapamati man una sa Buswang, samtang bit-bit anang radyo. Dating SB member, ag dating Poblacion Kalibo Kagawad, Daddy George sa Lumbad Kimpo. Good morning gid. Ag nakatabid man katon, kaya ina pa nagapamati man. Si Ma'am Mila Kagawad Tubi, Mila Villegas Kimpo, una matemo sa enroldan. Nagsipak sa namakaroon sa Buswang si Daddy George. Si Ma'am Mila yamata sa enroldan. Okay. I-schedule lang nato ang Pudbini. Schedule talang. Ay full pack ako makaroon eh. Good morning, gi, Tatay Jeruel Del Rosario. Sir, buligi man kami, maduga ro yang og ag brownies water sa Magdalena Village. Hindi man lang Magdalena nag-suffer kung maurang klaseng tubi. Ha? Ginarotate-rotate ba't MKWD? Kasi nga, Tiger Well, nag-golden anniversary sanda. Kaya ro lang tubi, makaroon MKWD, golden man. Hindi nga ni golden eh, brown, bronze.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Pag-greet man, good morning. Si Foreman Seryo Nalangan. Aga ng team from Libacaw. Agsa team ni Oliver Villaruel. Mga panday ni Tita Lucy Rauna sa Bliss Site. Good morning, gid. Foreman Seryo Nalangan. Aga imong grupo ko no, from Libacaw. Aga kay nung Oliver Villaruel. Sa team Oliver. Sakripisyo, tama. Perwisyo plus sakripisyo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ay, paalin na tajit kung ubos na robadjit at bagong tindahan. Mamatagali nga, hindi na na madugo. Madugo, rotaplex dahil tigo, tigo, mano budget. Tama, giduhambay ni mo. Kuna nga, mabuto tiyempo nga rotaplex pa magkakusar sa LGU Kalibo. Ginapakihangan ni ko ng Rotaplex. Ikihan nyo mana. Ruan ako ng advice ha, itaga Rotaplex nga engineer, bringdong sa mga taga-tindahan nga nag-agto ito. Ikihan nyo mana inyong mga opisyale sa Kalibo. Eh, kamo paro ginapakiha. Ha? Kamo paro ginapakiha sa taga-vendors, mga opisyale sa Kalibo. My goodness. Good. Karon, ipabati ko mga kinyo ha. Wow, ako no, urot na lang budget eh. Good morning, Jet. Bago makakita at budget, gabok kondong pinaobra ni Rotaplex. Hama ni Mary Edith Ado. Good morning, Jet. Nakita kami ka raw eh. Una sa istansya. Makato Esports. Good morning. Pag-greet, happy birthday kay Engineer Jake Taladro. From Makato Esports. Happy birthday, Ampon Titoy. Happy birthday ko no, Engineer Titoy. Alin sa imo nga Ampod is member Engineer Rex Bautista. It a hard to get. It's a TG Group. Good morning, it is Rex. Bisan kahapon, birthday ko ng apo ka ra. Nagpabilin patay mo sa SB. Nagboto patay mo sa kwan. Resolusyon ni si Benerbaldo nga ginasuportahan doon nga pastoral letterita Simbang Katolika kontra Boracay Casino. Ang iba, gulpit ang nagkagaduga doon na tabo. Good morning kay Tulit Psycho Vlog Chavez o nasa Katiklan sa Banwat Malay. May minsahe ka ton kaina si SB Emerson eh. Nag-raise ako kahapon nga nag-support sa Rizzo ni SB Rimar against Casino. Ayo ito kahapon, nabilin kahapon na si SB Christine, si SB Emerson, si SB Gamayaw, si SB Rex, ag si SB Ribaldo lang. Siyempre, mga proponent eh. Ag si Vice Mayor Kimpo. Ang iba, I don't know kung sinag-agto. Basi kung may importante ang inagtunan. Good morning, kid. SB member Emerson Sorella Chica. Good morning man kay Kagawad to be. SB to be, John Paul Hinita. Nga nag-monitor man katon kay Danny Boy Bantiket. Good morning, kid. Aga naghihirap ang bayan pero abong nag-big time ng empleyado. Agali? Sino-sino kaya yon? Araw, rong sugat ni Rosalie o Rosalia Tampos. Resident at Kalibo Public Market Vendors mga Kasimano Association. Nga nag-requested clarification, clarification and a face-to-face meeting regarding sa opening it bagong Kalibo Public Market. Doong letter naka-address kay Mayor Sucro nga gin-tugod man. I don't know kung gin-tugod or copy-parnish ang doon ato niya sanggunang bayan. Copy-parnish na ato niya sanggunang bayan pero tinalakay ko ato niya SB kahapon. Ag di kara, nagwa-banwa. Off the record pa ko no. O ganyan, naka-ondong microphone eh. Agwa ko ta mapatay rong recorder eh. Ha-record ko ta. Off the record. O galing, naka-on tabi rong microphone. Agwa ko mapatay recorder. O di ka rao, mati baga ka mo. Rong 30 minutos, manwa. Nga pag-uistorya ko atong sanggunang bayan, kurayang letter ni Madam Rosalia Tampos. Hanot dong?
2: Ati Patrick, together with the...
0: Oh, si Smirix na.
2: Members of this association. And imo-imo mo lang ang pinapakutan eh. Kung kunino na matapos mo. So, building, kung ano na integrated building, pabalik-balik. So, rupin na kong basa. Maraming sabas, hugatun lang matapos. Kasi, kung kita na pakutan, and we are only in legislative body, rupin implement na karon, ay municipal engineering. Kung hindi ma, kung may difference sa construction, it is the mayor who will pressure the contractor. Kung hindi pag ito na kaya, may legal office kita na mag-file kiha kung ano na nakita itong mga diferensya na hindi na naman sunod yung contractor. So ano, tumahin mo as legislation eh. May diyan eh, gapuna pa kita kung mga reato niya ng project monitoring team. At least gapuna kung mga diferensya. Oh, yan atong infrastructure committee headed by our SB Engineer Luchika. Kabahan kaming tatlo ni SB Marte. At least napuna namon. At yun, so pag nandat aming gusto ka na eh, permit ang istorya, kung hindi matapos, let me say, sige tayo si dapat eh, balik-balik.
3: Okay, in any case, this letter is addressed to our dear mayor and not to the Sangguniang Bayan. The request is not for the Sangguniang Bayan to call for a meeting. We are just copy furnished with a letter and we communicated with the executive assistant of the mayor, Ma'am Giselle Flores Kimpo, with regards to this matter, and I asked permission from her if I can state her response in the session, and she agreed and she informed us that may meeting po sila, silang mga market vendors kay mayor tomorrow afternoon. So that would be October 8 in the afternoon. So again, the meeting is between the mayor and the market vendors. We are just copy furnished in this communication. Yes, Honorable Rima Ribaldo, to be followed by Honorable Engineer Emerson Lachica.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. It is right that this matter will be go to the office of the mayor or si mayor itself. Dahil once nga we have done so many hearings and information, but of course I sa part particularly sa committee infrastructure, they done their part, may mga report, may proper conman monitoring, but of course ay kung makara abi matabo, it will give a conflict between the executive and the legislative. Siyempre, maagto naman na yakaton ng mga vendors, mapabot kandang mga concern, and then...
0: Pause muna dong. Pause muna. Pero na, ano ang bat isbi? Pabalik-balik man ang manara. Imaw man gihapot na itong isabat. Ay, hindi man kita makasabat. Ay, bukod man kita at kontraktor. Ah, isbi ta kita. Kung kontraktor man ang makasabat, kung ninunugid kayang taposo ng tindahan. So baka ron, rato niya sanggol ng bayan, wala na. Ah, masasurinder o tabanwa. Waman matunit mahimo ito nga SB. Ah? Ay buko man sa darong nagakonstruct, hindi man sa nagkontraktor. Agaktuali rong sugat, waman yun nakadres kinyo, kapiparnis man ang kabo. Padayon, SB Rimar.
4: Hindi dato malikawan do mga bagay nga it will, imbis makaproduce kita it good ambience for waiting the completion of the said Calibo Public Market, ay nagatao katon it mabahul pagin nga division between the executive and legislative. While you have said that it is also addressed only to our mayor, so kung ano mataro ay mayor nga whatever the mayor decision, of course ay kung kinahangan na abiro aton nga mga dugang nga suporta para mapadali naton do construction, ay una kita mahugat, Mr. Presiding Officer.
5: Okay, thank you Honorable Engineer Emerson Lachica.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer. Last September 10, we had conducted inspection of our Calibo Public Market. Together with SB Ronald Marti, and when we reached at the site, naruhato niya project site engineer nga si De Vera. According kay Engineer De Vera, ay gahugat man ang wrong ground, anyway, ground floor area ay ready for occupancy o ta, partial occupancy. Nag-istramin kami ni Engineer De Ignacio Raton nga officer in charge at municipal engineer. The same and na nga ginhambag nga pwede ito ma-issuan it partial occupancy do ground floor area, no? Ako yung galing, according sa kanda kay Engineer De Vera, kumaman kay Engineer De Ignacio nga hindi man ko nabro mga stallholders it ato nga Calibo Public Market mag-asilo, gusto nang dahay masilo sanda, bilog sanda masilo sa ato nga Calibo Public Market. And according kay Engineer Dave, punta na ako natin roan ng gibuian nga istorya, hey, simpre rotor blob na nangaroon nga roping, hey, kung ako nga i-evaluate, hey, matsa duda patangan niya akong mahuman doon sa before the end of 2026.
0: Pause na dong, Oh, klaro ha? Bisan nga ni si Engineer De Ignacio nagahambay, kung maura rong sitwasyon, malabo nga matapos da sa rayang 2026. Hambagan ni SB Emerson, base kung abutan para it 2027, di ba ka SB Emerson?
6: Baho, kung tanando third floor high butang at roping. At the same time, dahil October, kung umabot do left tier nga to, agdo, anton nga.
0: Kuno pa yung run, ha? Kuno pa yung run?
6: Nungat nga, pasaka nga run, pasait, mga, aton nga, mga, elevator, ha? Elevator, ha? So kung October mabot, basi mga November pa ma-install, at abo patang trabaho para sa ginatawag ngayon nga roofing. So, ang bago gani kay Engineer Dave Ignacio, bisyurma ako nga mapahuman yun ninyo before the end of 2026. Ay kung hindi mako doon, basi maabotan patang mo 2027 in first quarter. So, that was the mayor na ay they have a meeting with the mayor sa tomorrow, no? So, para once for all, maklaro kung baga nagamba rong taga United Vendors nga mga silo sa dakon bilog tanan sa nag-asilo. Or, pwede tandang mapasilo ro human sa ground floor, ay pwede yung taron, dahil nag-istira kami ni Engineer Dave nga, pwede yung tama isyo at partial occupancy. So, doon, do last nga inspection naman nga gin-conduct ko September 10.
3: Okay, thank you. Last comment on the matter since, again, we are just...
0: Pausa na dong, pausa na eh. Dali, ganggit. Now, harap ako tana. Partial kono occupancy. Hambay ni Engineer Dave Ignacio kono, pwede ma-issue it partial occupancy. Pero makutahan na, zero taplex baga masugot? Ha? Nga, paukupahan sa mga taga-tindahan doon nga ground floor samtang ginaobra rong nga third floor or second floor. Nga, wait official turnover nga matabo. Di ba nga Engineer Bernard Moises? Eh, civil engineer ka. Haling ka sa bangko. Pwede ba nga partial occupancy samtang ginaobra? Paano? Kung may madisgrasya, may mahugan, ay may ongoing construction, may madisgrasya. Abo bang matapos eh? Agwa pa tayo iton over sa local government unit, sa gagpondo nita kontraktor. Responsibilidad it kontraktor. Di, rotaplex, masugot man ita partial turnover, partial occupancy. I doubt, una-una pag may madisgrasya, sa gagpunta it kontraktor. Paano kung may madanlog, may mahugugan na? Ha? Ita debris o kung ano inagoginobra sa babaw, may madisgrasya. Ako ro kontraktor, masugot ako? Partial turnover? Nga what official turnover? Partial occupancy? I don't think so. Para yun dong.
3: Yes, Honorable Rima Rivaldo.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Makutahan na lang ako kay... SB Emerson as a chairperson ng infrastructure, then off the record ako.
0: Ay, off the record, pero naka-record.
4: SB Emerson, mangutahan na lang ako kung may fire exit yun do
0: Arab. Yung wah, ganit fire exit, gilira.
4: Market, kin, pakita ba kin, kin yung design, dahil sambilog lang kin, tao ka kon nga pangutana ni architect Aldecoa. Alcido nga matsawa tamana nakontakita nga design sa fire exit. So doon man akong pangutana anay.
0: Na, kabawa ko building what fire exit?
6: Yes, according to our inspection nga again conduct ko September 10, bukong pa bit klaro gita na nga, simpiri kung sa ground floor ay hagos tanan na exit, entrance exit man, no? May entrance pero bisansin niyang may exit. O galing ron sa second floor and third floor, huwag natin ma-check it mayado kung mayado yun bagay may fire exit, no? So, hopefully nga by next inspection that we will be conducting, siguro i-check natin kung sin kita kampiro anang ma-fire exit kung do particular sa riyon nga three-story nga Kalibo Public Market.
3: Okay. Yes, Marabali, Marabali.
4: Off the record, Mr. Vice
3: Mayor. Off the record.
4: Daya nga lang information ay halina sa aton mga vendors. What is sad, hey, during the vendors visited the site, the Kalibo Public Market, hey, ro mismo ro representative itro Taplex, I will not mention na ni, but mention ka ako nanda, nga, siyempre, ga-demando do mga vendors nga hinunog gid amanara matapos hay sabat nanda ha, Mr. Vice Mayor, at to my colleague in the chamber, huwag man at pundo. Paalin man na ron. Kung gusto man na ninyo, ikiha ninyo ang mga inyong mga opisyales. Imagine na, they insinuate pa ko contractor, to mga vendors, na ubrahan nga i-demanda kita ng mga opisyales. So that is very critical if nayang matuod yung sitwasyon. So, moro nga niron
0: Dong! Pausa na Dong. Ate, klaro ha? Yahambay mismo ta project engineer. Ang project engineer ding Dong, sa'yo magkita kung sino? Arong siksing-siksing sumikat nga si Engineer Ria de Vera. Ano man ha? Wow, man at pundura. Gusto niyong patapuson da? Ikihan niyo yung mga opisyalis at banwa. O? Oh? Kung magbinatodra, si Ruta Flex para nagsugo sa mga taga-tindahan, ikihan niyo rin yung mga opisyalis para mapuwersa sanda. Agadugangan at pundura para mapatapos sa iwaw at pundong na nabilin. Siyempre, may mga pagbagong na tabo eh. Doon yung third floor nga rin nga ginaobra. Hindi yan kasama sa budget. Ha? Ay may natabo banwa nga pagbag-o. May mga gindimulis, ginyaparan. That's why nga nung third floor nga ron, nga food court kung taron, ginobra nga stalls. Ay may changes eh. May by reason order. Agilite mo kapartit pundo. So wangunit kwarta. O kihan nyo man yung mga opisyalis. Agod nga pa pwersa sanda kung suyat pundo ra. Mapatapos na. Kung magmauro ng sistema, nako. Mabahog itang problema git para sa mga taga-tindahan. Padayon dong.
4: I do not know kung interviewon datong in charge so na ngamat nakahambay mat makaron kung nayang either galikaw imaw nga palin ano wad kasabat.
0: Ipatawag nyo Rotaplex. Ipatawag nyo.
4: Doon nga ron nga market. Then pangayon ha, hay para ma-pressure kuno kita ay i-demanda lang. Doon mo lang Mr. Presiding Officer.
3: Okay, we're back on the record. Last comment, Honorable Rex Bautista.
2: Sa with regards to sa hamba kung ino matapos kung makasabat siya takaw ng kontraktor dahil sa dato ng obra eh. Agkun hamba ni SB Rivaldo ng awat pundo. Hindi pwede yung awat pundo kasi phase by phase yung pag-release eh. Practice billing eh. Hindi man na pwede i-release o certain amount kung wala na tapos. Nag-advance. Nag-advance sa that collection. Ito yun na sa Captain Principal Engineer because they are the one in charge of the completion report. Eh kung yun, ipakoleksyon na nang matapos ay doon na may questionable yun. Ay doon na alam mo, ano na ito, legal officer, ito question naman na kung minatoon niya, mapundo. Kasi so, matapos eh, agloon sa bangko rin eh, hindi man mag-release do, PPP karoon kung na huwaga sunod sa practice billing. Ay, kung nag-advance sa sana eh, that's the problem, that's the question. Very big question na rin.
3: Okay.
2: One more. Hindi na magsugot kung ako ng contractor, hindi na ako magsugot eh, iyo ko yung pyro building ng watama turnover sa munsipyo. Why? Kasi kung may madisgrasya una ron, sa abdun talanda, sa abdun ang contractor, may mahugan una ka ng kapalindahan, anda talang si abdun kasi under, the problem is, negative slippage, doon ang problema. Ang doon, talong duty ko tayo, municipal engineer, paano na sa nga matapos? Pilot kaya ko na matapos. I don't know what happened to that. That's a very big project in Iwasa at Ginaubra. Or basi, may iwata sa hiran na itong engineer, nagbuta ko na. Or either nga, ugra na sa hiran. Hindi na na ma-pressure doon. Thank you.
3: Okay, thank you. Again, we are...
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Daya rumasubo kung magbinatuod. Ha? Reng kahapon ay naistoryahan sa sesyon. Ha? nga uwat at pundo nga nabilin para patapusan ng tindahan. Ito rong masubo nga balita. Kung magbinatuod na, dapat i-clarify ra. Patawag nyo rong kontraktor. Ayun ako nung hambangit project engineer eh. Wata man at pundo, paano tapusan da? Wat pundo gun? Ako batuod nga ginsugo pat kontraktor mismo. It project engineer nga paili nyo man at kiha. Sinugo para mga vendors. Nga paili nyo at kiha rot inyo mga opisyalis itabanwang kalibo. Hamat na kahambangit maroon ng kontraktor kung magbinatuod gidban ha? According kay Esberimar. Nga sanda, ginapakiha pa sanda. It kontraktor. Kontraktor para may lakas loob nga magsugo sa mga vendors. Ikihan nyo rin yung mga opisyal. Dapat meri patawag mo rong rotaplex ka ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Inagagaling balikan na ito ni Nagara. Padugdag man tayo Nagara. Yung nga nga natukiban. Natukiban. Nga wawat ako doon pundo gali. Good morning na kay Aljon Francisco. Una sa Mapuay, sa Pampango, sa Libacaw. Engineer Cesar Gomez Taiko, take with engineer, una sa Olbuswang. Aman ba nga wagin kita makabati? Jet, nga gin-as o gin-monitor man nandarong status it loan releases sa financing bank. Agod masairan kung may budget or pundo nga for release. Tama. Total, unang gilman doon. O sisaan nyo lang ito sto. Makaroon, matsa nagpangaliwas yun natin nga sa ngunang bayan. Matsa atras na. Surrender na ka mo, Isbe. Hindi yun natin problemahan nung tindahat kalibo. Ikto kita sa andaga o manindahan. Ay human yun, nagmay parkingan man. Tikanguhay man natin yung mga negosyante. Tikanguhay man natin yung mga negosyante. Okay, ta kitang nagabakay. Pwede ta kitang kaagto sa mga talipapa. Di pa paano mga negosyante? Pilang gatos ka negosyante? Ano ba tabo kanda?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Good morning kay Woodsticker, kay ng Aluna, Cristobal, na sa Tinigaw. Happy monitoring man. Dali lang daw ha. Hinyo ato Jetro is being a pag-uon gid ng tunay nga kontraktor. Ro arkitekto agro supply materials back o tanan nga signature it kontrata para subton do mga pangutana. Dapat inagabalikan naton do na nung toy swalog. Good morning gid. Happy monitoring una. Isaklan ka na ba? Kongo sa Metro Manila ka pa. Sige para budget hearing eh. Good morning gid kay Aklan First District Representative Congressman Jesus Papa Jesus Marquez. Hindi ka mag-attend dito birthday party ni Kwan. Ay doon pitok kuno ro banda ni nung Titoy, ni Engineer Titoy Rodriguez. Hindi ka mag-attend Congressman Papa Jesus Marquez, sir.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Wala yatang balak mag-attend sa birthday party ni Engineer Titoy si Congressman Jesus Marquez. Hindi ka magbaili eh. Si Don Pitok ko na nga banda. okay. Sige. No problem. Surprise.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ay, good morning kita sa Pamilya Marquez na sa Metro Manila. Kay Ma'am Cory, arong beautiful wife ni Congressman Jess. Aga sa Marquez siblings. Kay Bea Alexandra, kay Cassandra, kay Joshua Marquez. O na sa Metro Manila. Ging pinatiyog ta kita, kutindahan may anak ng tiring. May salvation ginakara. Agkon masairan, pangaganan, takunta. Bigo, agod di mag-umag. Anong nagpaldo kanda kita ko ng propiedad? Paldo sila. May pumaldo nga. May pumaldo. Mabahaw rong problema it di bipira. Tama. Tiger Well, mabahaw nga problema pag magbinatuod ra. Mabahaw nga problema ra. Aba, dali lang kita. Ano ra? Nagpagupit ka. Ha? Nagpa-parlor ka. Sin ka nagpa-parlor? sa La Marquesa Salon. Okay, good morning, good morning kay Sherlyn Aguilos, Mandin Aguilos. Ita opisina, ita Congressional District Office. Ah, okay. Ah, oh, sige. Nga mo kayo, nagpagupit ka ako ngay. Nagpagupit ka gid, ha? Si Judge Buddy Marin, imbitado ka ba, Judge? Birthday party ni Engineer Titoy. Yet, good morning. Mabuti siguro dito lang mamaning kesa Andagaw. Dahil operational na ang Andagaw Public Market third week of October. Yes, Judge. So, third week of October. Haya, pabuksan na rong Andagaw Public Market. Mabaho-baho man doon. Kasarangat baho rin. Mat sa 50 kastol siya taron. Una sa Andagaw. Pero mga taga Andagaw, okay ta. Ay paano rin taga ibang barangay nga magayo sa Andagaw. May mga talipapa man ka mo ah. Una na ka mo sa inyong mga inyong mga talipapa. Ayro problema ta kaguhoy taton nga taga Kalibo Public Market.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good day. Bukol niyang rong kontraktor rong ikihajet ay pati. Ay rin nga nilo hambay nung binila serna. It mismong kontraktor to nagsugo. Ha? Kontraktor to nagsugo ha? Sa mga vendors. Ikihan niyo yung mga opisyal. Utawangon pag inambang mga opisyal. Eh, rohaton nga mayor, vice mayor, mga SB member. Kaibahan sa nakara. Rohaton nga mga taga-engineering. Ah, ginapakihap ako ng kontraktor, it-engineered kontraktor. Pwede nyo may natkaso. Ruin nyo nga mga opisyalis, itbanuang kalibo. Buta baon may ginabuitan tarong Rotaplex nga na. Ah, may alas nga ginabuitan si Rotaplex nga na.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, nako, good morning kid kay Madam Mary Ann Airoso Ando Rait. Good morning man. Nadunga si makagwapo pero una gon si wood sticker amigo ngani eh si wood sticker ag si don pobre dong nagbaylo. Alas 9:31 na oras naton sa Pilipinas. Mawaswas ka pa dong? Mawaswas ani dong? Ang oras hatid sa inyo ng More Power Probiotics 8-in-1 Covibix, your cup of success. Healthy gut, healthy life, mag More Power Covid daily to achieve a healthier you.
1: Todo komentaryo.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagong. Dati huwa ako ka-umbra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inumbra. Aga akong

0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.

0: Ting na nangilalim ng Shell Yokop
1: para sa Shell Manalo.
2: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash Shelly na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Uy, Mare, kagwapa rin yung Luki ka makaroon na. Ihotik mo man abi rin yung sikreto ka, Kol.
6: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
7: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
6: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
8: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
9: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isang ka-teacher.
11: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
15: Kapoy.
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
18: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
19: Armando Castillo ng Danday.
20: Tatay?
19: Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: Alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: 42 minutos nagtaliwan sa oras nga na 9. Ay, agpas na kita, Banwa. Inagaman na. Inagaman. Abo pang nakapila, Hinaga eh. Masadya, Hinaga ra. Good morning it kay Todo Roger Lozero Nagales. O nasa obisina ita Barangay Affairs. Ano ni? Si Wood Sticker ang Tres Urbano sa isang bilog ang baga. Nga tao. Tao, kung sa bilog ang nga tao sandara. Ag si Dr. Jones sa Chior o Service.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ayang-ayang nag-chimpo na, tulagpas na kita. Ang wata matalakay, buwas naman ah. Dugang update development kung mga nagkinatabo sa aklan sa nagtariwan nga 24 oras bantayan sa iba namon nga mga news and public affairs program. Nangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubizo. Sangagan kong binugwa por sa Radyo Todo Aklan Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikinyo temporaryo. It mahidayton mahiluwayon. Magugagom-gagom pero mainit nga gahon ito Webes. Oktobre 8 na kita. Happy birthday uman, Engineer Nestor Victor Tito Rodriguez. Happy birthday magini kay Dungdong Orbista o nasa napnot. Nga nag-birthday man. Happy birthday gidong. Agsata na nga nag-birthday. Trabaho lang walang personalan. Banwang nagabamati mangin. Hilway ka!
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Malakasway sa likunan. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga buti ka.
8: So, rihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo, kapag yun na makuha, well, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, nga tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gahatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes no ma mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na pigaw ng imo immune system. Ang immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani Hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, may mga diseases ka da that hinders your immune system.
9: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala amo na Sir Boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
8: system
9: or your mismo ang secondary immune system mo kay kung gusto magpahuway sang imong immune

0: Abi concert ni Bamboo nung butumbo ka to ka lab oi ka balungan tupad mo ay may dala na gilis ang masakit may tangkaso na no kung galagaw ka da sa NGC galagaw ka to sa ano sa Lacson
1: sa Mega World
0: sa Mega World o sa Plaza oi ka balo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit po kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio no the ultimate ultimate natural antimicrobial protektahan ng lawas para layo sa gastos layo sa masakit kag kung gamasakit ka na hindi magkalipat mag D3 Bio
2: D3 Bio Health News D3 Bio ang D3 Bio yung may Visio ang Visio yung may D3
3: magabuti ka atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio no nga adlaw-adlaw no paano sila makabenepisyo Sir JP ari aton pag-istoryahan no kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyo lawas no diri na kamo sa D3 Bio kag ang nami pa sa D3 Bio Sir JP nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya kay bangod may ketones ka plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, capric acid naga panami sang imo nga ghrelin kag ghrelin hormones no amo ni siyang imo nga appetite hormones no ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared no sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI no sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid Sir JP no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita Sir JP no.
4: Yes, exactly.
3: So ang MCTs no, ang amba ko gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pagid ang ginahimo sang ketones, ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy demanding ina siya sa energy that's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects so dapat nami ang imo nga source of energy clean energy ka dapat ketones no kay ang ketones no once mausar sang aton lawas wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts or kung sa ano pa layman's term wala biro sa JP wala siya biro ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin no unlike kaya sa glucose damo siya ya aso nga nagkalabilin damo biro that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
4: That's why kisagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
3: Yes, Sir JP, immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3

0: Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
2: Makabuti ka. Okay, so makatulad sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagidla mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
3: boringot
2: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nga stress, no? So, ini nga mood yun eh, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
3: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
2: Correct.
3: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
2: Buringot.
3: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones. No?
2: Correct.
3: Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
2: None.
3: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
2: Correct.
3: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagaspor biotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
2: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinamit ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 Bio.
3: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no.
2: Oy,
3: piki ina, piki na, no? Kag piki kung na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka-blister pack, naka-banig kag naka-box, no. Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no. Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sige yun lang nilang pagtumars ang DTX 500, Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
2: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
1: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
0: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagom. Dati huwag ako ga-umbra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagom, ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo, the best
3: trayang
4: More Power.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang TDX 500
6: ang may powerful compound.
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar.
5: TDX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis Whoa.
5: TDX 500!
7: Southon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo,
9: isa ka-teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kay hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wak madula at marami benefit

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganit carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw na mabalaan ni Mang Flowers nga damo probiotic.
8: Mas
4: hot mo. Ano kayong engineer man?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Mayong aga, mga sukinaton, nga tigpala mate, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi anay sa espiho. Sa aton mga tigpala mate, tubang sa espiho anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kuno la espiho, ang inyo na lang kamot lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kag paano naton punggan ang pagkorinot sang panit nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates sang sa imo lantawon. Kay nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupod sa nga diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag indi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
11: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
12: Sa itong yung mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon na itong magtulok to si Spio. Doka nami sa nga itong skin, no? Ina, itong pag-istoryahan kung paano na itong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
13: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, kag Sorabs, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500, ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lantawon mo niya daw, wala agad tigulo. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
13: Batchmate mo si Richard?
10: Ha?
13: Batchmate?
10: Magulang sa sakon, gawa.
13: Ate, okay.
10: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
13: Gabi. Manong Tong?
10: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
8: Ah, hindi ka naka-guest, no?
10: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
12: isang
10: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo siyempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boys ang adlaw mo gining grabe gid magpa balda si imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni ma-recover, hindi ka ka-recover dayon. So ang imong ari pagid Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong nga collagen nagaiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doga dula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin, no, nga nagahold sang imo skin nga kwan siya younger looking, wala iya nagasag, wala nagafold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 daga panami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no, iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
8: kulong? Eh. Ha? Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
10: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
8: Napitoan Friday, engineer.
10: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy.
8: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni si Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basi ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kontrida mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga inway ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
10: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano, kung naga DTS kag.
12: Yes, Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan, no, kung mapilasan bala.
10: Dasi
12: mas dasi mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
10: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
8: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
10: Ati, amuna na, pari Richard, thank you, sa...
12: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
10: Okay.
12: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
10: Oh.
12: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
10: Amo magyapon.
12: Vitamin A. Vitamin C.
10: Gusto!
12: No? So, ang ini nga mga vitamins,
10: small amounts, no?
12: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
10: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko, Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
12: Hindi si Richard de la Torre.
10: Richard Gomez, namin ko.
8: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
10: Akong babae.
8: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
10: Ang abnormal.
8: Hindi man, ah.
10: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pari Richard Gomez and ni pari Piolo Pascual. Okay?
8: Nag-text na ganyo.
10: Si Lia, daw mahamot to sang piki ang gagamit. Eh, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula bao ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
8: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-anbon e eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man ga-coronot. Ang nami pag-idi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
10: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy, kampiyo na nga akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
8: Swabi.
10: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo nga mas nami pag hindi akong may acidity ka pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
8: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine nga lin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
10: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang buluban yusan, mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
12: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Mm-hmm. Or pagbutod-butod sang chan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan, no? I mean gas is the product of fermentation man sang food sa atong chan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-aistoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
10: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita yes
8: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
10: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung palanakit sa muscle mo.
8: So, sakto lang init, kampiyon.
10: Kasundo, kasulod. Sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
14: Talk ni Doc.
8: Thank you, Sir JP. Experience, Inoy ka ba? Kaka-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
10: Ay!
8: Ang isa sakit chan.
10: Ay!
8: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
10: Oh.
8: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Inoy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, nahi din ang bulong ko. Ara da sa lamisa. Dito'y bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo sa Ipon Kagilanan ay ang Dito'y bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tun-anta kung paano bala makabulig si Dito'y bayo, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo sa Ipon Kagilanan, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, alkaline things, makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imutan, ginagtoxin niya ganyan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why gaamat-amat. Kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo chan, kayang-kaya man pat yun. Sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course, tungod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
12: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
8: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ogalion, ginatawag, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas, ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papution sini, kami rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
12: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
8: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa D3 Bio. Ha? D3 Bio, amun yung makaputikta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamitin si ka.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun.
15: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
16: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
17: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Petsa 8 na po tayo sa buwan ng Oktubre taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lasser Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributa.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline, balitang lokal, tatlo sugatan matapos bumangga ang pick-up sa funeral van sa bayan ng Luzon.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, dalawang colorum vehicle sa hinarang ng LTO 6 sa bayan ng Nabas.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At 3ID Commander, pinalakas ang koordinasyon sa Aklan para sa seguridad at kapayapaan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang headline, 487 ang benepisyaryo sa Aklan tumanggap ng second tranche ng uplift aid.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, Duenas, Iloilo nagdeklara ng state of calamity dahil sa dry spell.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At cloud seeing operation ipagpapatuloy sa Western Visayas.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang national. Ina ni VP Sara, gustong si Baste ang tumakbo sa national position.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, VP Sara Duterte handang suma ilalim sa lie detector test.
3: Todo Balita.
0: Todo Balita.
1: At iba pang headline, niya magdideploy ng mobile solar pumps laban sa epekto ng Super El Nino.
3: Todo Balita.
0: Todo Balita.
2: At DILG hiningi ng Interpol red notice laban kay Leandro Leveste.
3: Todo Balita.
0: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang international, Japan nakararanas ng nationwide flu outbreak.
0: Todo international.
2: Dagdag headline, balitang international, US Air Force bombers inalis sa UK base dahil sa security threat.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Headline, balitang sports, AJ Obiena target ang 2028 LA Olympics.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Para naman sa headline, balitang showbiz, balitang artista, Juan Miga nag-propose ng kasal sa nobyang si Aiko Melendez.
3: Todo Balita.
0: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang negosyo, inflation sa Pilipinas umabot sa 7.2% noong buwan ng Setyembre.
3: Todo Balita.
0: Todo Balita.
2: At para naman sa balitang pangkalusugan o health news, halos 4.7 million na Pilipino may diabetes ayon sa International Diabetes Federation.
3: Todo Balita.
0: Todo Balita.
1: Los 11:40 na, at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
3: Todo Balita.
0: Todo Balita.
1: Tatlong katao ang sugatan matapos bumangga ang isang pick-up sa isang funeral service van sa Diversion Road, Luzon, Aklan, hapon ng Miyerkules. Batay sa inisyal na impormasyon, nagmula sa bahagi ng Tigayon ang pick-up habang galing naman sa Luzon ang funeral van. Pagsapit sa gitna ng crossing, aksidenteng bumangga ang pick-up sa van. Sa lakas ng pagkakabangga, bumaligtad ang funeral service van na may sakay na 5 individual, kabilang ang kargang bangkaya. 3 sa mga sakay ang nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at agad na dinala sa ospital para sa kaukulang atensyong medikal. Samantala, Wasak naman ang harapang bahagi ng pick-up, ngunit maswerte namang walang nasaktan sa tatlong sakay nito. Patuloy ang investigasyon ng Luzon PNP upang matukoy ang eksaktong sani at pangyayari sa aksidente.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, naharang ng mga personnel ng Land Transportation Office Region 6 ang dalawang bihikulong hinihinalang bumabiyahe ng walang kaukulang prangkisa sa bayan ng Nabas nitong Miyerkules. Sa isinagawang roadside operation, naharang ang isang multipurpose vehicle na may 6 na pasahero na nagbayad umano ng halos 6,000 pesos para sa biyahe mula Katiklan patungong Iloilo. Sa hiwalay na operasyon, naharang din ang isang sedan na sinasabing ipinaparenta sa halagang 4,000 pesos sa loob ng dalawang araw. Parehong na-impound ng dalawang sasakyan na nasa bat ng Regional Law Enforcement Section sa pangunguna ni Chief Jester T. Mandadero. Sa kasalukuyan, umabot na sa 197 kalorong vehicles ang naharang ng LTO 6 sa Western Visayas mula ito Enero 2026. Muli nagpaalala sa LTO 6 Regional Director Attorney Gadosha P. Gidespan na sa mga operator na kumuha muna ng legal na prangkisa mula sa LTFRB bago bimiyahe upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, pinalalakas ni 3rd Infantry Division or 3ID Commander Major General Joey A. Escanelas ang koordinasyon ng Philippine Army at Provincial Government of Aklan para sa kapayapaan at seguridad sa lalawigan. Nag-courtesy call si Escanelas kay Aklan Governor Jose Enrique Miraflores sa Provincial Capital sa Calibo noong Oktobre 7. Inalakay nila ang mga usaping pangsiguridad at ang pagpapatuloy ng pagtutulungan ng dalawang panig. Kasunod nito, nagtungo si Escanelas sa headquarters ng 82nd Infantry Battalion at nagbigay ng gabay sa mga bantay-laya troopers kung saan binigyang diin ang disiplina, profesionalismo, pagkakaisa at kahandaan sa tungkulin. Inimok din niya ang mga sundalo na patuloy na panatilihin ang mataas na pamantayan sa kanilang serbisyo at gampanan ang kanilang mga responsibilidad ng may integridad para sa kapakanan ng mga mamamayan sa lalawigan ng Aklan.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, nabigyan sa ikalawang tranche ng tulong ang 487 na mga benepisyaryo mula sa bayan ng Altavas at Bataan sa ilalim ng uplift programa ng DSWD. Isinagawa ng DSWD ang payout para sa mga benepisyaryo ng Group 2 bilang tugon sa pangangailangan ng mga pamilya at individual na apektado ng kasalukuyang emergency sa enerhiya. Layunin ang naturang ayuda na makatulong na maibsa ng mga gastusin at iba pang hamon na kinakaharap ng mga benepisyaryo bunsod ng sitwasyon. Patuloy naman ang DSWD sa pagbibigay ng kinakailangang suporta sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Uplift Program.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Los 11:44 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Dueñas, Iloilo dahil sa tatlong buwang kakulangan ng ulan na nagdulot ng pinsala sa mga pananim. Ayon sa Iloilo Provincial Agriculture Office, mahigit 100 hektarya ng palay, high value crops at iba pang pananim sa Dueñas ang napinsala. Mahigit 200 na magsasaka naman sa Dueñas at 7 iba pang bayan ang naapektuhan. Sa kabuuan, tinatayang mahigit 400 na hektarya ng agricultural crops ang napinsala sa hindi bababa sa 8 bayan sa Iloilo. Patuloy pa ang validation sa lawak at halaga ng pinsala. Ayon sa Provincial Agriculture Office, pinag-aaralan na ng pamalaang panlalawigan ang karagdagang hakbang at pondo para matulungan ang mga magsasakang apektado ng dry spell.
3: Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang regional, ipagpapatuloy ng Department of Agriculture o DA6 ang cloud seeding operations sa Western Visayas, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng ulan at mayroong angkop na ulap para sa operasyon. Ayon sa DA6, Director Dennis Arpia, natapos na ang unang yugto ng cloud seeding at kasalukuyang isinasagawa sa ikalawang yugto. Sinabi ni Arpia na pinag-aaralan din ng ahensya ang iba pang lugar na maaring isa ilalim sa cloud seeding bilang bahagi ng mga hakbangan upang mabawasan ang posibleng epekto ng Super El Nino sa sektor ng agrikultura. Isinagawa ang cloud seeding sa pamamagitan ng paglalagay ng maliliit na particle gaya ng silver iodine o asina sa mga ulap na may sapat na moisture upang makatulong sa pagbuo ng ulana. Ayon sa DA, nasa 60% ng agricultural area sa Western Visayas ang rained at rain-fed, kaya maaaring maging vulnerable ang mga ito sa matagal na tagtuyot. Patuloy naman ang paghahanap ng ahensya ng karagdagang water sources para sa mga sakahan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:47 na, at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
3: Todo national.
1: Pinunyag ni Vice President Sara Duterte na nais ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman na siya ay bumalik sa Davao, at ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang tumakbo sa national posisyon. Ayon kay VP Sara, ito ang naging mungkahi ng kanilang ina, pero wala pa silang napag-uusapan ni Baste tungkol sa posibilidad na tumakbo ito sa national elections. Sinabi rin ng Vice Presidente na wala siyang ibang taong naiisip na hikayatin na tumakbo sa anumang posisyon. Nilinaw naman ni Sara na para sa kanya, personal na desisyon ng isang tao ang pagtakbo sa halalan dahil hindi aniya madali ang trabaho, pangangampanya at mismong eleksyon. Matatanda ang humarap si Baste sa Senate Impeachment Court noong Setyembre 29 bilang testigo sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Sara Duterte.
3: National.
2: Samantala, handang sumailalim sa lie detector test si Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga aligasyon na dismissed Police Officer Rodolfo Galloso Jr. Pero nais muna niyang ilabas sa publiko ang resulta ng polygraph test na isinagawa kay Galloso. Ayon kay Duterte, wala siyang problema sa pagsasailalim sa naturang pagsusuri. Ngunit, winisyon niya ang natunang pahayag na nakakuha si Galloso ng 99% na truthfulness sa lie detector test ng National Bureau of Investigation. Matatanda ang inakusahan ni Galloso si Duterte at iba pang miyembro ng kanyang pamilya na nakatanggap umano na mga maleta na naglalaman ng malaking halaga ng pera. Mariing itinanggi ito ng Vice Presidente at sinabi niyang hindi niya ginawa, nalaman o personal na naranasan ang mga pangyayaring inilagay sa affidavit ni Gracioso.
3: National.
1: Sa karagdagang balitang national, magdideploy naman ang National Irrigation Administration ng mobile solar pumps sa mga lugar na posibleng makaranas ng matinding tagtuyot at kakulangan sa tubig dahil sa Super El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bahagi ito ng paghahanda ng gobyerno para matiyak ang supply ng tubig para sa mga magsasaka ngayong dry season. Kagamit din ang NIA ng groundwater pump maps upang matukoy ang mga posibleng mapagkukunan ng tubig para sa solar-powered irrigation systems. Kasama rin sa plano ang pagkukumpone at maintenance ng mga irrigation pump. Gayun din ang paglilinis at pagtanggal sa putik sa mga irrigation canal para mapabilis ang daloy ng tubig. Samantala, naghahanda na rin ang DNR ng mga hakbang para sa posibleng water shortage, forest at grass fire, matinding init at iba pang epekto ng El Nino.

0: sila sa Philippine Center on Transactional Crime para matukoy ang kinaroroonan ni Leveste. Batay sa impormasyon ng mga otoridad, maaaring nasa Germany ang mga batas, bagamat nauna rin siyang naiulat na nasa France. Hinikayat naman ni Remulia Silveste na umuwi na sa Pilipinas at harapin ang mga kasong kinakaharap nito.
1: National. Samantala, 8 katao naman kabilang ay isang Chinese national at 7 Pilipino ang naaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isang warehouse sa Barangay Parolan, Plaridel, Bulacan. Doon sa umano'y paggawa at pag-iimbak ng counterfeit slimming coffee. Isinagawa ang operasyon noong Oktubre 6 sa bisa ng search warrant sa paglabag sa Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines. Nasamsama ang mga slimming coffee, raw materials, packaging materials at production equipment na tinatayang nagkakalaga ng 6.1 million pesos. Ayon sa CIDG, umano'y ginagawa ang produkto ng walang pahintulot ng may-ari ng trademark. Nagbabala rin ang ahensya sa posibleng panganib sa kalusugan ng mga Peking slimming products na maaaring hindi dumaan sa kaukulang pagsusuri at regulasyon.
0: National. Sa iba pang balita, ligtas na isinakayat dinala sa Maynila ang unang batch ng 50 foreign nationals mula Pagadian Airport patungong Villamar Air Base sa Pasay City nitong October 7. Sakay ng military aircraft ng mga foreign nationals sa tulong ng 1st Infantry Division ng Philippine Army kasama ang Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation. Batay sa investigasyon, ilan sa kanila ay posibleng naging biktima ng human trafficking o ibang uri ng pagsasamantala. Patuloy ang beripikasyon at investigasyon upang matukoy ang mga posibleng biktima at mga individual na maaaring sangkot sa naturang illegal na gawain. National.
1: Alas 11:53 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international. International. Nakararanas ngayon ng flu outbreak ang bansang Japan matapos lumampas sa epidemic threshold ang average na bilang ng mga pasyenteng minomonitor sa mga ospital sa lahat ng 47 prefecture ng bansa. Ayon sa Health Ministry, pinakamataas ang naitalang kaso ng influenza sa Okinawa, habang nakapagtala rin ng pagtaas sa bilang ng mga kaso sa Saitarna o Saitama, Ibaraki, Aichi at Gyefu. Pinapayuhan naman ng mga health officials ang publiko na magsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng influenza, kabilang ang regular na paghuhugas ng kamay at pagtatakip ng bibig kapag umuubog.
0: International. Samantala, inalis ng United States ang mga B-1 bomber sa RAF Fairford sa United Kingdom at ibinalik sa kanilang home station sa Amerika dahil sa tumataas na security concerns sa naturang airbase. Nasa 12 B-1 bomber ang nakatalaga sa base at mabilis na inilipat pabalik sa Estados Unidos kasunod ng umunoy banta ng posibleng pag-atake gamit ang mga drone na iniuugnay ng mga opisyal ng American sa Iran. Ito ay kasunod ng pag-aresto ng mga otoridad ng Britain sa ilang individual na iniimbestigahan dahil sa amunoy planong pag-atake sa RAF Fairford. May nakuhang gasolina sa ilang sasakyan na sinuri ng pulisya ngunit walang nakitang improvised explosive devices. Sinabi ng United Kingdom na may matibay umanong indikasyon ng pagkakasangkot ng Iran ngunit maraing itinanggi ng Tehran ang anumang papel sa umanoy plot. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa Britain.
1: International. At para naman sa detalye ng balitang sports. Ginabalak naman ni pole vaulter AJ Obiena ang kanyang Olympic comeback na gaganapin sa Los Angeles, USA sa 2028. Tapos ang matagumpay na pagtanggol sa kanyang Asian Games title. Bago lumaban sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan, pumakot ang nasabing pole vaulter ng 9 na gintong medalya ngayong taon na nakamit mula sa mga palaro sa Europe at China. Nagkaroon naman ito ng record-breaking sa kanyang pagbabalik sa Asiada matapos ang kanyang makasaysayang 5.91 meter finish para sa bagong competition record kung saan inugusahan siya o niya ang dati niya ring

0: makasaysayang marka na 5.90 meters sa Hangzhou noong 2023. Magugunitang bigong nakamit ni Obiena ang podium finish matapos mauwi sa 4th spot noong taong 2024 Paris Olympics. Balitang sports.
1: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, nag-propose ang aktor na si Juan Mix, actress at Quezon City Councilor Aiko Melendez. Kinumpirma ito mismo ng aktora matapos niyang ibahagi sa kanyang social media account ang video ng pag-alok nito ng kasal sa nobya. Ayon sa aktres, na wala siyang kaalam-alam na mangyayari ang wedding proposal kung saan sa araw na iyon ay tila ordinaryo ang araw. Dinalaw ng dalawa ang puntod ng ama ng aktres at doon ginawa ng aktor ang proposal na agad naman na pumayag ang aktres. Itong buwan din ng Setyembre ang inamin ng dalawa ang plano nilang pagpapakasal. Pinaslamatan naman ng dalawa ang lahat ng bumati matapos malaman ang proposal ng aktor kay Aiko Melendez.
2: Todo balitang showbiz.
0: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
2: Todo balita.
0: Umabot sa 7.2% ang headline inflation sa Pilipinas noong buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. Mas mataas kumpara sa 6.1% na itala noong buwan ng Agosto. Ayon sa inflation report, pangunahing nag-ambag sa pagtaas ng inflation ang food at non-alcoholic beverages na may 35.8%, housing, water, electricity, gas at iba pang fuels na 24% at transport na 18.3%. Tumaas din sa 4.7% ang core inflation noong Setyembre mula 4.1% noong buwan ng Agosto. Samantala, nasa 5.4% naman ang average inflation ng bansa mula Enero hanggang buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. Mas mataas din ang September 2026 inflation kumpara sa 1.7% na naitala sa parehong buwan noong taong 2025.
2: Todo balita.
1: At para naman sa detalye balitang pangkalusugan o health news, tinatayang 4.7 milyong Pilipino na edad 20 hanggang 79 ang may diabetes noong 2024. Ayon dito sa International Diabetes Federation, katumbas ito ng 7.5% ng adult population sa bansa. Kabilang din ang diabetes mellitus sa top 5 causes of death sa Pilipinas ayon sa Philippine Statistics Authority. Upang mapababa ang bilang ng mga kaso, sinusuportahan ng Department of Health ang pagpapalakas ng sweetened beverages tax upang mabawasan ang pagkonsumo ng matatamis na inumin. Sa pamamagitan ng mas mataas na buwis sa sweetened beverages, tinatayang 29,000 na kaso ng diabetes ang maaaring maiwasan.
2: Todo balita.
0: Alas 11:50 in webinar, atin yung napakinggan ng mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 78 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
1: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix, 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Niknik Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon.

Acción. May balita, may aksyon. Toto, aksyon. Aksyon. Pagana sa pananghalian. Toto, aksyon. Aksyon. Bawat balita, hindi

0: Kalagitradlaw, Banwa, Itakalibo, may Kalagitradlaw, Provincia, Taclan, welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Aksyon. Magkaragadlaw kita, ita Webes, ita 8 na kita, Banwa, sa buwan, ita Oktobre, Dagon, 2026. Aksyon! Unas talan, Banwa, nagkapag, abi-abi, agapag, padamyaw, ita may digan ka hapon, nagmay kapagpamanti, sa ito niya magasuki, gatagapagamati, sa kabilgan niya, Banwa, Itakalibo, Kabugusan niya, Provincia, Taclan, sa kutob, kumagabutan ko ato nga pagpangalagad sa makaroon kay edisyon ito ato nga pag ililiba ro akong gingkinyo Banwa na pag welcome pag panamyaw ita maailayad nga odro adlaw. Oy, kamusta sa ato nga mga suki nga mga taga pagamati kapingin sa mga katutok makaroon ka nga mga panyempo na kabay mga katodo ng inoki Banwa ro ato nga adlaw ita Webes na makaroon ka nga kagrabi kasingkar nga tiyempo na sa pinanaton ka mga Banwa gasakop itato nga probinsya siya kay Takyan. Sa ito na mga negosyante sa Baing Krakong Kalibo Public Market. Dahil ka ba naman sa Baing Krakong Kalibo Shopping Center. Sa ito naman katodo, sa ito naman bulantero-bulantero Banwa nga nagkatutok na magkaroon ka naga ultra daw. Kamusta? Doon ito nga sang mga itry ka gandaw ita Webes sa ito naman katodo, sa ito naman negosyante. Kapigid na sa Kalibo Public Market ang Kalibo Shopping Center. Siyempre sa tanong na ito nga mga merkado publiko sa bilog na ito nga probinsya Krait Akyan. Action! Tatama na nga mga tricycle drivers sa van at jeepney drivers ang padayon pa sa Giyapon yung nagawarya-warya sa pilag ka mga mayor gadaganon ay taato niya Banwa Itakalibo kamadaman bilog probinsya Katakyan. Siyempre mga katodo sa pilag ka mga terminals no yes ato sa sentry ta Banwa Itakalibo ang magkaroon ka nga pang orason nagapupaway na ito niya mga drivers araw iba nagapalagay ka na Banwa itapago ilabas na sa pilag ka mga karinderya na yes aton sa Banwa Katkalibo kamanaman no sa pilag ka mga terminals yes sa eastern naga western part kung aton ka naga probinsya ka ita Akyan. Sa ito nga mga katodo nga pamati sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang nga pahilay-hilay kay bago tapos ka na ita ilabas sa kapingit na sa mga timprano pa nga paom timprano pa nga digamo nga ni timprano pa man nga makailabas makaroon ka gandaw ita Webes pero iba siyempre nga preparar pa no makaroon ka nga mga panimpo kapingit daw sa mga ulihin na ka nga paom mga katodo sa mga wapay na nakailabas kamulang bahala magpreparar itin nga pinagahon magkaroon kraga udto kay kami man dumagatod kinyo no itapila ka mga balita nga nagkaganabo iya sa Banwa Itakalibo aga bilog ga probinsya Kataklan aga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pagaililiba
1: may balita may aksyon todo aksyon.
0: Tara nga makatodo nga makapartisipar sa toga pagwaragwag makaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa toga pagpangalagad makaroon ka nga adlaw. Pwede ka mo nang makakomment sa toga pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live. Sa Facebook page kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kay aton doon nga pagabasahon, no? Pagataw at ligwa sa kabilugan ko aton ka nga pagililiba. Siyempre makatodo, hindi lang man, no? Pagkalipatan nga ilike, ishare, dato nga pagpangalagad. Halagad makaroon nga hapon para mas mabunan to no, nga mga katodorong makapamati maka-update sa pilag ka mga balita kapingid no, sa mga balita lokal nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba
1: balita may aksyon toto aksyon.
0: Aga siyempre magkatodo para nga maging mas updated ka mo no? Sa managakanabo no? Sa bilog na ito niya probinsya Katakan pakipalo arong Facebook page no? Itradyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no? Every time nga may idagabagad news and public affairs program may mga breaking news yung natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan makabaton ka mo nita notification agod no? Nga maging mas updated gid ka mo sa managakanabo sa bugos na ito niya probinsya ita Aklan. Yani pakipalo, pakilike, aga pakishare. Aga aton nga pagililiba sa Webes nga edisyon. Aita aton nga pagapangalagad.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Sa kinahanggan manging kaibahan, sir, de kaya pala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imedia magkaroon ka nga hapon. Maga iban kita siyempre mga Katodo itaton ng mga Todo reporters. Ang nagka-standby naman, no? Sanda ka tagsa-tagsa karaga areas of responsibility. Na para sa pagbasya, da itapila karaga balita, no? Magkaroon ka nga mga panyempo. Ayas ato kaga pagililiba, magkaroon ka nga law ita webes.
1: Pampagana sa pananghalian, Todo Aksyon! Todo Aksyon!

0: Pilaban wa sa mga balita nga itong pagkatawat ligwa pagkatrataron sa itong pagpagayag makarang edisyon itatong nga pagpangilagan daya mga katodaw sa itong nga pagkaililiban no? Sa itong nga palatuntunan doday kalabanwa ang dato sa kay papagawa itatong nga malay tourism office sa isla kay Taburakay na may kantanan sa mga bisita o turista nagpadugong daw sa isla kay Taburakay mga katodaw ginugan ita negatibo karaga mga komento akumalin sa itong nga mga empleyado ita resort pila ka mga business establishment auna karon sa isla kara ita Burakay kay Sandy Karabanwa no sa kara ga datos nga ginpapaguha mga katodoy taton nga malay tourism office nga kung nagdaliwan kara gabugan daw itry kara ga September na ka-record ita kapin 119,000 plus no nga mga turista aron nagbakasyon sa mga kara kung isla kara ita Burakay pero rekomento to manwa itapila na ton kamaga empleyado daw itry kara ga mga resort una karon sa isla kay Taburakay pila ka mga business establishment na mga katodo nga mana si Inmana nag-adoro dahil ka nga mga bisita ang na record mga katodo kay hindi man manamun batsagan niya ka sa isla kay Taburakay araw amun man na ka ng hotel nga ginatrabuhan ang mga katodo may una na ka nga pang layoff ka nga mga empleyado na mga katodo and then darong iba nga nabilin mga katodo ay may una ka nga ting tatlong adlaw sa Domingo ka nga day off action daw bango jani magkatodo no sa kawad-an ni try kada mga bisita ang nga padugong sa bayan kada kung isla kada ita Burakay aday kada magkatodo komentora ni ang mga komentora tato ni mga igmahod na kapingin sa mga taga isla kada Burakay sa ato ni pila kada mga empleyado una ang nga panrabaho banwa sa pila kada mga ko kada hotel na mga katodo una karon sa isla kada ita Burakay daw kay nagligan mga buwan magkatodo ni tato karang Agosto action. Dayaman karabanwa, ano nga pila ka mga sentimento nga ginapabot, ito to, pila ka mga nagaparabaho. Una ko sa isla, karay tabura kay mga katodo sa sobra na gindo kapigado. Ita ato niya pila ka mga igmangod mga katodo nagaparabaho. Sa isla ka tabura kay mangod gani no sa kawadaan. Ita pila ka mga bisita sa rek na magwagkuan ka na mga resort. Mga restaurant una sa isla ka tabura kay sandig karabanwa no sa pagpabutsyag. Kung pila na ton ka mga empleyado nga nagapanrabaho o sa bahing kong isla ita Burakay.
1: Pagana sa pananghalian, todo action.
0: Samtang sa pia kamahin pinapa ka mga balita sa ato niya pag ililiba magkaroon ka nga hapon. Aroday ka na magkatodo nga proyekto ita MKWD sa Banwa ka ita Balete na particular Banwa ronday ka nga pagbuho ita karsada parang makaagi magkatodo randa kung ginaobra nga proyekto una magkatodo adi ka na sa National Highway ita Banwa ka ita Balete agad na reklamo itapila na ton ka mga motorista. Okay. Although nga gin ka na mga katodo, gin na simento na baga, galing no, may madagong sa giyapon ka naga portion nga hindi balagin balik no, sa normal, no, tagagin na gubagin buhuan. Aron day ka karsada mga katodo, that's why tama ka delikado. Sa safety man itaton nga mga motorista, kapingid no, sa anton nga mga nagabiyahi ka na ita or naga maneho, itry ka naga single motor cycle kung mag-agi di karon sa lugar. Kaibisan kita mga katodo, permi na tonda na obserbaran. Mga katodo, apisara nga kita, hagos sa adlaw, gabi nag-agi kita. Mga katodo, sa nasambi karang lugar. Pero kung namat, no, nalilipat kita mga katodo, no, sa roday karang area, no, one time to, nag-shoot kita, no, na kahambal man kita ron, ita mga watsayon. No, mga katodo, kapimpa kung timingan mo nga mag-shoot ka, sa rin ka nga pinakadagong karaga porsyon ng mga katodo itaroon na ikaranga area kagadaya ay pinara karaga sentimento mga concern kagagin paabot man itanton niya mga igmangod particular aduanton kaga mga motorista kay kita man mismo no personal nakaobserbar nakasaksi mga katodo itaray karaga mga sentimento nga ginapaabot itaanton niya mga motorista may kantanan asanda karo ginaobserbaran sa anton niya National Highway nga sakop ita Banwa kara ita Balete. Mayroong komento manwa ita aton nga mga igmangod no mga katodo nga dapat hindi na pagugaton nga may una pagin kara nga magka aksidente kara nga mga motorista daw kay Sandy kara banwa sa mga paabot ita impormasyon nga man na may una na kara na aksidente no sa ray kara nga area kabangod sa ronday kara magkatodong concern nga ginapaabot makaron no ita aton kara nga mga igmangod action. Dahil kay ko naman tabi mga katodo, saka kita magtumar ita action. ako may una na karabanwa, no? Nga mga magkaginabu, karagabaga aksidente man ka todo. That's why hindi na ton mabaso, doon ton yung mga igmanghod. Ang magpabot ko, handa ko nga komento, negatibo nga mga komento man ka todo. Asandigman, no? Saanda ko nga naobserbaran, ang mga ka todo, ang ginapabot man, itaton na pinagkabaga motorista, iya sa ton nga pagpangalagan.
1: Pagana sa pananghalian.
0: So standby ya kay istorya naton sa kabilugan tato nga pagililiba na magkaroon kalaga hapon sa aton nga webes nga edisyon akong programa nga Todo a Aksyon.
1: Todo Aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin, pinapag kabaga balita sa aton nga pagililiba magkaroon kalaga hapon. Adong nga grupo ita TBS mga todo nagpatigayon na ita dialogo sa aton nga alkalde Tabanwa ita Kalibo. Kaibahan do aton nga Kalibo Municipal Police Station. Kahapon karang adlaw mga katodo. Daya karang tikang no? May kanta naman da sa direktiba. Kung aton karang DILG mga katodo nga tutukan. Arumpila kabaga grupo nga ginapabutsag no? Ginaligar nga saray karang naman na iibul balkon amat. Dahil sa pila kabaga insidente mga katodo, abukon yamang, no, itiya sa aton sa probinsya takan, kundi sa bilog karaga Pilipinas. Dahil kay daya karaga katodo, direktiba, ita aton nga DILG, na mga katodo, no, parang malikawan baga, aron pila ka mga pusibli, no, nga magkaginabo, dahil kay hindi man manipot manigar mga katodo, kapin pa makaroon, no, iya sa aton sa Kalibo, pag-abuto, no, dahil karang Christmas, and then sa ati-atihan, aron pila kung namat mga kinagamo, no, nga nagkanabo nga ginakaimbulbaran no itry kara nga pila kara nga grupo mga katodo ang naimbulbar no like nagligal kara nga mga dinagon na no, mga katodo may una karon nga mga insidente no nga nagkaganabo iya sa aton sa Banwa kara ita Kalibo mga kaabyanan. Daw no, kay sandig no sa aton kay ginabuo kraga impormasyon mga katodo nga may una pa karon no nga masunod nga matabo kraga dialogo nga ipatawag pa norong iba pagid man naton no nga mga grupo mga katodo agud nga marikawan na sa nabu, sa namban naton aron pila kraga indi manami no nga posible nga magkaginabo nga pag-imbulbaran itry kraga mga grupo mga kaabyanan kay based daw no, sa mga information sa aton mga naistorya na no, mga katodo nga ginpabutsa gabas si baga ko may ina tanaka raga naga po pakilagagang no, nga mga grupo nga membro itali bawa itry kraga grupo nga bukod ana no italihiti mo nga mga miyembro Banwa na no, itry kraga grupo no mga katodo that's why may natabo kahapon no nga dialogo una karon sa aton nga opisina kong alkalde na ita Banwa kay ita Kalibo pinaagi sa kay Kalibo Mayor Juris Bautista Zucro agaro aton kay nga Kalibo pinto iba pagid no nga mga official mga katodo ita aton nga Banwa nga Kalibo
1: pagana sa pananghalian.
0: So ya karon Banwa no sa atong gagapagpangalaga dundugan karon nga impormasyon na mga katodo sa aton nga pagililiba iga basyada hindu na na sa report no ni katodong General Narbar na iya sa atong gagapagpangalagad no sa aton nga pagwaragwag sa Webes nga edisyon it aton nga palatuntunan
1: pagana sa pananghalian. Todo Aksyon. Todo Aksyon.
0: Samtang haraton karang nga Aklan Police sa Provincial Office mga katodo kamanaman do aton nga Land Transportation Office mga katodo no mas pagid no nga ginapabaskog araw day karang mga katodo nga road safety iya sa aton karang nga bilog karang nga probinsya kay Itakan na mga katodo sandigman no sa pag patigayon ako nga pago istorya no ita aton karang nga Provincial Director pinagi sa kay Police Colonel Arnel Ramos no ita aton nga Aklan PPO no kamanaman sa kay Engineer Marlon Velez, aron aton nga LTO chief mga katodo ko aton nga probinsya Katakan, mga katodo kay may una karon nga hinun-ano no nga ginpatigayon no dai kraga daywa ka mga official na no, mga katodo para no sa ray karang pagpamaskog pagid no mga katodo itray karang road safety sa bilog naton nga probinsya Katakan, mga katodo no particular asempre don sa aton karon nga mga biyahidor na no, sa aton karon nga mga motorista kayron katuyuan kara Banwa na ita aton nga mga otoridad no that's why nga nagapatigayon na itay kraga hinun-ano no a meeting ro aton karon nga provincial director sa opisina itato niya lang transportation office na mga katodo agod nga mapasiguro mga katodo nga raton nga mga kapulisan iya sa ato nga probinsya Katakyan ay may una karon no nga nagakaigo nga mga valid driver's license ang kama naman may una karon nga bastante nga ihibago mga katodo sa aton karon nga batas trapiko iya sa ato nga bilog karon nga probinsya Katakyan mga kaabyanan. Daya ka mga katodo, rupila ka mga tikang, no, gaginahimo ba karon? No, mga katodo, itaton nga Aklan Police sa Provincial Office, no, kama naman doon ton nga LTO Aklan. Mga katodo, sa pagpaguda ni Engineer Marlon Velez, iro aton nga LTO Chief, mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: Ay mga katodo, rupila ka mga balita nga itong pagkatawat ligwa, no, pagkatrataron sa itong pagililiba, makaroon ka naga Udro Adlaw. Sagi po na padayon ka mo mga katodo nga makapadaga ita inyo kalaga mga mensahe pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad magkaroon kalaga hapon kaya itong gito nga pagtawat ligwa no sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba aga sagi po na pakilike aga pakishare no doon nga pag-warag wag magkaroon ka Udro Adlaw na at the same time pakipalo no doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM na para automatic ron pag once nga nakapalo na kamo automatic nga makabaton kamo later notification every time no nga may una nga baga news and public affairs program arong Radyo Todo iya sa probinsya Itaakyan
1: may balita may aksyon
0: mga imbukada rin paano nga minsay nga gipadaga sa itong kagapaga ililiba happy viewing no kay Sir Oliver Oliveros na nga naga monitor sa itong napagpangalagan o naman sa kay Sir Roger Lozaro na galas na kada utad lagi na wag ito na nagkalipat no, sa pagpamati no, sa aton kagapag ililiba sa kay kagawad Michael Villanueva Solina sa matagabarangay Lagin Banwa West Numansia kay paring Dante Taka sa matagabarangay Bagong Baryo Makato good afternoon
1: Action.
0: Happy viewing man kay Ma'am Elizabeth no, sa Germany good morning kay Agaon Macaron sa Pongso Germany una kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney Australia Action. Kay Ma'am Chili Tempura sa Thailand kay Madam Luimi Santa Maria sa Dubai una kay Ma'am Jane Malian Kimpo sa Hong Kong una kay Ma'am Belle Orsolano sa Hong Kong at kay Bats April Joyce Alunsagay daw naman ko ron sa Hong Kong nga pamatigid sa aton nga pagpangalagad makaroon nga hapon
1: Action.
0: Kay Ma'am Elsie Tambombaw sa gwapa nga pinalangga nga mama ni Katodong Nika wag ako na sa adlaw ko na sa iran nga mama galing ni Madam Nika, si Ma'am Elsie Tambong, kung wak pa mo ito nagpanamyaw, ita birthday. Ako anak ko nga gwapa, manaw nga, wak kita nakasayod nga. Mamagali ni Madam Nika Joy, si Ma'am Elsie Tambong. Daw kay Permi Gidar, raga pamati sa aton, kaga pagpangalagad sa kada unto adlaw na ito, no? Nga pagpagayag sa aton, kaga pag-ililiba. May kaya nga hapon, may kaya pagpamati. Kay Migo Mong Swalo, guna ka sa Capitol, good afternoon. Ako naman, ha, kay Bro Yulio Garbo, no? Sa mga taga Global Paint. Iya ka sa Purok 5, Sela Serna. Una karon sa mga taga RG Paint daw sa Barangay Lagin Barwa East Numansia daw sa taga ana no kay Sir Dante at kay Ma'am Ruth Garbo good afternoon. Daw may giga pagpamati ha? Kay Sir JP Magpusaw happy viewing daw aga sa mga taga One Ganap Guardians Brotherhood no mga katodo una karon sa Numansia chapter nga nagapamati no makaroon ka nagagapanyam po oy kagagawad the Admir Dumaraog Samar aw na karon sa Banwa Kataburwanga may daban nga Udro Adlaw aga may gid nga pagapamati una sa kay Bro Russell Senyeres sa mataga Islay Taburakay daw sa kay Papang Sani una kay Madam Sally no sa barangay Baybay ay siyempre ron sa Senyeres family no una karon sa barangay Yapak sa Islay kara Itaburakay nga nagapamati sa aton nga pagapangalagan Tato na nga mga negosyante na karon sa Yutrong kay Nung Woody Nabara. Bawo nagamonitor gid no si Nung Woody kada utrad daw sa ato gagapagpagalagan. Now na sa ato nga mga negosyante sa Yutrong Terminal. Siyempre una kay Nung Ili Nabara sa Maykalibo Shopping Center. Sa mataga Chamse Restaurant una good afternoon. May mga hapon kay Nung Harley dito ma sa Harley's Bindungguhan no nga nagapamati. Aga una kay Sir Gino Ambito sa Arcangel, sa Balete, no? Sa Maria Feliciano de la Cruz Elementary School. Ang nagapamati, aga condolensa man ha, sa pamilya Ambito Villaruel, no? Una karon sa Barangay Bayang, no? Sa Banwa Carita Bata, no? Sa pagtaliwan, no? Sa piyak na kinabuhi. Kung pinalangga nga tatay, no, ni Sir Gino, si Uncle Budot, no, Ambito, una sa may Barangay Bayang, ba, nakabisita kita ito kabi, no, sa Barangay Bayang, sa Banwagra, Itabatan. May ginga po, na, may kapagpamati, ba, pati gali si, anong Bernie, no, nakibot kita, no, masubo-subo man, doon nga, natabo, no, kay binawian man, ito na kung nga magkinabuhi, mga katodo, no, raton yung mga kilaga, no, na karon sa Barangay Bayang, sa Banwa Karaita Batan. May mga hapo na kay Sir Ramon, kay Mamay Maymun dyan, no, sa mga taga Barangay Bagto, no, sa Banwa Karaita Leso, no, una sa mga taga Rockscan Motor Parts, kay Jam Jam, okay na ikaw Jam, no, kay na-accidente naman si Jam Jam ko nagtaliwan niya gabi ES Kalibo. Una sa mga taga RKO kay Ukay sa Liso, RKO kay Ukay sa Kulase, Barbasa, aga si Balom Antique. Na may ginga hapon na aga siyempre ron sa Munja, aga di Manuel Family, una ko ron sa may Barangay Bagto, na sa Lezo Aklan, na ang nagapamati, iya sa ato kagapagpangalagad, magkaroon ka rin nga kahapon na nun. Oy, happy birthday kita kay Uncle Turing at Kuyan nga nagasilibrar. Na itaan na nga kadlawan magkaroon una sa may Sitio Himbis sa Barangay Dalab sa Banwa Itabatan. Ginapaisayugin sa mga igbata, amigo, amiga, kakilaga ani Uncle Turing Takuyan nga imaway nagasilibrar itaan na karoon nga kadlawan una sa may Sitio Himbis sa Barangay Dalab sa Banwa Karaitbatan. Kangay rumbilog karaga Himbis. Bo, kita ko kay nasakon ka nga CCTV o nagpaom nagalimpyo ita pato siyang kulturing kaga manok. Bo, gaban-gaban masuba na naman karon kara rumataga ubos. Mapabukid na naman karon kay birthday ni ang kulturing makaron, no? Una sa Sitio Himbis sa Barangay Lalab sa Banwa Karaita Batan. Tawa ko nga ming kumalipayon gig kahapon si Migahon na Linda Takuyan. No, kay birthday galini ang kulturing pa umadayo na gidman siguro. Arong permi nga ginahambay ni Migahon na nga rong manok nga to nga nakabuhi. Bawa kabay pa ha, nga wagid nakabuhi ka ina kay basing umpad naman baga. Pero nakita ko kay ina sa CCTV, nagalimpyo na imaw, no? Nagakiwa imo pato to kaga manok. Batian ko nagligad, ang bali ang kulturin, umuson ta na patay ang musanta. Okay, tagag salamat sa sadag-on, magsilibrar ita birthday si ang kulturin. Arong kalipay, no? Mga katodo indi gidron mabailuan. Kahit na naman karanga pagkabutang ang ni happy happy birthday gid kay Uncle Turing Takuyan una sa may Sitio Himbis sa Barangay Lalab sa Banwa Katabatan. Timing gidra pagkatapos ko ita ala una imidya madirekta na una sa bukid. Happy happy birthday. May 34 minutos manwa nagkatariwan sa oras ita alas 12. Oras mga katodotod kinyo, no? Ita more powerful biotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Yan ino sa ato niya mga katodo, sa ato niya maigmangod. Kag syempre, na sa mga mahilig una magkape, dapat hindi lang kita basta-basta ganga kape. Dapat siguraduhon nato yung kape nga aton ginainom. Hayrong kape mga katodo, gabay una nga manami nga binipisyo para sa ikamayad itaton nga mga kagawasan. Ginarekomenda, ginamuro pag inumit more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sagya po na sa Raga Babakay, dung more power sa broadcast center sa second floor kung Casa Isidra Building 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. Kay maabo na ito niya mga katodor nagpahayag, nagpabutyag kung ano kay piktibo. Sa anda nga mga gawas, umpisa nga Sunday nag-inom, eat more power. Kaparas gid ni Auntie Jessie Marte, nga suki eat more power, ag nagapamatigid makaroon. Una sa Marte Family sa Ruas Avenue, iya sa Banwa, Itakalibo. Mga katodo, nakita ko ninyo Opinion Rojicas IPO Rooper period hayas tagamang sa October 12. Kung interesado ka mo, pwede ka mo mag-subscribe gamit Rojistock sa GCash. Nakapag-subscribe yun ako gamit Rojistock sa GCash. Sa presyo nga 6 pesos and 60 centavos kada share, raya yun, do oportunidad, agud, makasubscribe sa madaba nga presyo. Kung gusto man ninyo mag-subscribe, simply yamang buksan Rojikas app, pilion Rojistax PH sa homepage o kon sa Invest tab, i-click Rojistax icon ag pilion ROAB Capital bilang broker. Makaroon yamang kadali para sa mga uwa pa naka-register, mag-register yon it mas timprano. Kung registrado yon, pwede ninyong masudlan ro inyong Gstax wallet, agod haom kamo kung bukas yon ro IPO. Kung interesado kamo, mag-register yon ag magpahaom para sa Gcash IPO. Sa ato nga pagpanumbalik, kung ato na ka nga pagdetalye, ito ato nga mag-headlines nga balita, balikan na ton pagkatapos anay pinapag ka mga pahanomdom.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimpan West, Namay Siakran. Ako ang buhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So nabatsagan ko ro kaname agro-epic po kagon na mayadayag it. Tiyaga mo, diabetic ako, mahina, lawa, so kailangan ko meron supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari, lalo na kung may disposal sa daily movement lang. Yan, inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kami 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until subong, sa inyong mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isuryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu,
12: isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihotik mo man abir, yung sikreto ka kon?
14: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
15: Agharap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba?
16: La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
17: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
17: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Sa pananghalian, todo aksyon, may balisan, may aksyon, todo aksyon, hindi palalagpasin ng radyo, todo aksyon.
19: Balik sa tagapagpangalagad sa tagapagililiba, may 50 minutos banwa nagkatariwan sa oras ita alas 12.
10: Todo aksyon.
19: Asagi ako na padayon ka maligang pamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynalda Bantola.
10: Kaya
19: viewing nga sa kay Sir Jerry Bukan, no, sa matagabarangay Mubo sa Banwa Kraita Kalibo, no, graga monitor iya sa ato gagapagpangalagan. May mga hapon ba sa akong kapugay kampod, no, nakaroon sa barangay Pragante, no, sa Banwa Kampandan sa probinsya kag Antique.
10: Aksyon.
19: Nagapamantaw magkaroon sa ato nga Facebook Live kay Nonoy Kanoy Christopher Liam Mera. May mga pagpamati at may mga hapon. May mga hapon kay Anong Jiri Plaviano nga nagamonitor o na sa may sitio Himbis.
10: Todo. Aksyon.
19: Sa ako niya mag-

0: bagarong karsada kay may una karon magkatodo no nga proyekto ang gin construct no magkato I think ana ita MKWD no kay nagabayan naton karado anda karon nga mga empleyado una no nga obra nagliligad karang nga mga Di Domingo binugan una karon sa sambit karang nga lugar. Now, okay, one time, brad, at wapat ay mo masimento ba? Kada agum kita mo rano, kapin padugangan ko namat nga may mag-uwan-uwan baga nga ginakakasturo ang dagay na tambak nga gapok. Daw magkatodo sa rekla gabu, ito siguro may mga tubo basi kung nga gin paagi di karon sa tunga nga ita karsada. Daw di kara una kung dati magkatodo bago ka mag-abot no, di karon sa may gasoline station. And then paggagpas mo karon sa ununahan kung nagpaaltabas ka, may una may karon nga sang kahot all. Now, ang paggagpas mo man ito sa may poblasyon mismo, may una man kara magkatodo, no? Nga the same man, nga senaryo ko una, tagwa pa yung mga simento na magkatodo, ay ginbutangan ng datag dahil karang nga bakal, bagang magapad garon, and then ginbutangan, itry karang nga sako, nga may suod karang nga bagas, Now, agin butang ito sa roday karagabuho. And that's why kung hindi ikaw pamilya sa lugar ang mga katodo, ay kibot katimoron, shot katimo ito mga katodo sa Raya Karanga area. Kung ato nga natawahan mga katodo, kaya ginsimento na, Bino, gimbalik na baga, ginuli na sa dati, no, nga ginsimento na, no, mga katodo. Galing, uwa imaw no, nag-level sa Raya Karanga Karsada, ako siyang ko una nga gin kadkad, no, mga katodo, gimbuhuan, And then pag flooring nanda, uwa ta naga-level, naga-pantay, no? Sa rekay nga karsada, no? Mga katodo, ururay ka naga-pag-simento. So that's why, ruan ko nga pila ka mga motorista, naga-paabot ko, anda ko nga reklamo. No? Mga katodo, kay kikibot kat imo, no? Akapin pa sa ato nga mga biyahidor nga, abukot pamilyar di karong karaga lugar. Akapin pa kung gabi, mga katodo, nga tama ka delikado kay, mataas abi mo, magagbong at ay motor, madya, hambangin iba na ton nga mga igmangod gaman na nagabing kung malaman man na imo karon nga rim ko imo karon nga motorsiklo
1: action
0: mga katodo rung mags man na itakon ka nga motor ba o nagaantos man
1: todo
0: mga katodo especially kung gabi ikaw una karon mag-agi hey ginawa ta di karon sa may kwan sa may poblasyon karon no bago ka gid mag-aabot karon ita balete cemetery no mga katodo Ay, ginawa, tamatikaw ron sa ray ka nga binit o galing rikawan ni mo, ay, nayang madago man gihapon ka nga part. Kay, that's why nga, sa anton niya mga motorista, kung mag-agigid ka ron, dapat na nag-minurgi kita, no? Kay, kung was-was na aton ka nga pagpadagagan ko nga motorsiklo. Matumbo, kawa sa oras, maka-mensyonar ka, itabaga pamisaga, nga way gabot, mga katodo. Sa rin ka nga presente, ka nga pila, ka mga reklamo, nga ginapabot, itaton nga mga igmangon. Ang nagpabot siya doon iba na to ng mga motorista. Kama na, ano pa man arong huwa ton? No, mga katodo, antes kaadyon, no? Tawang kung tapos na rabanwa, kung makaroon ng gitarong, anda ko nga pag-ubra nga, huwa taging balik mga katodo sa dati. Mga katodo, tagaray ka naging buho, ano dahil kaya karsada kay, sa nahamba na ton, huwa nag-level, no? Sa rin kaya karsada, nagatapan, ruray ka naga-portion, No, ay, nangutana na kita kahapon, ano makunda, buuan pa makunda itauman, kaya man makunya, huwa man ginlebel, no, sa flooring, itry ka karsada, ro, pag semento, magkatodo, itry ka ginbuuan, di karo niya, karsada, sa may part, itabanwa ka na itabalete. No, mahaganagan, di makaroon, di karo sa may gasoline station, mahaganagan, di karo kay, medyo pa nimao, medyo, pantay imaw mga katodo, no? Unlike ito sa may uunahan niya to, nga indikator medyo madagom ka na banwa, nga porsyon no di kato sa may poblasyon area na no, agasakop itali ka nga banwa kara ita balete kay one time di karon sa may gasoline station na no, mga katodo park karon ita bangbang pa adto ron ita barangay Kaleso di karon sa crossing na no, di karon kadagom di karon muntikan lagi kita karon kay paglikaw na to no kasi mega iwas kita sa aray karang buho kay nagligad kara nga baga Domingo one way di karon no kay ginarangan di karon ita parang signage to parang early warning device daw no, nga nagapay alinton doon sa aton nga mga motorista daw no, mga katodo nga may una karon nga under construction naton may proyekto una nga ginaobra ro sang ka kumpanya o galing siyempre kibot mga nikita kay ro nakasunod ko siguro posible nga motorista iwa ta nakasayod no kay waswas ana dagagan kay siyempre alas 4:30 pag man ita aga-aga si kagum parong kalibutan.
1: Action.
0: No, mga katodo, dahil man naman do concern, no, itaton ka gabagang motorista. No, nagpaabot man ko anda ko ng sentimento. That's why ganing hambay ko ay mako ni

0: valid do makondo. Kaya ka concern nga ginapaabot it aton nga mga motorista. Kaya kita mismo man nakaobserbar no itray kalaga sitwasyon. Na o mga katodo di karon sa area nga ra ita balete mga katodo tag nag-start mga katodo roray ka nga construction or kaya pagbuho no. Itray nga karsada ako nagtariwan karon nga mga Dremingo mga katodo nga maabo nga kita karaga nababaton karang nga mga concern no humalin sa aton kag mga pumuyo una no mga katodo sa presente karaga sitwasyon so kamaya nga matupangdan mga katodo maayos ba nga no mabutang sa eksakto nga para nga malikawan naton nga may una kita nga mga motorista nga mabutang man sa aga ro ko nga safety no kapipas sa gabi iman katodo kay salamba naton okay laman doon kon pamilyar ikaw ka sa lugar no aga nagadahan no naga haganagan di mo karon nga pagmaniho mga katodo. Ang nga padali na ito na bagong mga katodo ay kunwa kamatiman na gapatarasa magpadagagan kaya ta imo karon nga vehicle ay yaman-yaman hindi ka man posible karon ma-accidente. Hindi man ito doon pwede mga katodo no nga erason kaya siyempre yung iba na ito yung mga motorista no kampanti mata kaya siyempre nakita nanda na no, mga katodo nga di karon karang nga area hay okay no rong sitwasyon itato nga karasadahon. Na no, mga katodo gulpig at imo to nga magkuan kabaga balintong kabaga sa imo karon nga ginaminiho karaga motorsiklo no especially sa aton karon nga mga motorista git okay lang sa mga naga-drive itaray karaga mga four wheels mga katodo naton karaga mga igmangon ay ang bati bang sa mga naga panakayo ay manay kundi man panuhan man ni driver na ako madasig man naro nagagan kung mga nabdus ka man nabaw aming kumaunga katimo itawa sa oras na no, mga katodo ray ka ng pila ka mga sentimento man na no, nga ginapabutsa giti ba nga mana gagagpo ka mana kung aumagi ka di ka na area kung hindi mo mana mapanuhan na no, mga katodo asan din sa ray ka ng pila ka mga sentimento nga ginapaabot no itaaton ang mga igmanghod na no, particular do ato ni mga motorista nga nagaagi di karon no sa area Katabalete no sa ato nga mataga primero distrito nga nagapaabot no kuanda ko nga pila ka mga sentimento daya ka ra makatodo ginapaabot naton nga para nga matawaan no it nagakaigo kaya ito pangot agud baga nga malikawan naton kay aton ka nga punto nga ro aton nga pila ka mga motorista nga nagaga especially no sa mga, nagatrabaho alin niya si Kalibo araw uli baga 10 oras kaya ita gabi nga ba si no mabutang man no sa aagang-agang or anda ko nga safety mga katodo ha kay maabo kita nga mga impormasyon like rin na padat mensahe ako muntik na ako dyan dalawa yan magkasunod before tulay oo di karon di karon sa may area nga ita tulay maganagan di karon dumbuho aron ro ginakwa na tondo ginaprasantar is ro ray kaya pagkating baga itakarsada no nga wa na magpanden ginbalikan ita semento wa nagalibil no saray karon nga pinaka flooring itaton karon nga karsada adi karon sa may area kara ita balete no kay di karon sa may tulay no nga ginapabutya gro sa may tulay may buho gi man di karon tama man ka delikado di karon tapin pa ko imo karon nga subang ka mga magagko kara mga bihikulo no may posibilidad nga ito kagit tumama no saray kaya nga para nag-on-on nga to nga portion ita karsada. No, kay siyempre, rong atulay di karon sa balete, gina ongoing, no, rong construction, no, mga katodo, so sa dati ka nga tulay, nung luma nga tulay, nung ginagamit makaron, no, unlike before, no, nga one entry lang, no, kung nagaling ka sa Kalibo, iya ka sa old nga tulay, no, maagi, and then kung nagapakalibo ka, ito ka man, no, sa mag-o, karaga tulay, nga nga, Mingko may kung kabaga may space kapating daro anto nga mga motorista ko mag-agi di karon karaga lugar.
1: Action.
0: Daw dali ka mga katodo ay mga ginapaabot man no nga mga sentimento concern. No, it aton karon yung mga taig manghuran nga nagapaabot no itray ka nga mga observation no mga katodo ita aton ang mga igmanghod mga kaabyanan nagagagpok yang abi naron mag-agi masyado mataabi nga manabaro semento gani tawag gani wa gani nagalibel no kay mo gani kahapon nagpundo kita kay gimpangutanan naton kung ano pa baga kumbaga kun tapos na ron no or umanon pa ay kay posible mamako naging semento na makunda no makato dapat agi kung pag-obra kara gin level yagi no sa pagkutkot na dadi karon sa ray karang semento itray karang karsada O galing abi, wag hindi, manaba tayo mao naman katodo, das, aro na kayo pag-simento, no, saray ka nga portion, nga rin makaroon doon ginareklamo, itapila na ton ka mga kaimanghuran, partikular, no, una, karon sa mga taga-primero distrito nga nag-aagi sa Lasambit ka nga lugar.
1: At no? Yung napakinggan.
0: Sa mga katodo ay ang maganit ato niya, iba na ito, yung mga kilaga, una sa Banwa, kara ita Balete, nga mana, madasig mana, sanda karon magputo, no, itry ka nga aporsyon, itagarsada, pero mahinay, aro anda karon nga pag-obra, sa anda karon nga obligasyon, mahuwat pa siguro mana, nga may una karang nga madiskrasya, antes, aaksyonan, no, mga katodo, roray karang nga, area, no, una karon sa Balete.
1: Toto, aksyon.
0: Agin, dagagin na ito, na, kay kahapon nabi, no, naka, baton kita no itaminsay that's why paguli na itong kahapon no mga katodo ginagyan na ito no na karon sa area nga na kay kita mismo man nag-a-observar no kay ako naman kung makabuelo kabaga kapin pa kung maawan doon karsada kibot kat imo no mga katodo agagbong rung nga imo karon nga kariton itry ka nga motorsiklo agagagtokan doon do rim ko imo karon nga motor do imo karon nga mags. No, mga katodo, masikor mga kanggaroon, ang tawag gara sa pinakasugod gara itang motorsiklo, tamay mga bulitas, mga katodo, ay, kung mga mahina-hina, uwi mo, karoon nga, kwanda, sigurado, gidron, mapabailo, kagid kon, ay sumagang mo, mga katodo, roray ka nga pila, kabaga, na-obserbaran mga gara, itaton nga mga igbamot, nga ginapabot, mga katodo, saray ka nga area, no, ita karsada, kay dati mga katodo, uwa mata problema di karon tag uwa mata no ginbuuan. Ay kun naobra nga ni no nga medyo manami mata di kar sa may station gasoline station karon no nga indi baga magkuan nga minggo naglibel matimaw sa karsada ya man ito sa unahan. No indi maobra mga katodo nga nakatao sa gihapon itry karang perwisyo sa aton karon nga mga motorista nga nagapaabot no ko anda karon ang sentimento mga kaabyanan.
1: Gana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: So may 4 minutos manuwa na katariwan sa oras kara ita ala una no sa tong pagpangalagad sa Gyapon oras hatod kinyo no ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Todo
0: your
1: action.
0: Cup of success healthy guts healthy life. No sa Gyapon asa lang mabakayad ng more power yes sa broadcast center sa second floor kung kasa Isidra Building 19 Martyr Street Poblasyon Kalibo Aklan. Sa ato nga pagpanumbalik karudugan pangabalita reports ay ni katodong Just Runner Bar no may kantanan na no, sa tabo kahapon nga dialogo no itray kay ga TBS sa opisina tanto ni alkalde agaton karaga Kalibo Municipal Police Station balikan naton pagkatapos panit dugang nga mga pahanomdom.
1: Todo aksyon.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, pangalan Public Market. Billiones Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol,
7: oh, meron ka palang cancer.
6: Okay. Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake
6: ko niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay ka sa akin,
7: Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonulok. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
7: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
7: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
8: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na.

0: over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
1: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
2: para sa Seth Manalo.
1: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
0: Cashali na!
3: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Southall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isang ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Southall Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Southall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southall Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southall Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Southall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na ng mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
9: Kapoy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Uy, Mare, kagwapa, gilugi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imo sikreto, kapon.
13: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pa sira kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
14: Agharap pa, Mare. Alagang La Marquesa man, si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
15: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
16: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
15: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
16: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
15: Opo, tapos?
16: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
15: Wow.
16: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng recipe. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, aksyon, may aksyon, todo aksyon.
17: Pali sa tagapagapangalagad sa tagapagililibang may 15 minutos banwa nagkataliwan sa oras si Taala Una.
4: Okay,
17: ati pamati ha, sa kay Papang Lobel 18 o nagkaroon sa Barangay Andagaw sa Kalibo na kay Mamang Bay sa Todo Composo Team na ang nagamonitor sa aton na pag-ililiba kay Marijes Prado Salminaw una sa akong mga kasimanwa sa Banwa Krait Napas.
4: Action.
17: Una si Atong Oreta Tambal kay Chick Boy Jandelmar Garingalaw.
4: Action.
17: Aga una kay former SB member Lunglong de Asis daw ita Barangay Hibon sa Banwa Krait Napas.
4: Action.
17: May mga po na tari pare bumil kay Hilig na karon sa Manok-Manok Proper sa isla kay Taburakay sa mataga Cargo Port.
4: Action.
17: Sa atong mga truck driver una daw nga nagapupaway sa karinderya ni pare Romel. No, may nga pagpamati. No, aga siyempre, una kay Pipoy John Paul Argilias.
4: Aksyon!
17: Una sa kay paring Jerome Madrazo, no, sa may sitio Tambisaan, barangay Manok-Manok, no, sa isla.

0: kalita Boracay na ginagamot ito man no sa aton nga pag-ililiba ag kay Kapitan Raymond Quinto.
1: Action.
0: Ah, nagasikat kinaga sikat si Kapitan no sa imaw karon sa bilo ba o sikat naging nga vlogger sa isla ita Boracay.
1: Action.
0: Arong Kapitan no ita sitso Kabanbanan. Barangay Manok-Manok sa Boracay.
1: Action.
0: No, may giging pagparatiya sa ato nga mga kapin. Una ka dai parta doon ni Pilayo, no, sa may sitio Tambisaan, Barangay Manok-Manok, Isla Ita Boracay. So man na kay Sir Jeep.

0: kagapag ililiba, no? Magkaroon edisyon ita aton nga pagapangalagan.
1: Pampagana sa pananghalian. Todo action. Todo
0: action. Nga magkaroon sa kagapag ililiba, no? Kahapon may ginpatagayon, no? Karaga dialogue. Daro anton karaga alkalde karaita Banot Kalibo sa kay Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro. Ruanton karaga Kalibo PNP ag ray karaga grupo, no? Ita TBS. Na mga katodo nga ginpatagayon kahapon, no? Sa opisina it aton ang alkalde na sa kay Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro. No, kay arong tatuyuan mga katodo, no, itry ka rin gimpatagayon. No, ga dialogo, itaaton ka rin baga otoridad, no, mga katodo. Kay kaibahan di ka rin, no, ruaton nga DILG, no, magawa sa kay Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro, ruaton nga Kalibo PNP, aron pila ka rin miyembro itasanggol ang bayan, ita Kalibo, no, mga katodo, kama naman, no, ray ka raga TVS, no, mga katodo, ray ka raga tikang ngagin patigayon, hay pinagimanda, no, sa direktiba it aton nga DILG, no, mga katodo, nga tutukan, ray ka raga pila ka mga grupo, mga katodo nga, naraimbulbar ba yan, no, sa pila ka mga insidente, no, nga nagakanabo, like abirong, apila una ka mga nagakanabo like isa ton sa Kalibo. No, mga katodo, di ba? May mga naimulbar ko naman ng mga grupo, no? Sa pila ka mga komosyon, may mga insidente kara itanan, no? Kara ka mga nagakanabo sa anton nga banwa kara ita Kalibo. Especially banwa ko may una kita ng mga magagkuan kara ng mga aktividad. Gagin na pati kayo. Siyempre, magkaroon pahinga, pahilango, pro-ray kara ng Pasko, bagong dagon, and then aton man dayon nga Kalibo Santo Niño ati atian. Now aga idi man manipot manikar sa ibagot aton nga mga igbangod. Now mga katodos nga nagliligad kara may una nga mga insidente. Now nga nagkaganabo ko matanda na ton. Now mga katodo nga gin kaimbulbaran itry kaya pila ka mga grupo. No, mas marami ina mga katodo no, nga ipatawag, no, mga katodo maistoryahan kay siyempre sa part. No, itry kaya iba kaya mga grupo, may mga bag-o kaya mga miyembro ko naman. No, mga katodo nga hindi ko tano mamumonitor ko baga ro mga mabuhay na sa nga nag-exister sa nagkang mga grupo wa utan no nga kometer na wa utan nga engage sa nagkaraga nano karaga baga kontrobersiya insidente pero kung naman may mga pamatan-o no nga mga miyembro nga rayo karaban warung masami no nga naiimbolbar no sa pila ka mga kinagamo no or nano karaga mga insidente mga katodo nga nga mas okay ra no nga ginapatawag may mga dialogo kay hindi malandadong daya karaga una nga beses no kay may masunod pa banwa na no, nga mga nakataganda nga dialogo nga ipatigayon na no, itaton nga mga kapulisan no kaibahan duaton nga LGU Kalibo mga kaabyanan
1: pagana sa pananghalian todo
0: so i-check natin aron din yan ni katodong General Nerman no buo naton dong pila pa ka mga impormasyon dugang na no, mga katodo na no, may kantanan kahapon sa natabo karaga dialogo sa grupo TBS ato nga Kalibo PNP kaya opisina tato nga alkalde aga DILG no mga katodo nga gimpatagayon kahapon nga adlaw standby
1: Rancho Todo live report
0: a special communication katodong Jastrel with report please come in
2: katodong Reynald nakipag dialogo norong grupo karaita TBS sa atong karanga alkalde itaban wat Kalibo kibaran tong karanga Kalibo PNP ag pila ka pa mga ahensya katodong Reynald no nakara sa opisina ni Mayor kahapon katodong Reynald matapos nga nira nga sunod sa information na bunaton magaling kara sa atong Kalibo PNP isa kakuba manda katodong Reynald no ita grupo dahil kung mabalitaan natin katodong Reynald ito kara sa may bahay kat Metro Manila is ginadakop norong pila ka mga membro ito sa bilang karang TBS group katodong Reynald no dahil nga nainbulbar sa pila ka mga insidente no nakara katodong Reynald sa nasabit ng lugar ag sa direktiba man ni DILG Secretary John Bicrimulya katodong Reynald kahapon da is sanda mata katodong Reynald at mata karang TBS group kung nag reach out kay Mayor katodong Reynald ag bago sa naging patawag katodong Reynald apesar tatlong bilog nga ni katodong Reynald
0: saan da matali mismo katodong Jesred o voluntaryo no nga magpatigayon itadaylogo sa opisina ko atong alkalde
2: Yes, Katudong Reynald, saan naman takara nag-reach out ba kay Mayor? Mm-hmm. Sa kasan naging patawag ni Mayor Katudong Reynald, nga kibahan na niyan eh. Ratong karang nga kalibupin, peg iba pa karang mga ayan siya Katudong Reynald para makipag-dialogo. Mm-hmm. No, aga, sunog sa gistoryaan nito Katudong Reynald, kahapon na sa nasampitan karang nga dialogo, is rupag maintain ba Katudong Reynald sa nakarang mga members, mm-hmm. no, Katudong Reynald, ito na nasampitan karang grupo,

0: tama matimo kay nakarang hambag katodren nga riba bikara natawag karang kat mga bag-o ba katodren o natawag karang mga may kolorom kolorom ba katodren kung tao gun nga naga ga ako sanda ga claim sanda nga sanda member katodren Reynald
1: hay ro ro ro tong kagapo nakita ko sa picture katodren gestral ay mga kwanday mga butanan dito masami na ko da nakakuno nakikita ko na mat ko maka adto ako sa paborito mo adto nandi ka na sa may plaza o ay iya sa dalawa kamat nagong istorya kami karon katodren gestral.
0: Agro iba tabi kada kada katuduro nila kat mga professional
1: at asawa ko na iba karon.
0: Kat may mga formal at abang manami at abang trabaho aga nadadagahig ba katuduro nila sa pila ka mga nimbulbaran ni tanda karang mga
1: ay simple sa ngagan nga grupo nanda ay pati sa tarong matagahig katuduro nila. That's why tama ka importante nga maipaintindi man baga no sa mga nagapamuno itry ka baga grupo kapin pa makaroon sa nambanta kaina. Ah, magapit na man dong ati-atiyan no, sa kalibo ang hindi man maitago nga nagliligad ka ng mga dinagon, tandaan pa nimo nga away ba itry ka na grupo-grupo katodong Israel?
0: Bring ni katodong Reynald ag may matangan ni Rao nga nakipag-istorya sanda para man maplastar matanda na katodong Reynald no, kung alin na karang katuyuan mata ay tanda karang grupo apisar do iba matabi kara is natawag natin karang mga formal bakat may mga edad yun tabak katodong Reynald na membro ita nasabitan karang grupo is pag mga professional may mga trabaho tanga maayos apang raya ba kat mga natawag karang mga bagong tubo kung tawagun ba katodong Reynald na mga mapusok ba kung
1: natawagun doon yung kitabirupan doon yung nagapamatirong katodong Jesus kasi nagapanalig kami ng ilang grupo
0: katmana imbol ba nga sa mga panakawan nga katodong Reynald yakar sa Banuat Kalibor no una man kita mismo ag na sayuran man ato nga iba ka is member man nagaklaim katodong Reynald nga kat may mga paso ba sa tudlo katodong Reynald nga ginaklaim nanda nga sanda man isa member man katodong Reynald dito TBS apang sayuran man ato iba galikan na kara is mga natawag bang mga kulurong ba katodong
1: Reynald may ano ganito may mga tataksan daro nga gikuan may mga ginatataksan na
0: mentor ko to nila Reynald kung tawagon ba is mga parang mga born ba sa anda ka ng mga lima na doon matang may anda matarang ka to nila nga mga process matang na naubra bago ka makasood mga ka to nila sa nakarang grupo agro yun doon mga natawag ka legitimate nga member no ita na sambitan ka ng grupo pero iba mga nga na ginaklaim man ang mananda ka to nung Reynald na sandara isa member ita sambitan ka ng TBS kaya nadadamay no ang mga matino mata nga member ka na sambitan ka ng TBS kaya doon ka to nung Reynald nga ginkubaan mananda kasi nga na ito ka sa may Metro Manila ay ginatakop nor sabitan karang mga member itat TBS ag isanda iya nga bilang mga ano man matawag kong hood abi katodong Reynald hood abi tawag na karon isa nagapanimbang man o kung na nagkakabaga ka man kaya nag-reach out sa kay mayor para man katodong Reynald nga iklaro man kanda no kay mayor ang sa pilang parang ng mga ayon siya ro ang damatang katuyuan ito na karang grupo ag syempre daya karang kahapon katodong Reynald kay patigayan karang dialog is informal dialog pang katodong Reynald ag may sunod para kung sa sino yung mga kibahan para katodong Reynald
1: so may kiba, may posibilidad katodong Israel nga ro iba pa mga grupo nga iya sa aton sa kalibo kay syempre na account naman doon ito aton nga barangay poblasyon iba tagwans nga nagligad to na involved sa rekrang mga incidente iya sa kalibo. May record naman karon no itry kag mga grupo nga nag-exister yan no sa kalibo may una pa nga plano nga masulod pagid nga pagahimuon nga dialogo nga tanan sandara ipatawag itaton nga awtoridad nga aton nga LGU kalibo.
0: Yes, katotong Reynaldo, sa nabulot ng information kay na magaling kara kay Police Captain Larjan Vidal, no? Atong deputy karata kalibo PNP, is rosunod kara katotong Reynald nga dialogue, no? Nga paghimuon itatong kara nga kalibo PNP, actually atong pagigira nga alkalde ta kalibo, is abuon sa nakatotong Reynald, no? Kibana, ginaimbitar pa nga ni kita kara mga media kara katotong Reynald para man i-cover do pagkapatagayunon kara nga dialogue man para man sa kasayuran, no? Itatong kara mga igmangod, suno kara kaya Police Captain Larjan Vidal kina katotong Reynald base kung bukon lang no ita TBS ro ipagpatawag ka todrel base kung mag-abot matuod ro pila ka mga events katodong Reynald no nya kar sa Banuat Kalibo ag magsambuwa ba katodrel kaya medyo gina ano ba gina minimize naton katodong Reynald ita to karang mga otoridad ro nga mag posible no katodrel nga matabo sa pila ka mga okasyon nga pagpatigayunon nya kar sa Banwa ita Kalibo katodong Reynald nga label baran no ita sabitan karang mga sapyak ag sapyak ka grupo katodong Reynald no ag daya man is importante man nga ipasayod man no sa atong karang pila ka mga grupo yung Sabado at Kalibo kunya ang ITBS katodong Reynald na syempre rosiguridad permit atong mga igmangod yung nagawarang yakar sa Sabado at Kalibo syempre hindi ka natong katunod manigaran, no? Natong karang mga pila ka mga igmangod, no? Mag-inom-inom, magkasiagian, baka natong Reynald, nakarasaan sa
1: buhay ng mga pasyon niya sa pagkalimo. Ay, basta kaibahan mo mga grupo-grupo, ay, kung naman, doon man kita, saan ko't mga kwadiyon, ipag-ilinitan, kayan chawan.
0: Oo, umpisaan, gid.
1: Oo, ay, kapipakon ko, patong-patongan, no? Ay, manan, sige, be, kung kaya mo manan, sige, be, ay, doon,
0: itabi ko lang ata. Kasungsog, ba? Kasungsogan
1: yung mga isusugan.
0: Di karon yun tayo masamad ka to Reynald, doon ka ng mga pangalan ka ng grupo, dahil nga sa nasambitan ka ng mga insidente na yung bulbaran, apisar doon iba ka ra, ginatawag ni Police Captain Larjan Vidal, kinara ka to Reynald, nga mga kolorom, doon iba ka ra ka to Reynald. So, mapagatigay yun naman ka to Reynald, doon sunod pagkit ka ng dialog sa pinakarang mga adlaw, pakaraman ka ra ita, schedule, doon na itong karang ni Kalibo Mayor Joris Bautista Sucro ka to Reynald, kung inuro sa'yo mga mapatawag, ita sunod ka nga dialog kibahan yung karadong pila pa ka mga grupo atong karang pila ka mga ahensya katadong Reynald tiga ka sa Banuot Kalibo para man pag-istoryahan do mga tatawag karang mga measurements no ita sambitan karang grupo ag sa tunga man parang ano ba katadong parang collaboration ba katadong Reynald karang LGU ag atong karang pila ka mga grupo no iya ka sa Banuot Kalibo para man maiwasan ro pila ka mga insidente nga posible nga matabo katadong Reynald sa tunga karait nasabitan ka ng mga grupo, yakar sa Banwa, ita Kalibo, katodong Reynald. So, siyempre, pag matabok katodong Reynald, ang sunod na dialog, isa itong binambuan dito information, kung alin doon istoryahan katodong Reynald, sa tungay, itong karang pila ka mga grupo, yakar sa itong Banwa, Kalibo, katong karang LGU, Kalibo, katodong Reynald. No? So far, ito yung buong information, sa gipatigayin nga katodong Reynald, nung dialog, nga gipatigayin nga sa itong karang opisina, itong Alcalde Kalibo, kahapon, katodong Reynald. So far, no, sa pag-secure man, iti ba para mga ano katodong Reynald mga balita yan ka sa itong karang Banuot Kalibo is naging matawa yung mga katodong Reynald no samtang di mata katodong Reynald sa may bahay matatanabas no sa kakulurumban yung mata katodong Reynald doon na dakpan o kuna harang no itong karang LTO 6 katodong Reynald sa itong karang ipatigayon anda karang ipatigayon nga roadside inspection no nakara sa nabas ang katodong Reynald kay inang right agahon sunod sa report itong karang LTO 6 kay pitong kapasahero katodong Reynald doon na sakay ito sa bitan karang van ag nag-amin man katodong Reynald sa mga pila ka mga enforcer na nagbayad sa nakatodong Reynald sa pamasahi no para sa nakarang biyahe katodong Reynald ag nasayuran tangani nga uwa ta karait pa nakaigo karang papeles ro sa bitan nga van para mag-pick up katodong Reynald no it nasambitan kara nga mga pasahero no so, sa makaron katodong Reynald may record John rato karang LTO 6 no katodong Reynald nga magkapin sa 196 198 no ka mga kolorom vehicles naging aresto itong karang LTO 6 Western Visayas umpisa katodong Reynald ka Enero no hasta makara katodong Reynald kibaan yung karadong pila ka mga motorsiklo tricycle taxi mga sedan nga katodong Reynald van ag MPV nga katodong Reynald nga ginagabiyahe nga nino sa nga pang nga ginabiyahe nga wait nakaigo karang mga dokumento iya karang sa itong karang probinsya itakyan katodong Reynald so rayang van isaging impound anera no itatong karang LTO 6 man para man sa nakaigo para nga disposition katodong Reynald so far dahil siguro tumatod ng report magaling sa itong area of responsibility di mga balita at nagkatrin Santon Plus Gold DTX 500 ag more power probiotic sitting one cup of mix your cup of success healthy God healthy life so man pras todo action no kumansi katodong Gisrael Nervar ng Radyo Todo kaibigan mo
2: Radyo Todo live report
1: Apogi kisama to sa report ni katodong Gisrael Nervar no direkta sa nakaroon nga area no, may kantana no sa gimpatagang kahapon nga dialogo no ita aton nga LG Kalibo no rin kalaga grupo TBS agroaton nga Kalibo PNP o naman doon presensya at aton kalaga DILG ang iba pag official ita aton nga Banwa ita Kalibo
2: Aksyon
1: Kapag nagtaman sa tempo sa toga pagililibas sa toga pagpangalaga doro pilang ka mga balita agawa ta mga botwa ta matatar sa toga pagililibas makaroon nga hapon pantayan sa pilang ka mga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan kumain kita nga mga ilibati na gagadlaw sa biyernes nga edisyon ita aton nga pagpangalaga
2: Aksyon
1: partner naton sa technical sign si katodong John Albert de la Cruz. Aksyon. Ang din katodo naging ka-aksyon magkaroon ka gahapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan Mo.
2: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: products. Intra na! San Miguel Pilining Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakalka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha kawan liter nga butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 43 minutos si Onag Taliwan sa oras. It alauna

Yan, sahabat yang makan suki, yang mengatak pematian, welcome. So, webis nga edisyon. Nag-isip-isip ako nung araw ngayon. Webis nila. So, webis nga edisyon. Pagpangalagad programan, palautuwasan mo. Of course, and still, with your masin na jahon. Ay, nakaunat. Nag-stretch your tabaga. You're beautiful and cute. Tita Lils de la Cruz. Okay, lilima kita hasta alas tres. Rong oras sa hapon, makaroon pet sa otso. Sa buwan ito, October, dagang this meal. Bye, T.S.I.S. Kamusta rin yung adlaw? Itwebes. Merkulis ang Merkulis. Kamusta yung adlaw? Itwebes. Yung kabay pa nga nasa maayos na kalagayan ng lahat. Nagmabuting pag-iisip. Hindi magulo. Hindi galit. Walang ano. Hindi galit. Ay, naku nga naman talaga, oh. But anyways, once again, good afternoon, kid. Masingkarong init sa aton nga mga kaigbanguran. Saan ka masingkar nga init? Katong tanan-tanan, makaroon niya adlaw ito, Webes. Grabe, pizza otso na, no? Parang may nag-birthday ngayon. Hindi ko na maalala kung sino. Pero da, parang ilang taon ko yatang inano ito. Ilang taon ko. Ah, hindi. Iba pala. Parang may birthday. Parang may naalala ko, may kakilala ko may birthday ngayon October 8. Agalain mo yan. May kakilala ako na ano, may kakilala ako na may birthday ngayon October 8. Hindi ko lang, ewan ko kung friend kami sa ano. Hindi siguro kami friends sa Facebook, kaya walang notification sa akin na may birthday. Kaya walang notification sa akin na may birthday. But anyway, sa mga nag-celebrate ko, ada nga mga birthday today, October 8. Enjoy your day. Enjoy your special day. Plus one, wow, congratulations. Mabuti naman at nadagdagan ng isang taon ang inyong mga buhay. O, oh, diba ka? Masaga matantaron kay, ulitin ko, hindi lahat nabigyan ng pagkakataon na madagdagan ang kanilang buhay ng isang taon. Isang araw, sa isang adlaw, madugang sa imong kabuhi, mabahot ang blessing ron. Dayawang adlaw, isang linggo, isang buwan. Diba? Isang taon, my God. How much more isang taon? Na nadagdag yung ano nadugangan it nang isang dagon ay mga kabuhi grabit ang grabit aron niya pasagamatan ta sa Ginoo kay kumbaga na-enjoy natin para aton niya life while we are still here in this beautiful world na kahit magulo or kahit na ilang days na ba Pasko na 76 ba yan partner 76 ah 8 bakit 8 ay 8 na ngayon eh. Dapat kasi ang dulo niyan. Dapat kasi magiging dulo niyan 7. Kasi 25 yung 1, di ba? So, dapat magiging dulo niyan 7. So kung mag-8 siya at saka 8. So meaning ano yan? 6. Ah, ganun ba yan? Ah, ganun ba? Mali ba yung aking mathematics? Sige, 78. 78 ba? Ay, naku nga naman talaga, oo. Aba, hindi dapat maging 78. Before ha, kasi pag sinabi mong before, is bago ang Christmas. So, dapat yung 76 kung bago. Pero kung sabihin mong 77 days, Pasko na, hindi maumis mo yun. Christmas Day mismo. Pero pag sinabi mong before Christmas, so dapat ano ka, advance kasi before. Grabe. Grabe ka mathematics. Ah, sige. Ayun naman pila. 30 ang November. Di talaga ka mariputay kung pila nga days. 30 ang November. Pila natira nga days sa October except today is 23. So, that is 73. O, di ba? O, 23 plus 30 is 53. Plus ang 24 days ng December, so dapat 77 yan. 77 days before Christmas, yun dapat ang countdown. Kasi, ano yan? Dapat kasi ang magiging total yan, ang dulo palagi yan, pag i-add mo siya, 5. Kasi 25 yung Christmas. Ganun kasi ako mag-mathematics, no? Talaga. Di ba, partner? 30 days ang November. Ang October,
hindi talaga ako makapaniwala. Kasi kung mag 78 days yan, mag 78 days, at ngayon is 8. O, oh, diba? So, mag 78 days siya. Grabe. Sige na, bahala na kayo. Tama? 77? Oh, I told you. Oh, diba? 8 kasi ngayon eh. 8 ngayon. So, dapat ang magiging total niyan, 5 ang dulo. Kasi 25 is Christmas. Yun talaga. O, diba? Naniwala si partner sa akin. Kasi AI din yan eh. Genius. Diba? Pagka-genius din yan eh. So, thank you, part. Hindi talaga kasi ako mapakali. Kasi baka mag-iba yung ating countdown. O, diba? Countdown lang, hindi pa natin alam. So, 77 days nilang Pasko na. Diba? 77 days, Pasko na. And, parang kailan lang, no? Kailan lang tayo nagbilang ng 100 days countdown. And then yan, 77. So, imagine that 23 days ago na pala yung nakalipas sa countdown natin. But anyways, mga palangga, araw-araw naman Pasko dapat, 'di ba? Kasi ang Pasko naman is sharing, loving, happy lang, no? Enjoy life. 'Di ba? Yun naman talaga pag Christmas, masaya palagi ang tao. Ay, iba yung feeling pag nagahilapit rong kapaskuhanan. Iba rong feeling itawo, no? Parang magaan lang, enjoy lang, sana ganun palagi, no? Punta makaroon per me, but syempre nahabatagani nga, wala namang, hindi naman kasi, hindi mo naman kasi masasabi, hindi man yung mahambal nga, kung ano ngayon, eh ganun din yung bukas,

wala pong nakakaalam kung ano yung bukas. Only God knows. So, yan po ang dapat nating palaging isipin. Na bawat araw nga nag-aagi or kada adlaw nga nag-aagi sa atong kabuhi, always gid anaton nga pag-aisipon nga this is our last day to live. Diba? So, diba may mga katanungan nga? Na-encounter nyo ba yung tanong, kung ito na yung huling araw ng buhay mo, ano ang gusto mong gawin? Oh, ano yung gusto mong gawin kung ito na yung huling araw ng buhay mo? O diba may mga na-encounter yung tanong na mga ganon? O diba gusto mo pumunta sa ganitong lugar, kumain ng masarap na pagkain, makausap ko si ganito? Ay, di gawin nyo yan araw-araw. Yung mga bagay na gusto nyong gawin, kahit may ma-accomplish man lang kamo sa gusto nyong gawin, kahit wala man yan sa bucket list nyo, basta sabi nga nilang gusto mong gawin, gawin mo. Kasi hindi mo alam kung yan na ba yung huli, kung may bukas pa, or may susunod na araw pa sa buhay natin. Hindi natin kasi talaga alam, kahit nga ni nga, mamba ka lang, eh grabe no, waman mo nagmasakit, waman nga ni kita nakasayod, nga nag-anugit, eh mabasi, gulpi lang, o si, sabi mo, nagulat ka na lang. Oh, nagulat ka na lang, may nangyari na pala doon sa kakilala mong ganito, gano'n. Kasi nga, hindi natin alam kung anong mangyayari. That is real, reality yan, no? Reality. Factual yan. Hindi yan fake. Hindi yan sabi-sabi, hindi yan kuro-kuro, hindi yan hearsay. Hindi yan chismis. Totoo yan. Di ba nga? Kamatuuran ta na ron. Di ba nga, Ma'am Noemi? Ay, naku nga naman talaga. Oh. Pero napapansin ko parang tumataba ako ng konti na naman ngayon. Bakit? Sagamat gin sa parming ka nagabahog. May tagabahog. Sagamat gin sa mga effort ka nagabahog it ng, pagkaon. Grabe, as in, grabe nga, ano ba, grabe nga, effort nga pagbahog mo nga, bongrami na baboy. Nababoy lang yung ginabahogan, hindi ah. May mga tao ba ngayon yan? Dabang na may mga tao baga nga nag-exert effort baga nga, 'di ba no? May pasagamatan na tunod yung mga tao kaya hindi lahat ng tao o hindi lahat ng pagkakataon at hindi lahat ng katulad nyo, katulad ko. May mga tao may ganung concern, oh. Thank you so much sa palaging ano sa masarap na pagkain na palaging gulay. Request ko palaging gulay. Ay, naku nga naman. O, sige! Kumusta sa atin once again? Sa atin nga mga suki nga mga tagpagamati. Sa atin nga mga lolo ag lola dyan. Ba, pupuhuway anay ka muna sa inyo nga mga duyan-duyan na o sa inyo nga mga papag. Sa inyo nga mga tumba-tumba. Kaya ayaw anay ka mo sa agad painit ha. Ay, medyo rong silak. Hindi maganda yan sa inyong health. Lalo at tayo po'y tumatanda na rin. So, hindi na po yan kaya ng ating katawan ang sobrang init. So, inaanay ka mo sa inyo nga mga kwan, sa inyo nga mga panilungan, sa inyo nga mga payag, dagom it ng ano, sa idagom it ng mangga, o ayaw ka mo sa punot niyo, gabasi kung hadagan ka muna it ng tambay, aga hidali ka muna it buko or na. O panilong ka muna sa inyo anay nga mga panilong ane ka muna sa inyo nga mga payag para at least baga ay ano, at least safe gid no rong aton nga mga kaigmang huran sa kung ano man yung pwedeng magiging cause it disgracia.

mayat ay ganyan kahapon na nung ato niya mga suki nga mga tag pagamati. Una gid sa akon una nga mga kasi Mario sa may barangay sa may barangay Baybay sa Banwait Makato.

niya mga kasimanwa sa mga taga-Banwa at Makatosh. Sa ato na mga viewers and listeners, mga makatunon gin in particular. And tama naman. And by the way, i-grab ko lang galing dahil nga opportunity kay since nga siguro isaman ta sa magiging platform ko man, magiging way ko man nga makapanawagan. Particular gin sa mga taga-Banwa at Makato, no? Although, sa... I-grab ko lang gid opportunity kay siguro ako man gid makapanawagan kara bilang ano abi bilang president it ng Federated Parent Teachers Association it Makato district no sa bilog abi nga Makato ako rong federated president no sa bilog nga Banwa it Makato makaron abi may anang hopefully ro mga kagabanan sa mga taga Banwa it Makato kasi manwa ko nagapamati gid may programa abiraton nga Provincial Treasurer's Office regarding sa nundayang nga rang buwis kwela, no? Hindi ko man abi ka mo maisa-isa, so hopefully sa rundayang programa, makapabot kita kuit ako niya pag-appeal, no? Pag-panawagan, particular gid sa aton niya mga kasimanwang makatunon nga nagabayad ko inyo nga mga real property tax, di ba? Ko inyo nga mga buwis, nga ginabayad ito sa Municipal Treasurer's Office. Doon aton abi nga Provincial Treasurer's Office, may anak karon niya programa nga buwis kwela. No? So, raana karon niya sang dilog sa mga gina-required is doon inyong doon resibo baga it inyong ginbayaran. All we have, what I mean is, Raamon niyang gid kinahangin is the photocopy of your official receipt of the real property tax nga inyo nga gin bayaran. Photocopy lang po kung pwede lang please. Kay hindi po biro kasi roana nga price sa first price yata nga makadaog nga town is nasa 5 million. The second price is 3 million and then 1 million for the third. So, mabaho dun nga mabulig once nga makabuo ka itunduyin nga mga premyo. Sa bilog nga distrito, particular sa mga eskwelahan. Said man kita nga, yung mga eskwelahan natin, although meron silang pondo for sa ibang mga proyekto or sa ibang mga kagamitan nga pwedeng included lang sa MOOE, it's cool. Pero aside from that, may mga kakugangan pagidro mga schools nga hindi man makoop up kung MOOE eskwelahan. So sa bilog man dasa ginatinguhaan bilang Federated the President it Makato District sa ako niya mga kasimanwa nga mga makatunon nga ruin yung mga ginbayaran nga buwis sa Municipal Treasurer's Office. Actually, photocopy lang gidrong ang amon niya need. Kaya rin doon na amon niya ginasubmit. Kaya paabo-abo, abe, no? So siyempre, kung sino may pinakamaabo nga ginsubmit sa aton nga PTO, siyempre, imaurong i-declara nga winner. And sa bawat barangay, okay, pwede ninyo nga una dahon sa mismong eskwelahan ninyo. So yun yung reinyo nga mga school PTA president. Ang inaagang ninyo kanda itaurong photocopy. Okay? So kung medyo maawat kinyo, pwede man nga kami lang ma-photocopy. Kung pwede nga kami lang ma-photocopy, ma-provide it photocopy. Pero kung much better ganyan eh, kung ruin nyo lang isabit, yagi is photocopy nga, ano, no? Nga resibo. Ang isubmit ninyo una sa inyong kanya-kanya nga school, sa particular kids, it's either sa inyong principal or sa school PTA president. Para sandarong mag-collect, sandarong magtipon, it inyong aron nga mga resibo, it real property nga ginabayaran ninyo una sa Municipal Treasurer's Office. So, nag-appeal gid ako sa akon nga mga kasimanwang makatunon. A photocopy lang gid kung inyong real property tax

kinahanggan para hopefully no kay akon gid nga akon gid no ginapangamuyo nga ano no nga maka ano gid kami nga maka git di ba makabulig man kita sa aton nga mga eskwelahan kung ano ro pwedeng maibulig kay mabaho nga bulig kung makadaog ka kay hindi lang thousands hindi millions of pesos ro ana nga million abirana nga premyo no so kanugon dong opportunity nga actually photocopy man lang kung inyo matarong original syempre natural kasi inyo't ang hobby drone all we need is ano lang the photocopy of your real property tax nga ano resibo yun lang gid please so ginpaagi ko lang gid sa panawagan kaya ambal ko hindi ko maisa-isa although mag-designate ko man dong akon nga mga officers nga iba dong mga school PTA president inyo una sa bawat school nga mag-campaign regarding sa pagkolekta it mga OR ninyo sa pagbayad it buwis para makabulig man ba nga no di wa mat imposible ko nagabuligan kita tanan di ba wa man it nang ano wa man it imposible kun buligan kita actually rong mag benepisyo kararong mga eskwelahan sa bilog nga distrito it makato if ever gid man nga kasihan tayo nawa ng Panginoon di ba nga maano kita makasugod kita sa isang bilog kita sa magadaog no so thank you gid no party naginisip ko nyari kung paano ako maka campaign nga medyo malawak-lawak gid bagaro anang magiging coverage so pinaagi sa programa ko hopefully may mga makatun-on una nga nagam pamati only a photocopy lang it inyo nga ginbayaran nga buwis okay ina sa aton nga MTO ag isubmit nyo lang no may mga estudyante man siguro kamuuna sa school or mismong kamuro magtao sa inyong PTA president sa school ina lang ipa ano kana lang isubmit ng inyong aron nya photocopy in advance nagapasalamat gid ako sa inyong pagsabat sa ako nya calling kay para manda katan bukom para para ano baga para ano ganira para makabulig man sa aton yung mga eskwelahan no kay said man kita may mga hindi man tanan nga eskwelahan ka pareho it iba di baga nga may una nga mga diskarte rong andang nga mga rada nga principal nag-uusi it pamaagi para ma-cope up lang gid ro andang nga mga kinahanglan sa eskwelahan so pinagi sa rondaya nga nga programa at maganda itong programa it aton nga Provincial Treasurer's Office no para sa aton nga eskwelahan kay diba, di ba di ka encourage maliban sa gina-encourage naton dong aton nga mga pumuguyo nga syempre kung hindi ka man magbayad ku imo nga buwis ku imo nga bagayran sa ano sa munisipyo di ba may mga real property ka may mga propiedad ka dapat may ano ron may a milyar ka nga ginabayaran yearly, no? So, actually, may andap makaroon niya gina-offer nga mga parang condonation it ng ano, no? Inyong mga penalties or what. So, try nyo lang sa mga uwapagid it ano, sa mga ano bagara, sa mga mangura natin, particular gin sa mga taga-Banwa it makaturong gidro ako niya gina-apila kinyo only a photocopy of your OR at ginbayaran ninyo nga tax una sa aton nga municipal treasurer's office please lang gid kay last year abiral though may aware man ako pero hindi ko masyadong na gets ro ana gid nga pinaka concept no dahil sipri baguhan yang gid ako but this year since this is my last term man as the federated officer ag president pa so doon na ano ko na parang nag-sync in yun ka kung doon na nga pinaka-purpose. Itong daya nga nga projected ato nga PTO. At the same time nga, hindi karaman natin maano eh, maipaabot sa ato nga mga pumuguyo, in particular kids sa eskwelahan nga, may aton man nga pwedeng maubra, no? Misan, sa mga simple, imagine, imo nga photocopy man lang, imo nga resibo, once nga telepono natin doon, ang dumaog kita, hindi nga isang eskwelahan doon, pwede natin nga matawaan, it, kung ano man dong project na pwede nato niya i-put up, kundi bilog na distrito, kung may depende sa availability, sa ikasarang ito niya madagaan, if ever, no?

kasi ginaano ko lagi, gina-claim ko nga madaog kita kung magbuligan kita. Di ba? Kung magbuligan kita, hindi po imposible na mananalo tayo. Ganun naman talaga eh, no? Basta ano lang, mag-coopera lang din siguro. And, ruindo ako niya, appeal and hopefully may mag, sabat, no? May magsabat sa akon nga ron niya. Panawagan and in advance, maraming salamat po.

Pasyon nagtaiwan. Sa oras si talas dos, ang pagpangalagad, papasinsyagin ka mo kay Baba Apo, yung mga intermission pa sa programa, kay may mga nag-inquire, may mga may mga nagpangayit advice. Nagawa naman talaga. Sige lang, kay importante, basta rin yung maraton niya ginapaabot sa ato yung mga suki ng mga tagpuyamati, ha? So, sa ato na nga mga viewers na panghugasan ako sa ako niya panawagan. Viewers and listeners, natuloy na sa may Kalibo Shopping Center, may naigit nga hapon. And sa mga taga Kalibo Public Market, good afternoon man. Well, syempre, sa ato niya mga terminals, sa Eastern at Western side, kat nga Provincia at Aklan. Sa ato na nga mga opisina at gobyerno at privado man, thank you so much again sa inyo nga pag-monitor. Sa mga kabagayan, 328 ating barangay po yan. Ginagabilog ko ato nga provincia, may naigit nga hapon na nachita o na sa barangay Undoy na, may naigit nga afternoon. Sa ato na nga mga viewers and listeners sa may isla at Boracay, may naigit nga hapon sa mga taga Manok-Manok, Balabag, Agyapak, pakikilagin sa Masitsyo din, even doon na sa Balabag. Good afternoon, kita na sa ating mga friendship. Nga, nag-monitor sa ato niya programa. Thank you so much again. And well, syempre, pero nagasakar ato niya asin. Nagasakar o asin. Sa ato niya mga kaigbaguran, oras sa may bahin kong ano, Rehiyon sa Isyan, Paray Island, Western Visayas. Mayong hapon sa inyo dato niya mga ingod niya mga probinsya. Mayong hapon sa inyo. Thank you so much, Gid. Bisan pila man kabilog lang kamuda. Importante, may nag-monitor sa may nag-monitor sa programa. Tapos sa mga aklano niya nag-rapta sa bilog nga Nasyong Pilipinas. Good afternoon and of course all over the world. Ato niya mga OFW, aklano ng OFW, mga kababayan natin dyan. Sa iba't ibang parte, sulok ng ating mundo. Magandang oras sa inyo. Mag-ingat lang talaga kayo dyan sa inyong trabaho. At syempre naman, inaasahan kayo ng pamilya na umuwi kayo ng malusog, alive and kicking, at makakasama pa kayo ng matagal na panahon. Alright! So, doon na ato niya, Kwan Eng, pangamuyo sa ato niya mga kaigmanguran nga magiging maayos yung rong ano, maayos yung rong roga tanan yan, maayos ang rong tanan. Anyways, my own si minutos yun nagtaliwan sa oras it alas dos. So sa ato niya pagpangalagad sa makarot niya hapon, rogin hamba baga natin mga sir and mom sa ato niya. Sometimes di ba may mga sitwasyon nga talagang kung amat, hindi git animo maubos maisip nga ma-explicar even do mga manginagamon, no? Bisan ro mga manginagamon niya klase itabo na akala mo nga ay sila yung magiging source of information. yung sila yung magiging source of information na makuhaan mo at mga impormasyon or magiging malinaw ang lahat sa'yo, ay parang nagiging nakakalito. Ano pa naman ititali na sige na punto? Ano pa naman ititali na sige na punto sa adaga botang bago niya rin?

What I mean is, kasi na, although I don't know, iba, particular kita sa mga sa probinsya, no? Kita sa probinsya, okay? Kita nga iya sa probinsya, hindi ako sure kung until now is, nag-monitor gihapon kamo sa ongoing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no? Hindi ko rin alam kung interesado kamo pa nga magpamantaw sa ana, kasi naka-televise lang siya live, no, sa House of Senate, no? Naka-live man, available imaw sa internet, no, once nga may data ka, or sa TV, di ba, naka-live man, kung may cable ka, cable channel ka, so makikita man ninyo raan na rung nag-kahinabo makaroon sa Senado, particular sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Although, kagabanan, ilang days na ba sila? Day 33 na ba? Naka-day 33 na ba ngayong araw, no? Kasi may mga postponement rung natabo, no? Hindi naman araw-araw kasi mga sa isang linggo siguro it's either mga twice or tatlong beses lang sa isang Domingo sa tanga naga-hear, no? Naga-patigayon it ng pag-dinig sa anang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, I don't know kung iya sa probinsya, no? Kay kung ako may magpamantaw, like kung sa mobile, sa ano ako, sa page it, Senate of the Philippines, so may under una nga live. Pag sa mobile, sa record ako nga page ng taga-pamantaw. And, kung tanawin mo, kasi makikitaan mo rin mga viewers, no? Kasi, or nag-view, what I mean, kung pila, I mean, rung mga nag-view, no? It ng, yun nga, trial ni VP Sara. So, imagine sa, although, sobra 100 million nga populasyon sa Pilipinas, siyempre including ko rin mga infant, bagong unga, nakarestro. Sa populasyon natin, ipapalagay na gid natin nga, di ba? 50% of that is adult nga, kumbaga naka-interesado sa mga makaroon nga usapin, pero wala nga eh. So makikita mo gang, nagapamato, although hindi man tanan siguro sa Senate nga page na nagapamato, iba sa TV, iba sa radyo kapamati, o ipagpalagay natin may nakikinig na ano siguro, 1 million, 2 million kung ipagsama-sama mo lahat, no? Pero maliit pa rin yan porsyento compare sa kabuoang kabilugan ng populasyon in Pilipinas, no? Pero ako niya ginamin. So, sa pagpadayon ko ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte until now, although may mga ginpresentaman nga mga witnesses sa part of prosecution, and then, syempre, rung sa defense, sa nga ganyan, sanda rung sa defense panel, kay Ruanda nga magiging papel is to cross-examine the witness at mga prosecution, sanda rung nag-cross-examine, sanda rung nag-test ko anang credibility, no? Credibilidad, nag-test ko ana ng paghisayod it witness nga gina-present sa witness stand kung prosecution. So sa day 33 na siguro yata ngayong araw, no? Day 33 or 34 na basta sa makaroon yang gid niya mga inadla. Every day kung ginabasihan is nagagastos rong aton yung gobyerno or ang aton nga Senado, 25 million. Every impeachment hearing, okay? So, nakailang million na sa loob ng 33 days. Kung 25 million per, times nyo yun sa 25 million, nakailan na ba tayo? Nakailan na tayo. And still na notice nyo man dong proceedings na notice nyo man kung ano rong mga plastada igto mismo sa ginapatigayon nga at trial ina sa may Senado yan. So kung last
Monday yata ito, no, kung di ako nagkakamali. Kung Monday, isa sa, isang bilog sa mga ginimbitahan nga, ano, nga, witness is dong, mismong taga Amlak, no? So, actually na, ano man din, na-invite man din mo sa gin, pati gayon nga, nga hearing it, ano, it, House of Representatives. Dayang si, ano, si, attorney Benaventura. Yan, nakakaupo lang yata bilang executive director at AMLAC itong year lang, April, no? Hindi ako nagkakamali. Pero according sa anang information, based man sa mga documents nga ginsabina ka na it aton nga Senado, nga may una nga 4.4 billion pesos nga nagsugod sa account it mag-asawang Sara Duterte ag Mans Carpio sunura sa taga AMLC nag-abot gani sa 4.4 billion pesos base ra sa naging testimonya ita sang kapisyal it anti-money laundering council sa impeachment court ron nagsugod sa account it mag-asawang Vice President Sara Duterte ag Attorney Manassas Mans Carpio. So sa pag pangutana ni Senador Bam Aquino bilang Senator Judge ginsugid ni AMLAC Executive Director Attorney Ronel Benaventura nga nag-abot sa 4.4 billion pesos nga ni ro nga mga transaction it mag-asawa. Umpisa ko 2007 hasta it 2025. So magwas kara ginsambit man ni Benaventura nga may minilyon man nga nasayran rong AMLAC sa iba pang account nga ginasugid. So naunahon kara nga nagtistigo si Benaventura kaibahan sa ginasugid nga ha kantidad it mag-asawa or manggad it mag-asawa rong 1.63 billion pesos nga inflow ag 1.308 billion pesos nga outflow. Ginpahayag it nasambit nga testigo nga may 1.46 billion pesos nga transaksyon nga hindi masayuran kung outflow or inflow. Ganaw na nga nagtestigo si Benaventura nga nakabaton rong Cali 88 Foods Corporation nga ginapanag-iyahan ni Vice President Sara Duterte at kabilugan nga 319 million 326,770.41 pesos nga inward remittances salin sa China ag Hong Kong. So sa ginasugid nga halaga 315.935 million pesos ay halin sa mainland China samtang 3.39 million pesos ay halin man sa Hong Kong base man da kay Benaventura. Nagtumama ro nga ginasugid nga halaga sa pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV nga nagbaton rong Cali 88 Foods it kapin sa 319 million pesos halin sa China. So rong Cali 88 Foods nga may negosyong banana chips sa isang bilog lamang sa 15 nga mga korporasyon nga ginasugid nga ginapanag-iyahan ni ita Vice Presidente. So no, kay Trillanes nga nakakaalarma rong pagbaton ita kali 88 it hanggang 319 million pesos maski niya gindeklara na dang kabaligyaan sa Securities and Exchange Commission ag sa dang financial statement hay 208 million 493 pesos gidlang sa ginsambit man ni Trillanes nga hindi mapatihan rong electricity bill at kumpanya nga nag-abot kamang sa 8,000 pesos kada bugan katong dagong 2023 maski niya nag-operate triab bilang banana chip manufacturer. Awa man raya ita daya ita trade receivables ag payables but amangon ay nagbaligya sanda ag nagpamaka gamit rong cash awa man it rank and file employees rong nasamdit nga kumpanya. Sa ginpatay kayon nga press conference ginhamba man ni Trillanes nga nakabaton rong tapang at malasakit foundation nga ginapatindog at vice presidente ag makaroon himyembro at board of trustees it kapin sa 150 million pesos halin sa Chinese Embassy sa Pilipinas. So para kay Trillanes, rong mga kwartang nagsuod sa kumpanya ni Carpio ag foundation ni Duterte, hay pa
kamatuod nga ginsuportahan sa China. So, bago ka ra, nagtisigurong sang kapisyal at Philippine Government Electronic Procurement System or PhilJEPS nga nakabuog ita 49 ka kontrata ro kumpanya nga ginapanagiyahan it Vice President Halin sa nagkasarisaring opisina at gobyerno. Sa testimonya it PhilJEPS ni PhilJEPS Division Chief Rendel Sapinia kaibahan ng Overseas Workers or OWA PhilHealth at Davao City Government sa mga nagtao it kontrata sa GenCorp Industries Incorporated. Suno kay sa Peña nakabuorong GenCorp Industries Incorporated it 33 ka kontrata sa PhilHealth Region 11 15 halin sa Davao LGU ug sang bilog halin sa OWA Region 11. Sa base sa record sa kabilugang 35.8 million pesos sa kontrata gitao sa GenCorp rong 34 million pesos sa halin sa Davao LGU samtang rong nahabili ni halin sa OWA ug kama naman sa PhilHealth. Oras sa Pilipinas, 24 minutos na kataliwan sa oras sa last dos. Sa tingin mo, panambalik rin inyong mga shout-out, rin inyong mga greetings, of course, our topic. Pagkatapos, ginawa mga kata-important reminders, can listen na. Partner! Oh, di na ako niya partner, nag-add to. Pakitimbre ako niya partner! Partner ko din, makomersyal ako. Ang technician din, makomersyal. Ay nako, makomersyal ako. Alright, magpapanambali kita mga palagay pagkatapos ginawa. Ang importante mga reminders, kindly stand by.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik

0: DTX 500 araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500 Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. At sa mga gusta, D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Gamay Visio. Visio. Gamay D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Balik kita mga palanggas at nga pagpangalagag. May 34 minutos yun. Nagtaliwan sa oras at alas 2 sa atin niya programa sa mga bagong gidya mga nakabukas at ang mga monitor. Well, may ragid niya hapon kinyo. Gabay pa nga naka-power nap na rong kagabanan kinyo. Naka-recharge na. Naka-recharge na kay... Di ba kapi pa kung busog ka? Baka medyo kanami kita rin mo nga pamatsyag no? Kanami kita nga mag-piyong-piyong, magsusiesta, bagas. Sabi ko medyo magamig-amig rong lugar, and then mahangin-hangin, busog, abaw! Sa kanamit nga kukatugog anay. Oh, di ba? Sana, oh. Papatsyagan mo lang doon sa mga probinsyang. Mahangin yung manami. Diba sa syudad ka, aircon eh. Di ba? Kung sa syudad ka, roi mo nga lugar nga, mahambag ang magamig aircon. Yan. Kung may aircon ka, ti, go. Sa pag-abot ng galingit mga power bill, karon doon imo nga, kwan. Imang sakit ito, gumaliban kung, Di ba? Oh, anyway, sige, basta importante, nakarelax lang tanan. Maayos na pakiramdam, nakapupahuway na, no? Kay siyempre, mag-aoy man matuod niya ba? Sa init, gauyon ka man sa init, gauyon ka man maliban sa init, inisip, mag-aoy man. mag-aoy rong init, mag-aoy rong, di ba, nag-aoy rong nagpanarabaho, maraming ginakagauyan. Sa mga gusto pang mag-abog kayo, mga greetings, well, walang magiging problema sa atin yan, mga palangga, dahil bibigyan natin niya ng orange sa ating programa sa makaroon nga

7 minutos sa Nataliwan Source, alas 2 oras natin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang kaping wala ka nang hahanapin pa. Kung siguro kung rong kape ang siguro nga nga More Power, may kapareho nga sang katawo, no? Wala, ay talagang jackpot na dyan, parang kang tumama sa lotos. Parang tumama sa lotos pag ganito yung ano, yung karakter ng taong ano, mapagmahal, maalaga, alagaan ka, no? Magiging komportable ka, relax ka. Ay, naku nga naman, para kang nakasandal sa ano na. Para kang Disney princess. Para kang Disney princess pag may ganito siguro kang matagpuan na ano. Pag may matagpuan ka sigurong tao na kapareho ng karakter ng... Di ba ba kasi mahaba? Di ba natin mahabang abing rong kape may karakter eh. Ano ang characteristic it kape? Kasi rong more power. Inaalagaan na naroaton niya kamay di tigawas. Hindi kanya bibigyan ng sakit ng ulo. Hindi kanya pakakabahin. Hindi ka magpapalpitate. Kasi marirelax ka gani. Di ba? Marirelax ka gani. Maliban sa marilax ka, ayusin pa na rin imo nga mga discomfort nga nabatsyagan sa imo nga chan. Kay rich in probiotics, live microorganisms, and syempre, rich in good bacteria nga kailangan, kinangan gidro aton nga tinae kay, di ba? Karuntanan nagasugod rong aton nga maginakaon, ginainom. Hay gadiretso gid ron tanan sa aton nya bitukas at nya tinae. Sometimes pag sumobra rong aton nya kaon, sumobra ra aton nya inom, di ba? Nakakabatsyag ka man hindi maganda. Because hindi kakayanin ng iyong bituka yung mga pinapasok mo sa tiyan mo, no? Lahat sobra sa taba, sobra sa tamis, sobra sa alat, sobra sa basta lahat sumobra. So, di ba ro imo nga imo tiyan nagabatsyag man nya discomfort, no? So, the More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, since nga rin daya hay, rich in probiotic, live microorganisms, and good bacteria, nga yung magiging nagabulit para ma-digest at maayos yung pagkaon nga nagasugod sa aton nga mga tinae. Okay? Para ma-absorb it mayad kung aton nga gawas, rong protina, vitamina, halin sa pagkaon nga aton na ginakaon. And then, dung waste na nga ron, rong nabilin, dung mga sapoy, kung sa niyog pa, yun ang ilalabas niya ng ating katawan. So, mas madali rong aton niya pagbawas once nga manami rong aton nga digestion, manami rong, ano, no, manami rong pag-function ko aton niya tiyan, dahil may nagabulig sa aton nga bituka para magiging maayos ang aton nga digestion. That is More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Huwag na kayong mag-atabili pa. Hindi ka mo magduha-duha. Hindi ka mo magduda. Nga basi. No. Just try it. And di ka rin niya masairan niya. Ay tama. Tagal ginabarit ni Talilas nga to. No? May ganyan. Nagpati ako. See? Okay? Try lang niyo lang. Try niyo isang sachet. Pwede kayong bumili niya na kahit isang sachet lang kaysa aton nga mga partners, nga mga stores, and drug stores. Pwede ka makabakal per sachet. Okay? So kung rumasarangan pa gamang ko inyong budget per sachet, di per sachet ka mo ikagabaligya mazat per sachet ron. Una sa Hanabas, sa Solanay Haroy, Dressed Chicken and Frozen Foods. Sa Nabas Public Market, inquire ka mo una. Una sa Tangalan, sa JJ Store sa Tangalan Public Market. Bilyone Store sa Makato Public Market. Antoninos Drug Store sa Malinaw Public Market. Sa Lezo Multipurpose Cooperative. Una sa Lezo Public Market. May Pass Drug Store, Poblasyon Numan siya. Sa Barangay Bulwang, Rung, no, Numan siya Branch at Carl's Pharmacy. Una sa Barangay Bulwang along the highway gidron sanda. Sa Kalibo, ina sa ANC Drug Store sa shopping center. Madali man lang sa Dausoyon. Dong Carl's Pharmacy, ganun din una sa may shopping center. Dong Trahi Pharmacy, iya sa may Regala, iya sa may Martilino.
ang dating footstep ron. Dong St. Anne's Pharmacy sa may Regalado Street. Available dong kapinaton. Una sa may Mabini, sa Vitamed Pharmacy, sa Mia's Drugstore, at sa Tia's Pharmacy. Tatlo o narong aton nga partner sa pagbaligya it more power. Tabok malang ron sa datanan it provincial hospital. Uso yun nyo lang, no? Kapi pa sa mga nagabagantay, una it mga pasyente sa hospital, kinangan nyo ro energy, magbantay, kay wakamot kompleto nga tugog. Kay mayat maya ro inyong pasyente, nagabugtaw man, bugtaw ka man, mabugtawon ka, maihi, mabugtaw ka, may ipainom nga buong, mabugtaw ka, magto sa CR o kunanugun lang. Pero inyong pasyente na gaminaliya, hindi makatugog, pati kamo hindi man makatugog. So need nyo yung energy. Ag maproteksyonan dong inyong health sa hindi kompletong tulog. Mag-maintain ka mo it more power coffee. Bisan par sa silang una, mabakaro sa tabok it ng ano, hospital, sa Vitamed Pharmacy, sa Mia's Drugstore, ag sa Tia's Pharmacy. Pwede ka muna makabakal. And of course, una sa my all-in-one convenience store sa Jaime Cardinal Sin Avenue sa Barangay Puok, bago magkalibo airport, kung iya kahalin sa Banwa at Kalibo. Una may andaron niya, baligya man niya kape. Sa Banwa at Banga, una sa J3M3? Tama, no? Para nakalimutan ko. J3M3 Drugstore, yan. Sa Banga Public Market, sa Tesna Car Store, sa Madalag Public Market, sa Neck Store, sa Libaco Public Market, and of course, una sa Pew Kids Store, sa Altavas Public Market. O, diba? Marami na po tayong partners na pwede ninyo nga babakyan it more power. Mas ginapagapit gidamon dun kinyo. Para nga hindi kun kamo masyadong mabudlayan kay it's everybody's concerned natun ra pag ginamba natun yam para sa kamayan itigawas hay ringgidro ato nga handom nga ato makigmanghuran hay hindi nyo ma-experience yung handong ano baga pag masakit gid lalo kung problema lang man kita nga ra hay mabudlay gid man rong gamasakit di ba ga mabudlay nga magpadoktor magbakad bugong. Although may mga ahensya mat gobyerno nga nagtauman o nag-offer man abi it ng kinahangganon naton medical pero hindi pa gayon sufficiente eh syempre importante kaya hapon may imo gid anang sariling ginabuitan nga kwarta bisan mag-inalin ka diba hindi mo mahamba nga oo ma zero billing ka sa ospital kung government hospital ka kapin pa kung PhilHealth member ikaw or mga senior citizen abi tematic na ron nga zero billing ka. Ikariimin nyo nga pagkaunit, bantay ni mo adlaw-adlaw, hindi man ni mo pwedeng i-charge sa hospital. O mapakal kagiti mo eh. Kinanganon mo una nga mga personal sa hospital, samtang iri mo nga pasyente, kinangan mo, baabo nga kinangan. Ay, kung wakat inugbakag, abi karon maalin ikaw. So, bisan maghambal kita nga, yes, zero billing sa government hospital. Pero once nga magpa-hospital ka, importante gihapon nga may kwarta ka, may budget ka kay mga may mga kinahanganon nga hindi man sagot it feel health. Like abiri mong tissue alcohol o diaper o kung ano pa una nga mga personal nga mga kinahanganon it imo nga pasyente ag tagabantay hindi man sa bathroom it feel health, hindi man sa bathroom hospital personal ta ninyo ron nga ano nga gastos di ba. So, kinangan mo gapon ng kwarta. So, parang hindi natin na-experience ano dun yung mga bagay since wa man kita't ginasaligan kung sinuman nga may mag-sponsor kimo or may mag-suporta kimo. Te, hagungan nyo gidgawas ta. What is 20 pesos? Mabakakat ka pisa ka sa Sheet More Power nga makabulig sa imo nga gawas. Abi, sipa nyo ba? Baka gani ka mo sigarilyo nga ron niya. Waman it may wamat may ibulig sa gawas nyo. Kundi nga raanang resulta pa, epekto gamasakit ka, di ba? So hindi ka pa mag kanugnan mo parang pagbaka mo it kape nga more power. Wa mo ginakanugni rong ginasunog mo man lang ano ginabakal mo ro sigarilyo. Diga kahilong ka man yan eh sa ginabakal mong alak.
na-afford nga nito pa baka it anak, baka pa it kape nga healthy coffee. Abugit ang arason kung gustuhon mo. Abo kang pwedeng magawang paraan pag gustuhin mo talaga. Pero kung may dahilan ka, di maramas maraming paraan yun pag may dahilan ka. Ay, naku nga naman talaga. Oo, sige. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ginapadumdum ko ang kinyuron mga palangga kayo, norong dong good health is sa bilog dar sa mga manggad nga dapat nga hindi naton nga pagpabayaan, no? Nga, iya kasi baboy kalibutan nga waka naga sa offer it malala nga mga masakit. Kay, yun na sa nahambag tagani, may nakita ako nga isang ka short video nga naghambang isa man sa atin ay walang pagmamay-ari dito sa mundo. Yan. Isa man sa atin, at totoo yan, it's biblical naman talaga. Dumating ka sa mundo na hubot-hubad ka. Wala ka man lang dala. Ibig sabihin, aalis ka sa mundo, mawawala ka sa mundo, wala ka rin madadala. So, wala kang pagmamay-ari. Iyak ka sa kalibutan, wala kang pagmamay-ari. Ni isang puno, ni isang butil ng buhangin dyan, hindi mo pagmamay-ari yan. Nag-isilang ka sa mundo, wala kang dala. Wala ka, hubot-hubad ka. Nang ipinanganak ka ng nanay mo, bakit anong dala mo? Wala, di ba? Hubot-hubad ka, wala kang damit. O, so, ibig sabihin, wala kang kadala-dala. So, meaning, wala kang pagmamayari nung isinilang ka sa mundo. Wala tayong pagmamayari. Sa totoo lang naman talaga. So, raton lang gid nga, mahimo sa aton niya sarili is, alagaan tarong aton niya, ikamayan itgawas. Alagaan taraton niya, health. Kay, mai-enjoy mo rin mga life once nga, in good health ka, wakat masakit, hindi ka naging pabigat sa pamilya mo, di ba? Hindi ka nagiging perwisyo, kay, syempre, hindi man pwede hamba ko gani, di ba? Always, kung gano'n ginahambakin nyo nga, hindi ka man pwedeng pabayaan ko pamilya mo nga nagabayokot ka sa sakit. Natural, pati sandaro, nagabatsyag man kung ano nabatsyag mo. Kung nagakalisod ka, kalisod man sanda, kay, sang kabagay man lang man ka mo, nakita ka daga kinuliit ka. Nakit agad ang naginugayong ka sa sakit. Alang ang pabayaan ka na dati, ipabdoktor ka gid, ipabugong ka, idagon ka sa ospital, alagaan ka, imnon ka at bugong. O, di ba? So, isipin mo rin kung anong klaseng perwisyo din sa pamilya mo nga makaroon doon imo nga sitwasyon. So, kung hindi mo pag-alagaan doon imong sarili, okay? Kung hindi mo pag-alagaan doon imong sarili, ay, kumbaga, dapat ready ka sa, di ba? Kung hindi man alagaan, at least meron ka man lang ambag. May tinipon ka para rin mga kwarta magamit mo para sa imong pagmasakit. So kung wakaw niya ni tinipon, wakaw kwarta, pasaway ka pa, wakapat ambag, ay tipan. Diba? So, importante gid arong alagaan tara to ikamay di tiyawas ng mga bagay. Okay lang mataron niyam once in a while, no, occasionally, mag-inom ka or pero hindi naman yung abusuhin yung inyong lawas bangod gid yamang sa ano patarasak nga di ba sa patarasak nga pag ininom kala imo alas 2:51 pasensya gid ra ko niya nagapreparar nga tapi ko hindi ba nato matakal da alas 2:51 tagal ay ato pag nga mga palang ako tumasas kayo na parang say hi! Pasensya. Hello, John! Happy afternoon, Tita Liz! And, ay, nako, Anton, palang ako tumasas all over the world. Papasensya, gitana. All over the world, as always, just stay safe. I hope and wish you're all in good shape and be the best. Bebe Erica, be! Good afternoon, Ma'am Leo. Shoutout kami here at Taklan Academy. Pasensya ha, 1 hour ago, tara yung mga message nga ra. Hello sa mga taga-Aklan Academy. Wow, si ma'am talaga, oo. Sir Gilbert Zausa, happy birthday kay Mrs. Velfa Turang Zausa sa Barangay Uyang. Nga ga-celebrate ko anang birthday.

0: it capital site and Dagao chapter. Bo, grabe nga din. And Dagao chapter. And Dagao chapter. Capital site and Dagao chapter. Wala problema. Sige. Good noon, Tita Lils. Maulang hapon ngayon dito sa Santa Cruz, Laguna. So, pabati pala, Tita Lils, sa ang apo kay Brianna. Igat na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday ko sa apo ni Sir Benz Cristobal nga si Brianna Igat. Happy birthday. Happy birthday, baby girl.
1: Happy birthday!
0: Sa mga nag-birthday today, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday! Shout out ko si Sanggang Dikit de la Cruz. It Barangay Mubo ag si Rodel Crispino sa Mubo Gasikop. It Umot sa Pangpang Itsuba. Pasige na si Kup Rumot. Abi ko ginahaghag at arog umot. Ginasikop po tagal arog umot. Abi ko mga ginasikop po at arog mga pago. Kapanikop it ng ano man, tilapia. Yan, panikop bangus. Pati tagal arog umot, mukha na ginasikop po. Ay, nako. Sige. Sir Alex Walog. Ate, sige. Sige, kaya sir, yamo si Ma'am Noemi. Ma'am Rosie Isog. Good afternoon, Tita Lia. Sa Palaot, wasan mo. God bless. Thank you so much, good Ma'am Rosie. Sa mga taga-barangay, Andagaw una. Sa Banu at Kalibo, good afternoon. Ma'am Bet-Bet. Good afternoon, Tita Lia. Good morning, good. Una sa Germany kay Ma'am Bet-Bet. Blessed day everyone. Thank you so much. Jun, tama ka Tita Lils. Wala ka talagang pag-umayari sa mundong ito. Bibigyan ka lang ng right to own, pero iiwanan mo rin yan eventually. Correct. Pagpalagay na natin na kahit ikaw pa yung nakapangalan si Tito na ekta-ektara yung lupa, marami kang mansyon, marami kang savings sa bangko, nakapangalan sa'yo. Yes, sa'yo yan. Legally sa'yo yan. Pero ang tanong, kung mawala ka sa mundo, anong mangyayari dyan? Madadala mo ba? Hindi. Wala. As in, wala talaga. So, kung wala ka rin lang naman na madadala, wala ka na rin lang man na madadala sa iyong paglisan sa mundo. So, simple as, be contented of what you have. Huwag nang masyadong, di ba? Pero syempre, do yung mga thinking, yung klaseng mindset is, it takes a lot of guts para masabi mong, okay na ako dito, kontento na ako. Kasi you know, rung tawo, abi, masyado abirong tawo nga. May nature abirong tawo nga masyado kita nag-worry kung ano yung magiging bukas. Masyado kita nag-worry. Yung may fear kita nga paano kita hinaga, wag kita itanon, wag kita something like that. No? That is why nga, dung tao, sige, trabaho. Pangitaan, magparami ng pera, magpayaman. Kasi yun ang iniisip eh, natatakot sila na, natatakot na baka magutuman bukas, walang maisaing, something like that. No? But, na-notice nyo ba na kahit may ganun kang klaseng mindset, may ganun kang klaseng fear ngayong araw, pero kinabukasan, kumakain, nakakain ka. Kinabukasan, may pagkain kayo sa kapagkainan. Kinabukasan, may gintugun ka. Kinabukasan, may isuha ka. Na-notice nyo yan. Diba? So since na, ganun kasi magbigay ng pagpapala ang Panginoon. Kita ng abing atawrong hindi natin masyadong na-appreciate. What I mean, hindi natin masyadong nanonotice yung ganun kasimpleng mga bagay nga nagkakanapo sa kabuhi. Bakitan mo tagag, basan mo makaroon adlaw at suhod. So nag-worry ka, nag-overthink ka. Paano hinaga? Paano hinduna? Pero, di ba? Nagagawa ng paraan. May mga paraan. So, nakatugon ka. Hindi na, may pantugon ka. Gun. Mahinaga pa. So, ganun po mag-provide ang Panginoon. It is written in the Bible

0: ang mga ibon, same papawid, ang mga ibon, hindi yan sila nagtatrabaho. Katulad ng tao. Pero sila'y nakakain sa araw-araw. Tayo pa kayang tao na espesyal sa paningin ng Panginoon na hindi niya kayang i-provide yung ating mga pangangailangan. Yan yung tanong. Tayo pa kayang mga tao, di ba? Na nagatrabaho ka, nagatinguha ka. So, but, you know, it's normal sa tao talaga, lalo kung kulang-kulang gid man rai mga faith, rai mga pagtuo sa Ginoo, di may una di gid aron nag-abot gid sa imo nga isip, sa imo nga pagkatawurong kahadlok. Nga basihin aga, makarama ka. Mag-ipon at mag-iwan ka ng kabutihan sa kapwa tao at kalikasan. That's true. Diba? Rung dung mayad nga kabubuton baga nga imo nga ipakita sa imong isig katawo. Diba? Hindi naman ito para i-discourage kayong magpayaman, ha? Eh, depende taro sa inyo, eh, kung it's your choice. Inyo taro niya sarili nga, ano, sarili nga desisyon. Pero yan lang naman ay kumbaga, mga a sort of reminder lang naman sa atin yan, na ginapaintindi ang katon nga ang ginapaintindi man katon it Ginoo nga ang yaman sa mundo ay hindi yan magiging daan para, you know, di ba, kung ano man ang magiging kahinatnan mo, mawala ka man sa mundo, dahil marami ng mga pangyayari na dahil sa kasakiman itawo, sa pagiging ganid itawo, di ba, sa pagiging sakim sa kapangyarihan, pagiging ganid sa kayamanan. So, may mga bagay na hindi na rin magandang, may mga bagay nga bukuman itmanami roan ang nagiging resulta. So, basta importante lang kung ano rong aton nga masarangan at kung ano tayo ngayon na wakat ginagapak ng isig katawo, wala kang sinasamantala, magiging kontento kita kung ano yung meron tayo. Huwag na tayong mainggit, wag dapat ganon. Kung ano mataroanda nga pangabuhi it iba, huwag niyong kaingitan yun kasi pinaghirapan nila yon. Kung tinguhaan matanandan, anda taron, wala tayong ano doon. Ha? So iwasan natin ang mga ganong bagay na mainggit, magiging ano ka, and ma-envy ikaw sa kapitbahay mo. May ganon kasing tao eh. But anyways, naintindihan nyo naman ro ako niya buot hambagon. Para magkaroon ka ng peace of mind. So, pag kung gusto mong matahimik na buhay, huwag kang mainggit sa kapwa mo. Kasi pag mainggit ka, hindi ka matatahimik. Nag-aandar din yun. Di ba? Pag nainggit ka sa iyong isig katawo, hindi ka matatahimik. Why? Kaya nag-iisip ka kung paano mo imaw magagas. Hala, sige kang gagas. Nakabakay si kakapitbagay mo it 50 inches na smart TV. Ay, nainggit ka. Hindi ka makakatulog, hindi ka maributay. Waka it peace of mind. Gusto mo magkaroon, gusto mo mas malaki pa doon ang bilim. Nag-iisip ka, bagay, paano kaya ako makabili ng ganyan? Ay, nako nga naman, importante ah. Wala matachim po, the end of tomorrow, sa Biyernes edition, pagpangalagad programang palautwasan mo. Of course, and still, Bajerma Sinadyahon! You're beautiful and cute, Tita Liels de la Cruz. Nagaiwan gid ako it may red nga hapon. Salamat gid sa inyo nga pagpamati. God bless us all. Bye!
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5
3: Radyo Todo.

0: 98.5 Radyo Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Samson Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samson Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabel. Nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: The station with the best music news and information.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawan.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblasyon, Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblasyon, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblasyon, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblasyon, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-opera sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: So, mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao dito at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo,
12: for the best variety of music.
11: Ito ang Radyo Todo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. Ang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Longer life.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat Patata Navara.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-mm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung hindi ako nagpapalpit eh. Po,
8: saan
9: po kami
8: nag-coffee
9: ng rice coffee?
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo?
10: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
14: Akala ko...

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Tolo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinumog na ako, adlaw-adlaw tungod wag na ako it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pwede nga adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga raya abo kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sanfon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus 1.
11: Go! This is my radio.
12: I love this station.
13: They're always on.
14: Radio Todo. For the best variety of music. Ino.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station. With the best music. News. And information. 88.5. Radyo Toto.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Toto. Ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog na ako, adlaw-adlaw tungod huwag na ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pin nga adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaimino pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabawaw git ang beneficio raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gat adlaw makaroon nga ni hay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga roan ang beneficio nga rahay abog kita sa akong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music news and information. 88.5
6: Radyo Todo.
7: Isang araw,

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong panggalusuga, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
4: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
5: buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
5: Magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
5: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
5: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
4: at positibong buhay.
5: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
4: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
5: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi
1: ang kagalingang hatid
4: ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
4: patotoo,
1: karanasan,
4: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
4: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
4: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
1: Kuya Boy!
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladuto ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Papakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan manda ko po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na naman tayo, mga kaibigan. Dito po naman sa ating paladuto. Atin dyan sa atin, syempre, ng atin po naman mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento, ngayon na po. Atin po naman pag-usapan at pag-kwentuhan ang inyo po naman mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.

0: Tawag na po sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balatuntunan, mga kaibigan. At tayo po'y napapakinggan ng live sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa radyo natin, Bonpen. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. Yung mga inaabot po naman ng signal po natin, dyan po naman sa radyo natin, Bonpen. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Meron lang po, Manuel.
0: Ano pong pangalan po? Ano pong pangalan po ninyo muna, tatay?
1: Manuel po.
0: Manuel, okay. Tatay Manuel, taga saan po kayo, Tatay Manuel?
1: Dito po sa barangay, Santo Tomas, Binyan.
0: Binyan, Laguna?
1: Opo.
0: Binyan, Laguna. Okay po. Tatay Manuel, ilang taon na po kayo? Ilang taon na po?
1: Ano, 59.
0: 59, okay po. Batang-bata po, Tatay Manuel. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Dito po ko nakabili na.
0: Ah, hindi pa
1: po. Ikaw nakabili na.
0: Opo.
1: Kasi kailangan na sa...
0: Ano po yun?
1: Dito ko nakakabili na. Kailangan daw ID sa rice coffee.
0: Hindi pa kayo nakakabili ng ating rice coffee?
1: Oo, kasi kailangan ID.
0: Kailangan ng ID?
1: Oo, barangay ID.
0: Hindi naman po kailangan ng ID, tatay.
1: Karsita daw.
0: Oh, hindi po kailangan ng ID. Opo. Hindi po kailangan ng ID, tatay. Hindi po kailangan ng ID. Kailangan lang po kayong bumili over the counter. Wala pong problema.
1: Opo.
0: Opo, wala pong problema. Pwede po kayong ano, pwede po kayong bumili ng ating rice coffee kahit po wala kayong ID, wala po kayong kailangan niyo lang po ng pambili. 'Yun lang po, tatay. Wala pong ano 'yun. Wala pong kinakailangan. Opo. Opo. Opo. So, pwede po kayong bumili, tatay, diyan po sa ano, sa Binyan. Halos po lahat ng mga butika po diyan pwede pong meron na po ng ating rice coffee. Pwede niyo pong ipagtanong-tanong yung adi po namang rice coffee. Basta hanapin nyo lang po, tatay, yung tamang produkto po natin. Yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. At R-I-S-E po, tatay. R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya tandaan nyo po yun. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin nyo po yung kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo, opo, opo.
0: Okay, tapos ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E.
1: R-I-S-E po.
0: Opo, R-I-S-E.
1: Okay, so, salamat, po.
0: Tapos, tatay, hanapin niyo po dyan, may larawan po yan, dyan po sa karton na yan na kulay gintong dilaw, may larawan po dyan na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Para hindi po kayo magkamali, yun po yung hanapin po ninyo. Basta po yung sinabi ko, kulay gintong dilaw na karton, R-I-S-E, at may larawan po na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw po sa taas.
1: Tama, tama.
0: Okay po. Opo, maraming salamat po sa inyo.
1: Po, kaya...
0: Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat.
1: Magtatanong-tanong na lang po.
0: Yes po, magtanong-tanong po kayo. Tatay, kung halimbawa wala po kayong nakuha dyan sa Binyan, nalibot nyo na yung mga butika, tawagan nyo po ako muli. Ay, naputol si tatay.

0: Tawag po sa atin po naman ang numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang atin po naman ang numero, 0969-226-9623. Yung atin po naman ang numero mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Beulie po ng Baguio City.
0: Nanay Beulie ng Baguio City. Okay po. Nanay Beulie, ilang taon na po kayo?
1: Po?
0: Ilang taon na po? Ilang taon na po?
1: 79 po.
0: 79. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Matagal na po ng konti.
0: Opo, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan po yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Beulie?
1: Yung kan po kasi, mga, ano yung testimony ng mga pani, gusto ko rin masubukan na para kung hindi
0: mga paapo. Opo, Nanay, ano po yung mga, mga karamdaman po ninyo bago po ninyo sinimulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Masakit na tuhod.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung mga na-cracks na mga paa.
0: Mm-hmm. Yan. Okay.
1: High blood. Ganun po.
0: High blood. Opo. Meron po ba kayong iniinom na gamot galing po sa doktor? Halimbawa, maintenance po ninyo?
1: Maintenance lang po.
0: Opo. Yun po ay patuloy nyo pa rin pong iniinom hanggang sa ngayon.
1: Yes po.
0: Very good po yun, Nanay. At sa pag-iinom po ng ating rice coffee, wala po tayong sinasabi dito na kapag kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, ay kailangan nyo na pong alisin yung maintenance po ninyo. Wala po tayong sinasabing ganun. So,
1: yes.
0: Opo, ang kailangan lang po, Nanay, ay ipagpatuloy nyo lang po yung iniinom po ninyong gamot galing po sa doktor habang umiinom din po kayo ng ating rice coffee, dahil makakatulong po ito sa inyo sa araw-araw po ninyong pag-iinom ng ating rice coffee. Malaki po yung maitutulong po nito sa inyong kalusugan. Nanay, sa sabi po ninyo, umiinom na kayo ng ating rice coffee, ano po yung mga napansin po ninyo, kung meron man, na pagbabago na sa inyo po namang kalusugan?
1: Hindi na po sumasakit ang mga tuhod ko.
0: Very good.
1: Normal na po ang BP ko.
0: Very good, Nanay. Very good. Hindi na sumasakit yung tuhod at normal na yung BP po ninyo. Very good po yun, Nanay. At ano pa po yung iba? Kumusta po yung tulog po ninyo?
1: Umiigi na po.
0: Umiigi na yung tulog po ninyo. Dati po, Nanay, hindi po maganda yung tulog po ninyo?
1: Hindi po. Mga 2 oras lang po. Magdamag. Ngayon, inaabot na ng mga 5 to 6 hours na.
0: Apo. Ngayon po, Nanay, humahaba na yung tulog po ninyo. Yan po yung ibig niyo po sabihin.
1: Yes po.
0: Ah, okay po, Nanay. So anyway, Nanay, ituloy-tuloy niyo lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee? Diyan po sa Baguio.
1: Sa Oriyan at saka sa Cordillera. Pero, may sasabihin ako, Kuya Boy.
0: Go ahead po, Nanay. Go ahead po.
1: Nag-order ako ng 5 carton na 25 in 1 at sakali ng sabon. Nagpunta ako kahapon, wala naman sila.
0: Saan po? Saan po ang pinuntahan po ninyo?
1: Sa Orion.
0: Orion?
1: Yes po.
0: Opo.
1: Kaya doon ako nakapili sa Cordillera Generic.
0: Ah, okay po.
1: Nang walang telepon.
0: Okay po. Sige po, Nanay. Ano po? Hayaan po ninyo at basta po ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee hanggang sa meron po kayong nabibili dyan. Kung sakali po na naubusan dyan po sa inyong lugar, balitaan nyo po ako at atin po namang ipapaalam yan sa atin po namang mga deliveries. Nang sa gayon, ay madalhan po agad-agad dyan sa inyo kapag naubusan po dyan sa inyo. Okay?
1: Yes po.
0: Okay po.
1: Sinabi, sinabi ko sa Orion kasi na ano, ikuha ako ng yung limang karton na 25 inuwasan sa kalimang spoon. Wala daw kayong staff.
0: Ah, wala pong sabon. Wala pong sabon, nanay.
1: Nakabili ako ng dalawa sa ano, Cordillera Generic.
0: Ah, meron po doon sa Cordillera Generics. Okay po. Very good po, nanay. Apo.
1: Pero yung po nang wala, yung 25 in 1.
0: Yung 25 in 1, ang wala po dyan sa inyo sa Baguio, sa Cordillera.
1: Opo.
0: Wala po ng 25 in 1. Okay po. Lagi po kayo nakikinig sa ating programa?
1: Yes po. Walang paltos.
0: Walang, thank you, walang paltos. Opo, nanay. Very good. At sino-sino pa, bukod po sa iyo, sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Isa lang po ako rito sa bando. Pero binibigyan ko rin yung kapitbahay ko.
0: Very good. Napakaganda naman. Napakasarap naman maging kapitbahay po ninyo. Namimigay kayo. Nanay, wala kayong kasama dyan sa loob ng bahay?
1: Wala po.
0: Mag-isa lang kayo?
1: Opo.
0: O paano yan? Kapag gabi, wala kayong kasama?
1: Okay lang po.
0: Okay. Asan po yung mga pamilya po ninyo?
1: Nasa La Union po.
0: Ah, La Union. Malayo po sa inyo?
1: Malayo po.
0: Malayo sa inyo. Okay. Anyway, basta po nanay, mag-iingat po kayo ha. Ingatan po yung sarili po ninyo. Doble o kaya triple ang pag-iingat po nanay. At lagi pong uminom ng ating rice coffee para lagi kayong malakas. Nanay, kumusta yung pagbabawas po ninyo?
1: Okay lang, 2 o 3 araw.
0: Okay naman, po yung pagbabawas po ninyo. So ibig sabihin, wala pong problema sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Gumanda po yung ano po ninyo, yung pagbabawas.
1: Oo.
0: Very good.
1: Tumaba ako po eh.
0: Ha?
1: Tumaba ako dahil ano?
0: Masarap kumain kapag may rice coffee.
1: Yes.
0: Very good po. Maraming salamat. Anyway, nanay, thank you very much po sa inyo. Ano po yung masasabi po ninyo sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa buong Pilipinas na hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Go ahead po, nanay.
1: Uminom na rin sila para manda ang buhay nila dahil sa rice cooking.
0: Maraming salamat po, nanay. Nanay Violi, mabuhay po kayo. God bless po, nanay.
1: Salamat po. Kuya Boy.
0: Po.
1: Pakiusap ko sana kung mag-deliver sila sa Bagyo.
0: Aha. Uh-huh.
1: Mag-order ako ng 5 carton na 25 in 1 at saka sabon sa Orion talaga kasi walang carton sa SRP nila.
0: Okay po, no problem po nanay. Noted po yon.
1: Salamat.
0: Yes po nanay, maraming salamat po sa inyo. God bless po nanay.
1: Likewise, kuya.
0: Mag-iingat po kayo, God bless po. Maraming salamat po sa inyo nanay.
1: Salamat po din sa inyo.
0: Thank you very much po, nanay. God bless. Mag-iingat po kayo. Salamat. Bye-bye.
1: Salamat po. Bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Yan po si Nanay Violi ng Baguio. Ay po'y napapakinggan din. Diyan po naman sa radyo natin na Buwak Marinduque. Hello po naman sa lahat ng mga taga Marinduque. Mabuhay po kayong lahat sa mga inaabot po naman ng signal natin. Diyan po naman sa Buwak Marinduque. And also po mga kaibigan, diyan po naman sa radyo natin na Kalawag. Yung mga inaabot din ng ating po namang signal, diyan po naman sa radyo natin Kalawag. At sa radyo natin, Rojas. Hello din po sa mga taga Radyo Bandera, Katarman. Yung lahat po naman ng mga kababayan po natin na inaabot din po ng ating signal. Diyan po naman sa, na nakatutok po naman sa atin sa Radyo Bandera, Katarman. And likewise, diyan po naman sa 98.31 FM, Lucena. Maraming salamat yung mga naka-connect po naman sa atin, ha? Through our live streaming po mga kaibigan, na matatagpuan po ninyo sa atin po namang Facebook Live, sa atin po namang Facebook account, Rice Brand. And syempre dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo. EWALFM 95.9 Radyo Totoo, Batangas. Batangas City, maraming salamat! Tawag po mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan. Ngayon na, dito po naman sa ating palatuntunan, kung may mga katanungan po kayo at mga kwento patungkol po naman sa ating po namang produkto, tungkol po naman sa ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag lang, 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa.

0: Kwento ang kalusugan tayo mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ay, Kuya Boy. Ay nga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po.
1: Nangangangkot na ko kung may ari din sa Cadiz ng Juan sa Right City.
0: Cadiz City po, nanay? Cadiz?
1: Oo. Mm-hmm.
0: Kung saan po mabibili yung ating rice coffee dyan sa Cadiz?
1: Wala.
0: Wait lang po, nanay. Cadiz City po, nanay, di ba?
1: Oo.
0: Wait lang po. Sino po ito muna?
1: Si Rose.
0: Nanay Rose. Okay po, ng Cadiz. Ano po yan? Negros Occidental?
1: Oo.
0: Cadiz. Okay po. Si Nanay Rose. Ilang taon na po kayo, Nanay Rose?
1: 67.
0: Okay po. Diyan po sa Nanay Rose, sa Cadiz City, makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan po sa Butika de San Francisco. Meron din po sa Roy Anthony Pharmacy. Lahat po yan sa Cadiz City po, nanay.
1: Roy Anthony?
0: Apo. Roy Anthony Pharmacy.
1: Sige. Sa TikTok po kami nag-order eh.
0: Ah?
1: Sa TikTok ako nag-order o si Shopee. Mahal ka dugay.
0: Okay po. Nanay, dyan po sa dyan po sa Butika de San Francisco and dyan sa Roy Anthony Pharmacy, meron po ng ating rice coffee dyan.
1: Sige.
0: Okay po. At dyan po kasi sa sa online, meron po kasi yung shipping fee.
1: Oo nga. To 30.
0: Yes. Meron po kasing shipping fee dyan. Kaya po may patong yan. Okay po.
1: Ano nga ang pangalan ulit, Kuya Boy? San Francisco?
0: Apo. Ano po yun, nanay?
1: San Francisco. Ang pangalan ulit ng butika?
0: Butika po, nanay. Butika de San Francisco. At saka po, Roy Anthony Pharmacy.
1: Sige. Okay.
0: Okay po, nanay. Tapos balita. Nanay Rose, balitaan nyo ako. Kapag halimbawa nakabili kayo, meron po kayong nakuha dyan sa Butika de San Francisco at sa Roy Anthony Pharmacy, balitaan niyo po ako.
1: Sige.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you very much po. Tayo po'y napapakinggan din. Diyan po naman sa... Sabi ni Sir Edison via Falafox DWDYAM 1107 kilohertz Kawayan Isabela. Maraming salamat. And dyan din daw po sa Get Radio Apps ng DWDYAM 1107 kilohertz Kawayan Isabela. Tayo po'y napapakinggan. Maraming salamat. And sabi ni Giancarlo Peralta, good afternoon po, Sir Boy. Watching from Jones Isabela. Maraming salamat sa mga taga Jones Isabela.

Likewise po, ask ko lang dito sa Jones Isabela, wala silang benta dito, rice coffee. Pumunta kami, ibang pharmacy, wala talaga sila benta sa Jones Isabela. Wait lang po, Sir Giancarlo, titingnan po natin kung dito sa ating listahan, kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee, dyan po sa Jones Isabela. Ang mga nandito po, Sir Giancarlo, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Itiage, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, and Gamo. Noted po yan. At sasabihin po natin yan sa ating po naman mga deliveries, yan pong Jones Isabela. Wait lang po, at isusulat ko po para masabi po natin sa ating po naman mga deliveries na wala po dyan sa Jones Isabela ng ating po naman produkto. Lahat po ng produkto natin na Sir Giancarlo, wala po dyan. Jones Isabela, wala po ng ating produkto. Okay po. Sasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries. Okay po. Maraming salamat po. Ganun lang po. Tulungan tayo. Halimbawa, wala po dyan sa inyong mga lugar. Sabihin niyo po sa amin at gagawan po ng paraan yan ng ating po namang mga deliveries.

ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: The best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabi, nag-ihi ako ay kundi tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang gudinami rin nyo nga.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po niya yan?
3: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compact. Kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Agod dinami rin nyo nga.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapag-active.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itdayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best try ang More Power.

0: rice capsule na Kuya Boy. Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: The station with the best music. Best music.
4: I love the music.
5: Best music.
2: Ito ang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ako.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navarra Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navarra Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products, dapat tata Navarra.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: weather system, no? May LPA, may intertropical converging zone, may shear line, agrarayang ginatawag nga rang southeasterly wind flow nga ginatawag, no? Ang mga katuturo rayang hangin nga halin sa dagat Pasipiko, no? Ay nga ikuman nga sus Maria Kagusip. Matsa nagasaling abot ang mga kundupan niyempo, no? Maungkat agharon, mawaswas yung matay mo tuman. Ah, sige, das tang waswas. Ag paamanan pa ka sus, Maria nag-alsat ring buli. Kon hikibot ka ko kabaskog na dugdog. Dayang ginatawag ng dangalinte, ay, nagapinangilat yung mga konsos Maria Kagusip, no? Kita mo ta, nagapinangmudak pa sa langit. So, kamay pa nga, white inigo, no? White may nahalitan, ko grabe nga pagpanagugdog na to kay ina, no? Umpisat mga alas dos ta, eh. Hasta yung ta kay ina ka ra, no? Samta nagapagangop kita't mga 4:30, iya sa broadcast center, mga katodo, kasi ginapamatsyagan ta, eh. Ginakibang man kita ko kilat ag dagugdog mga katudog. Good morning anay ha kay Toto Roger Lucero Nagales. Aga kamanaman ha, congratulations kay Engineer Sean Clifford Magno Morillo for being top 8 on civil engineering board examination. Wow, ay proud ruan ang mga ginikanan kara, ruan ang mga kapamilya, no? Ay si Engineer Morillo ay nag-top 8 saging patigayon nga civil engineering board examination. So sa uman ha, congratulations! Aga good morning man ha kay Mabi Rompi Aro Tagana it Nining and Boy Native Lechon. Aro pinakadabes nga lechon. Naging hapitan ko kahapon. May libreng panit. Ah, nga nagagapok. Sa halagang 800, may paama na. Ah, super yun. Ay rulasa na na kakaiba. Ah? O naroon makita sa Jaime Cardinal Sin Abinyo, di kara sa may prente it overtime. Ayan, una imo kay pare, no, sa prente, no? O naroon, umpisat Lunes, Martes, Miyerkules, no, doon niyang anay, pero ging kompleto na na Webes, Biyernes, Sabado, ag Domingo na, no? Perfect na ang isang linggo. Makita inarupina ka crispy and delicious lechon, it Ningning and Boy Native Lechon. Ayan, una kay Mabi Rompi. Pinakadabes.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
0: Bago ro mga nagabaga nga mga balita ag informasyon, ha, i-check anay nato si Katodong John Cabisilla kasi may misyon pa kami. Balikan pa namon kung makahingabot do ratong patay nga ging agtuna na nakahapon ay si Congressman Jojo ang nag-respond yun katon, no? Agaruan ang staff, sino ba mga kong gatilinawag nga ra? Ay, may ka-istorya abi ako eh, no? Mga nakapitong tawag yata. So, tumawag katon si Miss Janice Infante Abayon. Rayang si Miss Janice Infante Abayon, raya ruan ang staff sa Iloilo. Nga nag-receive ko mga nagapangayo nga ra itbulig. Although may ana iya sa Kapitol, ha, iya sa Aklan, may ana man iyang pagbulig des, no? Ni Congressman James Jojoang. May ana iya. Iya sa opisina ni kuan, Mr. Ivan Patron. Iya sa opisina at Barangay Affairs Office, no? Una di karundon. May anang pagbulig center ni Congressman Jojoang gaiping sanda ni Congressman Lolo Kong Lolo Joven Meraflores. Pero may ana man dito sa Iloilo, igtok

0: kita kahapon nagdirekta, no? Nagpadaya kita at mensahe kay Congressman Jujuang, gauwa man magbuhay o galing wa uta makahingabot no programa, no? Nag-message man imaw. Aga dayon, ging pakuanana, no? According ka na, magatawag man na rutim. Ay may ako yut ama na gaging taong instruction ito, idol, no? So, hambang ni Janice Infante, abayon, Sir Judel, good morning. Regarding sa burial, nga na pa-help mo, please send contact details. Our team will assess. Will assess and access. Ayan. So, mag-a-access ag mag-a-assiste. Routine. It oswag Ilonggo, no? Ni Congressman Jojo ang sarayang gingyapit naton nga burial help or burial assistance, no? Tagratong kuana, taga Andagaw, no? Ag may nagpadagaman katon it mensahe kahapon nga ging pa-pick up manana, no? Aging instruksyonan man imawagi, no? Ako aton nga partner, no? Nga si Katudong Dingdong. Ang kung pwede, maagyan lang ni Katudong Jun. Ba't sa una sa may Rojas Avenue, no? Pero pangutanon ko karasinduna si Katudong Jun kung hapaloap na rato, agod madaga makaron, agod remisyon namon makaron, buon do pangagat patay, ag picturean do death certificate, ag buon do pangagat buhi, ag maisend namon ito, no? Ay makahingabot patara, dorayang burial assistant. Kung magubong, kung in kaso hinaga, ang kung hinuno matamaabot do rayang burial assistance ay pwede man nga ibayad ita ng igmanghod sa andang balansi sa kabaong, no? Ay kamusta ho naton kung nanuro andang istorya kara kahapon ni Kapitan na Juliet Melgarejo ay si Kapitan nga ra wag itang kapabaya ra sa Koto Buguligan nga makaya na na ay ginabuligan agad, ha? Imbis nga ana itao panana sa pobre nga nagakinahanggan. Kanay nato si Katudong John Kabisilya, unahon nanay nato doon natabo nga vehicular accident. Agroato niya todo bantay presyo, todo bantay supply sa temporary public market naton mga katodo. Airo Presidente, ita market stall owners association, una sa may P-section, nga si Mrs. Rosalina Rosalia Tampos, nagpadayag umatsugat sa aton nga local government unit, ita Banwang Kalibo, ag una unda sa Tagatapan, ita sanggo niyang bayan aging agenda, ha? Ako nagtaliwan nga Martes sa regular session, rosugat nga ra itatagatindahan nga nagapangayo it clarification ag ginapangutan agid kun hinuno gid ra pagabuksan. Yan ko ang nananatiling misteryo kung ako ang inyong tatanungin. Bakit? Hindi ko rin ko alam.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Dayaro sambilog sa mga dahilan. Kon paman, deficit sa income, ruaton karanga municipal economic enterprise, sa milog na ha sa pagka-delay, kuaton nga Kalibo public market, ag siyempre, ro paghinat collection doon ay pila lang man una ro gabaligya, ro iba ay nag-ungkat, ro iba nag-silo, no? Ang kolektahon mo patarito to ay konsyente sa nang duok rito. Ro iba iya sa may Julianas Market yun, ha? Okay, check na to si Katodong John Kabisilya.
1: Radyo Todo Live Report.
0: O, detalye ko rayang natabo nga vehicular accident na Katodong John, pasok.
2: Alas 1, sir, parasong tabi ka privado din sa pagkakitay na nabiksima kita vehicular accident diya sa ating provincial hospital. Bitsima nga nga si Carmel Tunic 38 anos pagidaron sa ramang imorta ng barangay at balugo sa Banwa ita mas atong ipusin sakay mo sa ananga motorcycle no pagdamot ni karon katong virus may tanggay tumdam kato accident itang nakasungga binot ayam basta ayam ang sinuwa niya ng paniskan dito sa ng siklo nga kung si Enday ng biktima sa Arnel Tunic ay din tabuliganan rat na kurunga dito yung naging dalaya sa atong namay provincial hospital dahil imorahe takahagong it's a takasari-sari ng mga last note sa nakasari-sari ng party karawas na kusin. Dahil na nabigti mga si Arnel Tony, kaya maroon sa ating mga doktor na isang bukon. Medial hospital. Tatlo ka mga minor di edad. Ito mga ginawa. Okay, ito. Hindi mo naman tatlo na mga minor di edad. Sakay sa tricycle na accident tips na katulungin. Kung nalos control, ipang dalaya sa ating mga provincial hospital dengan orang mga biktima ita vehicular kini ng mga intensidad ng taga barangay dalam sampanwa ita ubatan nagamukit mga alas 12% kina taga aga dahil sa mga biktima kung siya sa kaisanda sa tricycle no pag abot handa di kanan sa may barangay Ananas Baliti na lose control takot mga dilo handa na tricycle ng nasakyan niya kung siya dahil nga rin ang mga minong di edad ka edad 15 anyos 12 anyos ang siyam na nagpot ay na kung ano si pagkatumba at ang tricycle ay pakaagong ko sa daras na nakasari-sari ng mga lakto siya nakasari-sari sa parte ng hawa sa kusin ay ang tatlo ng mga minong iglas ko itong mga juli yung kabunganan na ang kindala iya sa akong mga ito ito pagkalis kong bukong mungungyal hospital hindi na kanawang tapos ng nero istigasin ka natapon nga baliti 20 sa natabong marang aksidente ang kusin tatlo pang mga minors niya yung pagdala iya sa akong mga provincial hospital ngayon dahil wala ka pa no dahil wala ka mga aksidente ay nakabalan sa atin ang ibig sila sa doktor pa rin
0: puro tanan mga minor di edad
2: minor o minor minor sa nanon 15 anyos 15 anyos at siyam nga dagpon
0: oh ay sino basuhon ko aksidente sino basuhon ko aksidente nga mga minor di edad
2: ay dahil lalos kontrol ako ng katungkil ro anda nga magkampun nila ka magbangod
0: hindi ro pangutana nga ni makon kara sin oro basugon ay mga minor di edad amat yung pasugtan nga magdagait motor
2: ay basi ko nung nagas tagadrive para katunga din ay basi ko na panita basa dahil sanda nga tatlo ko nung nagasakay sa tricycle masaya na ta tonsin ko kara ro driver
0: may driver
2: matanda ka di kanan anda no dahil mga minor di
3: edad ay anyan doon
2: aga nalis control sa kolor tricycle din na nila na sa darang ng sa darang flora ay nagsakay sa tricycle sa darang na taong ang sigurado ini doon ito sa pero ibang na yung mga minors na aga yung pagdala niya sa ato na minors ang ito na sarang pa sa iron na kung saan kung ito na rinal kung sit or drive yun kara sa raing tricycle na nag-accident kaya na sa may barangay na masamban ko kita palitay sa ato mga nakakontain makuha sa ato provincial hospital sa hospital ward naton may 48 ko mga nakakontain sa ato na pediwards 54 ko mga nakakontain sa ato na obiwards may 125 kanaray ang may 34 ko mga nakakontain sa ato na penal wards ito sa second floor may 76 ka mga nakakontain sa ato na medical wards nga kunsiin nakasari-sari ka mga buhati ano nakakontain may 114 ka mga naka-confine. So matapol na, so matotal ka doon nga dito doon, kabilugan no, kaibahan so ICU ward at no isolation ward, may 463 na legal age sa mga 94 iba sa kabilugan na ka-confine makapos iya sa ating may Dr. Wilson Bufon Memorial Hospital. Alin sa Provincial Hospital ka doon nga dito no, nag-receptor sa ating mga na masakosako natin nga temporary natin ni may kalibo public market sa makamun nga adlaw nga Biyernes. Sa nagulat-ulat ni Dung Anor Maisda ang nagabutan riya, ang kumpila ng Prisit Isda ang nagabutan riya, ang nagasamparan nga adlaw nga Biyernes. May Prisit ka riya, Prisit, amu-amu Prisit nga rin, yun ito na kaya presyo na 150 kilo, no? Makaan, abot sa makaan nga rin. Magaling ni 140 kilo. Kanami, rumataan, no? Sa katiyan ko na. May hasa-asa man riya, 160 kilo. May tiyaw kita rin yung kumili namin kasi uno, sang dati sa kilo, wakan niya gurayan, nagdaba-daba na itong gurayan makaroon no, 140 sa 150 kilo. May ati mga labugan rin ya, 180 sa 200 kilo, may bisugo kita rin, karami bisugo nga rin sa tiyag po na, 240 kilo no, may liwit rin ya, sa akong classmate, may liwit no, 240 sa 250 kilo no, may aloy na liyak mga dito, no? 140 kilo. May period kita rin, dahil period nga rin, may infok na batalaan na, bilog ka rin, 260 kilo. Pero ang ato ng bantalaan rin, kay Brad Rimo, no? Kana rin isda. Halin kita 340 kilo. Ito ang bantalaan. Mamsa, ito ang bantalaan ako niya, 360 man sa kunot, no? Nakiwa, binadak, sarap yan po, mamsa, karap. Ako nga Blue Marlin niya, at si Cinta Pilo, may gusaw si Karan, baksarangat niya, kung saro ka namin, no? 200 kilo, may salamangiti ba niya si Andre Rimon, 160 kilo, may dugso man nga 250 kilo, may kilakyari yan, kung nulang ang classmate, no, si classmate na, ako niya nang nagabalik yung pista, no, may nilapyari rin na lang, si classmate, buko is na, yan, kay Fonda, kay Brooke Dupin, no, ang bangun, Christoph, kahit makang bumulis at bangun ko ba, kay Pilipin, kay Pilipin, kay Pilipin, kay Pilipin, kay Pilipin, kay Pilipin, kay Pilipin, kay Pilipin, kay Pilipin, kay Pilipin, kay Pilipin, tingin na rin rin, agay, to, Rimo, no, na, sa Danaga, dahil mayo masakasako, nakararap, Vicente, apo amiro ng pagkakayon ng isda ya iadala sa dada sanda mat pagkaya ng cinta sa Bolivia pag mo sa karne ang dinda pagkaya ko kita karne no o ato na pat mo ba para na ka po para yan kita din sa dito eh tapo na physics no no ang sa ito din ang problema tapo mano ko para ng bisyo di mo ay yata mano ato ng dristi kay nagatong backyard mo mata ka ng 200 kilo dato nga nitib naman o 340 kilo kapakita rin manok mabakan nyo sa iba't ibang disipili at akam no wala mo gusto yung lahakit sa adlaw ba business party ato nga karna kita mabalo ka rin dato't baboy na ng kasing pochak aglim po 340 kilo no at 320 kilo to kabo pero kapakita rin baboy na mabakan nyo sa iba't ibang disipili at akam no no pang sisig nyo na pang sweet cam pang ilaka pang ginuguan tanang ina ron sa parte sa akin niya karne it apaboy kung paano malikita baka galuang rana karaga uno dahil sa kasintes 20 kilo pero kamu pa pa kita rin baka galuang mabusan niya sa iba't ibang video no ato nga patahon ato nga lagon at what na ron sa parte sa akin na mga karne na ito niya sa sunita po na mistikyo niya sa sunita po niya niya kado publiko nga niya mas marami kami pagtulutin para na kong panindahan agud makaabot pa kamot mga bangkong mga abot ng mga isda, mga labas ng isda na kabutan na yan, ang mo pa bangko nga katay nga lang na kapagpag niya rato nyo mga patansiro o ato nyo yung mga sa mga lato, naka-radio no, naka-radio sa sizes nyo. Iba't ibang klase at mga nariya sa sulta ng Mirkado Publico. Ang pagkakot ang mulay, di ka namis sa akin printing sa pagsakang area, di ka rin mga kakasaysari ng mga pinugkos ko sa mga tulay no, ang di ka sa kilid ng ato nga physics yun, inakita ng mga dinatantang yung mga dinatsinsin ng mga huray. Pinakiko din ang binilupito ng mga sa monitor sa KD na ay,
3: wala ko pagamba, manabi kamuya kung mag...
2: Phil Magallanes, Sari Cariston. Kung nakita si Cariston, ay nakamutanan yung
3: gusto. Ba, si Mulyo, patulong kamutanan niya.
2: At to na yung wag muna, ay mambili. Sari Cariston, kanan niya klase panakot na gusto niyo marso yun yan ikaw sa anang nga lang ako nga Junil Abira tapos pinakalikod tinaro nga sa support ang nagapuga payo ko nga Junil no ang ka sa main building na ating grocery section no sumanog sari-sari sa mga same book na sa gabog na rin pero na kaipin kita Roy Buntogon restaurant no as a top Andrew Swan Junior no at pinamatis na iba ni Roy Buntogon restaurant kay Raymond Tulos Taro, no, pang masa, walang problema, para ito, makapamahaw ko, makailabas ka muna, pagkakapi ka mo, pang gusto niyo muna, ina, nakaradio na pang servisyo, inyo, at ikara kay, aro, ina ka sa ako nga, panto na kapagwa, ay tatong kakitsiron, yan, ikaw nung mga bilungkos-bungkos, mga gulay, abong patunas ni karon, may mga gaon sa tarik nun, abong man di karon, mga ako ni karon mga takanin, ano mo, nakahiliran ni karon mga takanin, ang isang kumanan sa nilisaron, ina, di karon do, puntasan ni Papa Dutch ang ulita kay P6 at kay Muntani kay P6 no ina di karo sa kahilira sa dari karo abo pa di karo ng mga pao ang mabuga ng inyo ipakal di karo gali ay amat o kamut anturya ang tayo ma'am maria po pa yung tayo no di karo sinaka atumana no sila po si karo si Chiro no ma'am maria po upay po fine ngayon mag-antumana itibrano ah dahil mga panipan humaba-haba rin po kaya sa sulitato na Mercado Publico. Ang bago mag-issue ko ito ngayon, no? Ginagrito ganyan, ito happy happy sleep. Oh, si Paring Harley ni Tomas, nasa Harley's Karindiriya, nabakitilya ni Tomas, nasa Makuna, nagagaha ko na nilaga ko na mga kutahitanan niya ng restaurant, sila sa Harley's Karindiriya. Sabaw pa lang, ulam sa kahit. Paring Junior, at Paring Rapi Alcaraz, sa Fiat Christine, dahil sa may barangay Tigayon, kaya ang gumawin na chika, nagpinamati yung bilog na pamilya, La Chica ang Jansson, no? Jansson La Chica, no? Pamilya kita na Jack Tudorin. Ang happy-happy sinigil na sa Colonel Jansson, no? O inarong kita na Colonel Jansson, pinasa mo dahil Birson, sa Brangay Tigayo, no? On unmanaged by Toto Freddy, ang Chinese na Colonel dahil Birson Road. Ang imaman ng F&A Glass, ang tuloy mong supply and installation. Sa akong gumawa doon, sa King Freddy, at any other, sa Mapiano, din ako sila sa Brangay Tigayo. Happy-happy sinigil na tinyo, kanal-kanal.
0: Katodong John, katodong John, mangutana ako no kon kahapon ay may nag-message abi ya kato no around 7:25 AM rayang si Charlene Mendoza Akinisio no nga nagahambal good morning sir idol, pwede sir pangabay pa pick up hindo na mga 9 AM una sang asawa sa Producers Bank amon sang kering bulig no katsara to ba yang ginapanawagan naton nga patay nga uwa pa magubong no una sa may barangay Andagaw ha forward kimo ra kahapon ni Dingdong ag pamasyaran mo para pick up on
2: yung po may katong din do video naton ha dino ba karon nato agahon bukon ra gid nato gadaton sa anabakan katong
0: karon asahon sa pero roimo anay nga unahon balikan mo rito pamilya, no? Makaraha, makaraha. Balikan mo ituro anang magulang, buon mo ro pangalan it patay kompleto nga pangalan ha, pati edad. Ag kung kano gid imo na matay, tama? Ag buon mo mando, dali lang, buon mo mando pangalan it anang magulang, ag address, ag pati ro contact number ay i-forward kun ituro sa opisina ni Congressman ang makaroon nga agahon para basi hindi na may resulta yun. Kasi ginadalian da kung anong mga staff sa Iloilo, no? Ay ako kahapon nagpadaga it-request dito kay Congressman ang akong pwede mabuligan. Kuha mo? Picturean mo pagaliro anong death certificate, ha? Death certificate.
2: Itong ipakita ka itong sahapon parang mag-uha mo, anong death certificate?
0: Oo, pero picturean mo't maayos. Ang picturean mo ro patay, no? Sa ro patay kapras ko king send nimo kahapon, agud maipadaga nato, no? Buon mo ro pangagat patay, agro pangagan it anang magulang, agro eksakto nga cellphone number kasi matawag karon do opisina ni Congressman Ang.
2: Roger, katrong gila, kopya-kopya, dahil na meron ating initial na report, magaling niya sa area, nagpa-responsibility, no? Dali nito sa may doctor, paris kong nito, Memorial Hospital, paanto rin sa ato nga, masako-sako na ito nga, temporary na ito na may kaligo, public market. Kaya po, para sa Tudo Mirada, kumans pa ito nga, din, kami sila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo, live, report.
0: Abogid niya, salamat ha, kay Katodo nga John na Kabisilya, no? Direkta nga nag-report sa may provincial hospital sa ratong natabo nga vehicular accident. Mga gaban minor di edad, ruging pangdagat sa provincial hospital, dupang utana nga ni Makon-Nakon, kung minor di edad doon nag-drive, ay sinuro basugon kasi mga minor di edad ron, no? Mga katudo. Pero gina-check ni katudong yun kung sino kita ron nag-drive. Aman man at puro mga minor di edad, no? Roging pangdaga, iya sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Ang sa todo bantay presyo, todo bantay supply, kung naila ka mong mag-aga, kababong karne, kaila ka mong magsabaw, may mga isda man, no? Barato ro aton niya tinugang anihay. Ang tugang ka mo sa aton karanga temporary public market. Nag-standby ka mo sa update ha. Sa rayang ginatutukan naton ay bisan papalin hambay ko makabulig kita na no, nga maipagubong. Ay rurayang igmangod it namatay ay nag-agto man dito kahapon no, sa barangay hall. No, may anam at aritong importanteng paganawon pero gusto man imaw nga istoryahon ni Kapitan na Juliet Melgarejo. No, aton nga tuki-tukion kung ano roanda nga ging istoryahan ang mga katudo. Agod, mapasagamata naton si Kapitana Juliet Melgarejo, no? Ay hambal nga ni nanakakon kahapon, off the record, off the air, nga sangkiri malang manang bagay ron. Kung may una nga problema, parte di karon sa kabaong, ay madali malang manmana istoryahon, no? Si Ma'am Remia Dungines, Ro Dungines, Pioneral Parlor, no? Mga katodo, bisan ako madali malang man istoryahon da mga unga karon, mga mabuot do mga pamilya Dungines karon ita Dungines sa funeral home.
1: Berada, berada.
0: Dahil tested and proven yun taro, no? Kaabuot akitat may mga ginghinyo una, no? Nga habuligan nga huwag pangbayad, pero halubong sa kalanggaling istoryahan do pangbayad sa kabaong mga katod.
1: Komentaristang walang sinasalto.
0: I-check ane na to si katodong Rolly Boy Herrera na ka-standby yun ay may mister nga nagmaoy, pinakulong ko anang misis haman. Huwag mo makakop-kop ay mga meg. Ha? Diyan Albert? Huwag mo makakop-kopra ay mga meg kaya nagmaoy? Ay, ano roging mauyan? Oh. I-check natin sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
0: Oh, Katodong Rolly Boy, ano roging mauyan? Please go ahead. Oh, nautod si Katodong Rolly Boy, nautod. Pero ako niya pangutana, ano roging mauyan? Ma-commercial break lang anay kita. Partner, aywa pa kita ka-buit ato niya pang bugas-bugas, no? Umpisa ka ina. Good morning anay kay Sarhinto Romel Morato nga nagakapi-kapi yun. It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, no? Raya ruan ang sikreto. Ang sikreto man ni Idol. Pati man si Daddy Harley. Si Ihado Harold, ina sa Harley's Karinderia. Raya ruan ang pampatibay ng katawan. Para may hugot at may lakas silang bumangon. Sa andang paggaha. It mga mayad-ayad nga mga putahi para maiservice sa andang karang mga customer nga nagabalik-balik ko andang manami nga mga pagkaon ag maghigop it madayad ag mainit nga sabaw. Good morning man kay Nanay Kap ag kay Tatay Kap, ha, ina sa Barangay Tinigaw, kay Kapitana Nini Reyes, no, ag kay former Barangay Captain Toto Rolando Reyes it Barangay Tinigaw. So sa uman, ha, sa pamilya Reyes, maayad-ayad gin niya gaon. Enjoy lang sa pagpamati. Kay Wonder Woman, ha, kay Mary Ann Ratay, ha. Aginatamyaw ko man ita maayad-ayad gin niya agahon.
1: Komentaristang walang sinasalto.
0: Ina kay nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga, kay Nong Mole una sa Amalia Store sa Barangay Mabilo. Good morning. Ina kay nang Pini ag kay Nong Nono, no, sa pamilya Magno nga nagakapi-kapi gon samta nagapamati ay kagamig lo agahon makaron nga adlaw karay ta Biyernes.
1: Todo berada. Ina
0: kay nang Dolfo Morado, ha. Ang ina kay nung Daneng Danilo Sablaon, ha, sa pamilya Sablaon, pamilya Magno, good morning. Okay, sige. Oras sa Pilipinas, alas 6:45 agroray ng oras, ginahatod kato ni More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy guts, healthy life, mag More Power Coffee Daily to achieve a healthier you. Balikan taro report ni katodong Rolly Boy. Tatay, ro asawa nga nagmaoy, ha? Ano roging maoyan? Balikan ta, pagkatapos hindi magkara.
1: Komentaristang walang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsig ako mag-umbra sa idagong. Dati, huwa ako ga-umbra dahil maguya ang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inong nanay, dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Bypass Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
7: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
6: Okay.
7: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, saka yung anti-cancer.
6: So, tinake ko niya yan?
7: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Saka yung Q10.
6: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience
3: experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
7: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
7: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-offer sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laseras.
3: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
7: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
7: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
8: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
9: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
10: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
11: para sa Senate Manalo.
10: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
9: Cash shali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
14: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abir imo sikreto ka kon?
15: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servicios sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
16: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
15: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
17: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
18: Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
19: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
20: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang hindi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitate. Sa puso, ako pa nag-coffee ng rice coffee.
11: Thank you very
20: every
11: much.
20: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama, so, tama.
20: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
21: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw ha. Sa gihapon pa dayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Good morning sa aton karay nga mga late tuners ha, sa mga nagbugaw-bugaw ay manami magkatulog, manami magpabukot-habol, manami magbalikotot, ay grabe ruugan niya to kiina, no, agro kagamig may paaman pang dagugdog ag kilat.
5: Berrada.
21: Hindi naton maabot ag matalakay ro pila naton ka mga issues nga ra. Regarding sa may banwat Numancia, rurayang ginareklamo nga cleanliness it Numancia public market, pati mando cleanliness it anda kara nga comfort room ay pahinagahan ta lang, no? Ay una mata si Mr. Agustos Tutsi Yeban, no? Ro market administrator willing mata nga mag-explain ag magsabat, no? Ag-i-call do attention doon, kurayang mga burara nga ra, no? Agrayang mga damak, ha? Damak, nga pila naton ka mga kaigmang huran. Bukon man itanan, ha? Ang mga katodo nga, hindi tayo mga kantigo magtanaw it manami, malimpyo, bukot mahigko, no? Ha? Hindi tayo mga kantigo, agwa tayo mga naila magamit it malimpyo, no? Nga mga comfort room, no? Ag pagtapak-tapak mo ina sa tindahan, ha, malimpyo man. Kasi dapat malimpyo ron kasi pagkaon tanan una ro ginabaligya karon.
5: Berrada.
21: Una si Katodong Rolly Boy, i-check naton. Okay, te sige balikan ta si Katodong Rolly Boy sa rayang asawang nagmaoy pinakulong ni Mrs.
5: Radyo Todo live report.
21: Oh, Katodong Rolly Boy, ano ro ging awayan? Please come in.
22: Yes, katulong nga dito na gindis-gindihan na kaya nagmadaaga kung atong nga naman siya pulis. Kaya ang away mag-asawa, mga kung siya nagtugay, no? Iskandalo, kaya may bahing ika, kamang susur sa banwat naman siya, no? Na kung siya sino sa atong nga pag-paluha, pag-pangitama, iya sa atong nga naman siya pulis. Nga nagpangipulis siya si Sansing Mrs. Kung dahil nagkatawal sa daso, anda ka nga ginatugan nga baraka, ang damat ang sarili nila ay din disturbo sa dako anak karang asawa na nag-abot ng sanasambit niya nila may sarili nila kung dati ang kandungan ng baraya ay kumumaulan yun ang waman ila na mag-uli ilo ang asawa
21: na babae ay
22: ilo ang mga kara
21: ilo
22: ang babae ilo ang mister ay nakitang-inuman sa anak karang nga mga pinapikan na no na mga kayapit na baray kaniwa at ina magwa pauli sa nakarang nga ginaulian nga bagay iyalay kung sa mandaraka kara nagubog nagtunan sa ako nakarang nga mister ag nagwala-wala ito ginasampit nga uli kapinta na hindi nagbunot na uli umisis ay mauwan-uwan no? Mabunok uwan nagbati ng lahat baka tulong Jewel so nagwala-wala ay nagresinigit ay sanasambit nga area kung nakainom ng mister na taga Morgo Street, Roja City. Pero mabuhay tayo mauriya sa bahay ka ng sir na nakaasawa ang yung halos ng katimer, no? Dahilan na nagtangayo ta bulig sa ating karangan ng siya kulis yung misis at din pakustubi anay, no? Yung sabi nga mister sa ating nga nakapsil sa ating nga naman siya kulis sa tagin number one. At kayo na, ating na pag-iistorya sa sambit nga mister ay nandun ako na tabo. No? Ang naman na sila, ah, kanan na napuli. Diba, sugat si misis ko napuli kami. kay di sa nag-upod sa ako niya. Kaya nag-ano ka na yun? Ay, hindi ka niya, pulita. Pinakainan ko siya. Normal lang na ang boses mo. Isang nahinay sa inyong paghambal, puro mabaskog kung dati sa mga nagpamate. Kaya, may kasing ko, tagadiin ka dyan, amang singkong na daw umundo ka ako. Aga Burgos, sir. Hindi na Burgos. Na Burgos Street, Juan City. Dito ka galing na puli. Burgos, ilaya o inawag. Nabalaan mo si Rao. Dito ka pa ulit sa mga St. Mary's, no? Malapit sa tabay ni Dali. Ay, kilala ko na, sir, may mga 30. Ay, kumana. Nung sa system ni Dali ba na? Ay, sir. Kaya naman, ano to yan, naman, sabong daw. Kapuli si Padre St. Mary's, yan, nag-oong ng kugani niya. Nung nagsong ko sa ngayo, kay... Nagka-eskalo, first time yung natabo. Sir, okay, kuya, record sa barangay, ha? Yan, mm-hmm. Naman ang tabo. Ang nagmaaway ko.

0: kog manduogan, ang komportable man ina magkatugog, inalata kung tayo mo matugog sa baraka. Pag uli ka na nga mister, wapatay ito si Mrs., sinugang na sa baraka.
1: Correct.
0: Ay si Mrs., ito magsunod, ay gailinugan yung nagalinupok ro, dagugdog linti agro kilat, eh, nahadlo ko tangani ba si Higo?
1: Ang katipag na winakay, but I know it's weird na pangang...
0: Ganito, katabo, nagwinakay ta si mister, hindi nga ni mag-uli si Mrs., nga iya lang mana kita matugog. Pati imaw ginasampit man. Pati imaw ginasampit nga ina lang matulog.
1: Iya lang mana, di sa pagbuksan ni Mrs., ay sige, gasi din dito imaw. Kasi pagbuksan sa baraka. Ay tinagawa sa police, parang maagtot lang ang sinigit sa baraka. Ay nakaskarbot ay napunta sa kapit bayay. Ay, mahuli ka pati mo sa ilo nga. Gawin na kay, pati bayo pa man.
0: Pilaon da edad ko, Mr. Ngara?
1: Ha?
0: Pilaon da edad?
1: Siguro, mga kapareho, edad na akong naman.
0: Say sinta?
1: Parang ganun.
0: Mga say sinta, no? Kung ka edad mo, say sinta. Ay, ke. Kasi nangimon, di mo to. Ay, watakulis, Mrs. na. Loko-loko, ha? Ay, kung nga nalang tanging iba nina nga magkatulog. Diba?
1: Agaw, tamagwa ka.
0: Huwag tamagwa ka. Pagambay ko, tanimisip, hindi na lang tamag pa uli, kay, maulan kag nagalinupok na ang dalugdog. O, sige, dira na lang kita matulog, ay kung komportable man sanda.
1: Ay, diba? Gusto na tamag uli, again.
0: O, ay, kita mo, inakapinatog sa lakapsil. Ay, kasangan sa imo. O. Kagaon siya mo, ara ka sa lakapsil, diri ko sa baraka. Ay, mapili. Nagalira ng mister nga natugugan, konsinta may gwardya. At may oras ng dalaw, di ba? Maoy-maoy ta.
1: Ay, wala ta, mawag, di na hindi na makagawa rin na, mag-abot yung mga taga-women's nito, yes, pumira to women's, Oo. Kung ano yung disposition, ang asawa ka lang, kung pauli, pag-ano, hindi. Ayun, sa mga asawa, ang susi, kaya katabog yun din. But, iwas po sa inaw, po dahil, na, wala, inaw na katabog, anit, ang isurbog, ita na nga mga
0: kayapit bagay. Sayod mo katodong role, Robabayi ngon hindi taron makatiis kasi sobra silang magmahal. Ha? Paulion matakwan ng Mrs. Ron, no? Pagkatapos it ginatawag nga reglementary period o agtuna na makaron ag pagwaon ay wa man yani it kaso nga gimpasaka o reklamo, no. Raya man lang mangagaki kun amatro. Parang nawawala na yung minsay respeto at pagmamahal, tama? Hindi naman lahat, ha? Katotong rule, manwa ka kasama?
1: Ang normal manarang katotong ginila po dahil na simple gata, nagkakaida din ni Mao. So at same time, hindi Mao taga-iyag eh, simple nagsisibagay matakunta. Kaso lang, that night, medyo nalaktan kay Mao, awa pa kakontrol. May isang masabing tao nga, ang kurti at ang inom ay, kung masubrahan ka sa inom, ibarong dating, no?
0: May una nga niya kung kilaya nga wapakainom hugom po yung gamao yun. Hugom po yung ko-espiritu kinim nun, gamao yun. Mas kapindo yung hagag-ok na yun, katuduroli boy. Diba?
1: Oo, gano'n.
0: Eto sige, anda matang istoryahan dong mag-asawa. Abi ko kung ano kitaruhan ng ging mauyan nga. Grabe kitara wala-wala sa guha at baraka.
1: Ay, hinahin na magkakunta na magpapuloy yung mga asawa sa dalitanda, sa dalitanda ay siyempre base hindi sa komportable iyang legit sa maghubog sa baraka, sa bayay sa mana. Ay, yung mga tamataburo ko, anong gandong na sa bayay. Kapag tumagala. Okay, sa Google natin niya report, no, saan ka ginaligyan na pagkamaya kung din pa bayag diya sa ating naman sa pulis. Around 9:47, ni Lia Jel Mabakyao, no? 23 years, ay isigit barangay Dumagit sa New Washington. So nag-report niya, ang may allegation, na around 10:30 in the morning, kaya yung nasabit niya, tag-reklamo, nag-attend ako mo, sa residensya ni Nita Timidor, ag taga-barangay Dumagit.

0: no, na kung siya binintumahan ko niya mao, para 5 oras si Tapon, nakataliwan ko pa na October 4, no, nag-anto lang siya sa Bakli, nag-anto ko na rin si Tinigosa, tol ko na ni Mariela, Tantan, ito huyaw-huyaw yung public market, ang siya na kung nung conversation, and then Mariela nga na, between, ni-net, no, between ni-net, ay, nakambat ako na rin si Marita Tarantan, na kung may hambagong si Manlia Kakon na magayon ay sudlan ko this one at yung kuhimaw so quote unquote ha kaya sa record so sa rin nga nabatian na sa amang amiga ay nagbatiag right anxiety and bad news kasi yan na rin naging record for record purposes ang future reference sa atong garanga naman siya police katulong ng Jibel. So doon man lang rin pinakabawa labo natin yung mga information sa iya sa balat naman siya sa piyara ka mga municipal police station sa tinibus nito wala at mga din respondian o reported untoward incident bagla sa itong record ni katulong June na naman i-report sa atong mga kato PNP na sa mga itong vehicular accident.
1: Ay, basi kung huwag na makahapit, huwag na ma-isugid sa polis, no? Diretso lang tayo sa hospital. May mga
0: kumunapin,
1: no?
0: Kapit ako sa accident. So, doon lang, no? Ang napahay, huwag na may sabi nyo, apisal na may silap at adlaw kita yung nakikita. Pero may yoga, totality, patagyapon. Nung, panahon niya sa Banwa ita naman siya katodong Judel.
1: Okay.
0: So doon na lang
1: ito sila. Paki-inform lang si Mr. Tutsi Yeban, no? Ay siyempre, agang-agang ruaton nga oras, basi magkangan nga hindi kita makatawag, no? Kung pwede ay hinaga o may record lang nato, no? Para wait problema, no? Kung sila ton pwede mo agtunan para may record pero interview, no? Agad ma-play naton hinaga, no? Iya sa programa, no? Para matapos na, no? Kasi, anong oras yung naghayag ro kuryente kay ina, eh?
0: Oo, ganit man. At ang ganito ganit, hindi ko naman sa tindahan, nagreklamo natin, naman sa prestigyo, ganit nagreklamo man. Mag-run out.
1: Eh, medyo ni Matong Patugom ron, hindi nyo makita ro pataw. Diba?
0: Okay.
1: Pakiintro ko ako ha, kung siin natin imaw pwede pamasaran aga ma-record ro interviews ka na today.
0: Okay, oh, no problem siya. Noted. So, ito nga mga balita ng police, ha, ginatong ka ng Ismo Power Pro Biotech RN1 Copen Mix. Para sa Tito Braga, kung naman kasi ng Rolo Boyero, rin ang YouTube, okay, di gano.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abukid nga salamat ha kay katodong Rolly Boy Herrera direkta nga nagareport sa nakaranga area of responsibility sa segundo distrito kuaton karanga probinsya Taklan mister nga tunga nagmaoy na sobratilong no aga kaso ita pagpamagagro na i-record mga katodo. Good morning kay kagawad Liland kay Liland Nabara no nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad ha, kay Liland Nabara Laurente no nga nag-monitor man nagapa-shout out ang mga katudo okay okay sige baliki abi si Kuan katudong John Jan Albert no balikan tanay samtang ginawatugat si katudong Rinalda Banjola no John pakikompleto ha ro pangagat patay ag kung kano imaw namatay, no? Ag kamanaman do pangagan itbuhi, ag ro number itbuhi, ag udro buhi nga ron, tawagan doon ko stop ni Congressman Juang, no? Dayang ging forward mo kakon, pangagat buhi ra o pangagat patay. Pakikompleto ay basi kong ipadagat na natin no, pangagat buhi nga ra o braw natong patay. Okay, dali yang ay mabuokot bullpen eh. Ako lang ro, kuan, masugat, no? Okay, dali yang. Mga katodo. Okay. Balikan ta si katodong Jun to sa Barangay Andagaw bago kita mag-commercial break.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: O, sa report, katodong Jun, pasok! Katodong Jun!
3: Yuhu!
1: Katodong Jun, patrol, please come in.
4: Magtupa.
1: Dali ang katodong Jun. Ano ro pangalan itpatay?
3: Ro pangalan itapatay katulong Judela si Norli Sarinyo Magtupa. No?
1: Ano ro spelling Norli it? Sarinyo? Ano spelling it Norli? LY or
3: R LY.
1: LY. Ano ro?
3: Oh, may picture na ro.
1: Norli ano ani? Magkupa.
3: Midun Magtupa, Sarinyo Magtupa. Magtupa tara. Namatay mao ko August 21, 2026.
1: Okay, dali yan. Magtupa. Pila na edad ka ra ko namatay?
3: 58 anyos, katulong Adil.
1: Okay, died imao ko August
3: 21.
1: Okay, 21. 2026. Okay, ho. Aha. Ro anang kuan, anang address kara sin mo na haya makaunda sa anong sitio o barangay?
3: Sitio Kawatihan, Barangay Puok, Kalibo.
1: Okay. Yes,
3: sa sitio Kawatihan ni Mao.
1: Kawatihan. Okay, barangay. Barangay Puok. Puok o Andagaw?
3: Sir. Ha? Barangay Puok tari ka rin, no? Andagaw. Ah, Andagaw. Takatanggirin, Barangay Andagaw, patari ka rin kalira. Sitio Kawatihan, Barangay Andagaw.
1: Okay. So, no, pangalan ni Tanang Magugang aron, ano?
3: Pangalan ni Manong Nicotes
4: Magtupa.
3: Magtupa. Ano mo nga middle name sa East ni Mota?
4: Sarinyo.
3: Sarinyo man, ay magbangod gili sa mo, sorry.
1: Rurayang number na naana ra, anang number matara?
3: Roger, katong Judel.
1: Ro number nga naging forward mo kakon, ana matara?
3: Ana. Oh, ana ron na cellphone number katong Judel, naging forward ko kay mo.
1: Okay. So ano kung maton doon natabo kahapon?
3: Ano? Sa siyeng katong dito kay sa barangay ka, ano?
1: Oo. Oh, may mga nag-antoy nang nagdagat bulig?
3: Anong Nicotes, no? Ako noon natabo kahapon si pag-acto mo to sa barangay Andagaw with the Kapitan Juliet Melgarejo. Kung anda tabi katong dito ka na husay, tas ng kaso na.
1: Oo. Pero kung mata ni Kapitan, ano lang iugay yun, nga istoryahon? Si Nicotes.
3: Ano ba nag-istorya ka mo ita ni Kapitan? Parang sa inyong mga namatyan niya ra? Anong Nicotes?
5: Ang bago yung iskaya dito kahapon, parte sa amod natabo din niya sa Malimalay ko, kung ano nag kung di pagkatapos ka to kung ano nga ba si Kapitan ko kung ano ang i-usunya ka kung ano ang i-parte ka i-mulit ka ko na i-sakot ba diba?
1: So wagin ka mo maka-istorya ni Kapitan?
5: Wagin kami yung ka-istorya ni Kapitan.
1: Okay. So paano madayon dugo mong kung hinaga?
5: Oo. Share lang ta.
1: Sir Lota, nag-istoryaon ka mo at Dung Guinness, matsa nagpaangto ina kahapon do Dung Guinness?
5: Oo, nag-ano ka rin, kaya ako ko lang ay what ko ka
1: lang
5: ita.
1: Oo, pero king hinyo ni mo, nga to be followed na lang, sa sunod lang mato, nung dugangan?
5: Baka ako dito hindi na iskiyahan ko si John Dung Guinness kung
1: ano eh, what ako. Oo, igubong lang anay maton, saka lang maton nukugang. Makarabi manong. Pero inyong problema nga raging paabot ko ra kay Congressman Jojo ang ito suwag Ilonggo. Aga kahapon, pagkatapos ito akong programa, siguro mga 10 minutes, nag-text imaw, nga ipapa-assist na na, no? Saan nga staff? Agro, anang staff nagtawag kakot pilang beses bago ko masabat, no? Nga ginapapurward na naro detalye, para nga ni sa Boreal Health, pagto inakinyo, no? So, ginasiguro ko nga ro, imo nga rang numero, daya, ay good, kung tumawag sa nakimo, sabton mo, istorya ko, na? Di baling magubong ro imo nga mang ngarong igmanghod pagabot matatdayang Boreal nga ra i-inform mo si Katudong Jun o i-inform mo ako para maibayad nato dito sa kabaong, tama? Hindi mo paghipsan ha kung may umabot kay mo inang grasya halin kay Congressman Jojo ang ha ay do atong obrahon kung umabot daya itampuwa nato to sa imong kuwang sa kabaong, tama? Good wakat problema. Ay akong hambagon nga maura paro andang kugang agud ko mapadayhan ka it insakto maibayad mo sa kabaong para wala ka na problema, tama?
5: Tama.
1: Or importante inform mo kami ya sa Radyo Todo ha para kun unaon kimo madaga naton igto sa Dung Guinness maibayad sa kabaong, tama?
5: Tama.
1: Okay, so sigurado ha nga masabat mo rimong number ha makaron nga adlaw ay i-forward ko rimong number ka na agro information igto sa opisina sa Iloilo it uswag Ilonggo para nga mapasilitar dubulig kung paano kimo makaabot dubulig. Hindi na pag-isipa ang mga handa-handa sa katapusan. Sa, naintindihan man ni Tawuron dahil sa kita na ng sitwasyon kimo, no? Hindi na pagproblemahan nga, mga handa ka pa. Ang importante magubong, no? Madaga sa uling pag-awayan, mamisahan doon mo karang igmangod. Ha? Hindi na mamroblema sa handa, ha? Imbes nga ihanda mo, tipuna kang ibayad sa kabaong para wala ka kompromiso. Tama? Okay. Katodong John, doon atong atong sa may kwan, bangko nga itong ginapahapit, no? Kung nagapamati, basi pwede mo tumaag dyan, yakman pa ta to?
3: Well, dear, sa ito nga dyan, no? Ando na nga nga, sa office hour nga ito, nga, haga, ando na natin doon, dahil usuhin pa natin doon, ano, ang bangko na ito nga nag-ano, no? Haga, usuhin natin doon, individual nga ito nga nag-send ita ng message nga hapitong, no? Haga, ako na dahil iulay yung nga daon, kaya ka manong rin, ang footage, labid nga kung masking kumpormi, makabulig-bulig man sana.
1: Ang utanabi, kung may mga haloblak na siya kagbagas, kagsiminto, para sa paggubong, di ba, may pangtakop?
3: May kompleto may imo ang mga gamit, no? May siminto, haloblak, balas, nga, pwede itakop rito kung ano rito yung mga, pan, mga kulang rito nga i-gamit sa pag-panhinaga.
5: Kompleto rito, ano rito siya parte rito ay pabay ko
1: siya. Okay, nag-istorya na sila, no? Iba si Uwa Baga, no? Mag-umang pa imo hinagag sama wa man yani kuno imo kwarta ron eh wa ba na kahapon eh no katudong John no okay
3: ima katudong John wa man abi trabaho si manong ni Otis kara no extra extra man lang kun ano ra
1: ano imo ron bulag bulag imo ron bulag
3: oh sambilog nga mata
1: okay dati na siya pero may anak asawa may asawa si kwanera ni Otis
3: may ana nga sa may pamilya imo dayon nga gina star niya kurang namatay na nang igmangod. Saan ang mismong panimalay? Saan ang pamilya?
1: Dewa sa nabaha ka ina kuugan niya to?
3: Roger?
1: Wa sa nabaha kuugan niya to, kaina?
3: Waman, waman. Bahaya ka to, Roger. Pero medyo nakita natin nga na riyar. Trapal nga ni Riyo. Nagabantaw nga ni Tubi man. Na nagatutuwa man niya saan nga nga ginbutang nga trapal, no? Pero waman at bahaya ka to, Roger.
1: Okay, sige. Kung magmoro na kita lang, kabuliganan lang natin sa kutob sa maabot natin katudong Diyo, no? Aga ko nagpasagamat man sa imong pag-import sa pag-usoy kahapon, nagpagbalik makaron, para matutukan ta, no? Ay hinaga, ma-update man kita kung madayon yung gitman dugubong. Ay hambay ko, madali malang man-istorya ko, do pamilya dong Guinness nga ron, nakaintindi sa nagkaisot lang man nukuyang, no? Mga 15,000, no? Ag, ihinyo ko hindi na, kay congressman, ang abi, tampuwae lang ro 15,000 nga, nagpuwa problema ako do pamilya, nga piniinuhon pa nga nakabayad yun sa nasa kabaong. Tama?
3: Tama ka tulong nga dyan, no? Nga pinamati mo makarang bilog pamilyar, ya? Aga okay. Ng mga kapitbuhay, ya? Sa sityo, kawakihan, barangay, Andagaw, katulong nga dyan.
1: Okay. Sa mga igmangod nato, na, kung may mga inyo malang susubra una, no? Kumpormi, no? Pwede man ka mo makadawat, no? Iniun naton pag-isipon kung mga anuman, no? Mga problema, no? Aga kung anuman, do, estado it pamilya, nga raro importante, makabulig kitang maipagubong, aruroy niya rong patay, no? Ikabuhay-buhay, yuta, no? Ama ko mo August 21 pa, di ba?
3: Tama, katulong nga doon din, no? Ngayon ay medyo nag-ano man
1: dati. Kung mag-August, September, ba, grabe, tagali, no? Kaboy buhay ko taka todong Diyon.
3: August 21 ko tayo, September, October ang itama karoon.
1: Di ba nga, kada dugang karoon itbuong gabayad?
3: Magpa ano ka, magpabunga, di ba, nabayaran mo, no?
5: 5,000.
3: Oh, pa 5,000, katulong Diyon, bawat turok ko itbuong kara.
1: Ay, kapilang bisnes yun, maturukan doon.
5: Pangaywa pa lang.
3: Pangaywa, madaywang kung turok, katurong adjuril.
1: Additional, umat 5,000 gali. No? O, sige, no, nga kung ano gilang, ha, hindi kami kapasalig, basta tuamon, may pagubong gidro, imo karong igmanghod hinaga. Alauna, no, alauna, may misa sa St. Jude?
5: Oo.
1: Okay, sige.
3: Alauna, rumisa sa St. Jude Church, katurong adjuril, is may barangay Andagaw.
1: Okay, sige, John. Thank you, Gid. Katudong, John.
3: Okay, katurong adjuril, no. Direktamente kita riya sa panimalay, ita pamilya magtupa, no. Dahil nga nga ang igmanghod nga nagtaliwan sa piyak ng kinabuhi, nga kung siyin, nagproblema, daro pamilya nga nga, mga ikapalubong, dahil simpre, may mga kulang pa sa kabaong, nga anda nga habuoy, katurong adjuril, simpre, manong nga ni Kutis, sa wama nga ni trabaho ra, extra-extra malang nga ng pamilya, nga, ag may pamilya, pimong kinabuhi riya sana nga, panimalay ka to doon nga.
1: Okay.
3: Direktamente, ya, saan ang panimalay sa Japon para sa Todo Birada, ako man sa Todo nga Diyon, kabisila ng Radyo Todo, kaibigan.
2: Radyo Todo, live, report, report.
1: Ako gig niya sayamat kay Katodo nga Diyon na kabisila, direkta nga nag-report, no, sana ka nga area of responsibility, alin sa may barangay Andagaw sa may sityo Kawatihan. Oh. Kita mo, ha? Kahapon pa naton daging daga sa kahanginan. Aga makaron. May tumawag gidbaga nga politiko. Maguwas abi kay kapitan ha, si Kapitan Juliet nakabulig ta. Agro Ibaruna no. May nagtawag gidbaga katon iya nga politiko. Nga abi idol maamot kami abi idol sabton lang namon don. Abi idol amon lang ruhalublak, abi idol amon lang rubagas oro semento, wagid. Ha? Wabit eleksyon makaron eh.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Mamba ninyong hindi man mapuslan do pamilya. Ay abaw. Pila man lang mana sana sa bilog. O, bukod man mana tagariya ron. Hindi. Roaton dubulig. Kung ano ka mo ka seryoso, no? Kung ano ka mo ka mabinuligon ag mga tiyagon nyo ba, no? Sa atong isig katawo. Ano man do estado, itdayang pamilya, no? Ay may akon man nga mga hasasairan, ugaling, roaton tahi maipagubong naton, agad makapahuway yung do pamilya man, itpilinugaw, no? Makapahuway man ang patay, no? Kung madagagon imaw sa anang ulihing nga pagahuwayan, nga ginatawag, no? Agmabasbasan. Pero yun taro ako, eh. O. Ay, may nagtawag, ha? May nagtawag nga congressman, may nagtawag nga gobernador, vice governor, mayor, ha? Although si Mayor Jures ay ging paabot ko kanara kahapon, no? Nagpagod AM ako, nagpagod AM imaw. May ako kung tama akong ginariper kimo nga problema sa patay. Ay tao yung baya kon. Itawagan na to. Testing niya, abe. Jan Albert, saan ang messenger? Saan ang messenger si Mayor Jures kung masabat kasi may information na sa kahapon, no? Maguwas di kara sa ginghinyo naton kay Congressman Jujuang. Ang mga katodo, kasi si Congressman ang watagabalibad. Kabo-abo utaro akon naging padaya ka na ng mga problema, no? Na mga hospital, bisan pa paano, nabubuligan in terms of guaranteed liter, no? Ha? First time ko rayang burial nga rin naging padaya ka na, pero harap, naging adbisuhan na taruan ng staff, agro-team, nga si Kasuhon, no? Roaton nga rin request, no? Agbuligan, i-assist do rayang nga rin pamilya, no? Nga mapagubong.
2: Berrada.
1: Iya sa aton. Kunta kun may mga nakabati man kinyo, hindi yun kamo magpahambay-hambay pa. Ha? Kusang malasakit sa kapwa tao ba? Kahit hindi po aklanon, ha? Ay tawo ron imaw, no? Agsaraya lang ang pinakaulihi, ha? Nga abi namatay yun imaw, mabuligan, no? Malipay man doon ang kagag sa purgatorio.
2: Bukod
1: na ang eleksyon man, kung eleksyon na makaroon, ay gagagawan sa idol, hararakon, idol, hararakon, basi ka panggapaw pa. Basi pisang bumakay ka pa sa bilog at kabaong sa bulig lang na.
2: Madaling talakayan, masarap pakinggan.
1: Ha? Mga katodo, no yun eh, pisang bumakay ka pa sa bilog kabaong siguro, kapanggapaw randang bulig, bukod na ang eleksyon makaroon eh.
2: Tandaan nyo ha,
1: kapag eleksyon ka na, magapit lang 2020, taroon yun, kapakita sa lahat mga bulig na na. Madali lang sana mag-gabni tig limang gatosan ng kahita.
2: Todo berrada, berrada.
1: Ewang gatosan ng buto. Hindi kasi eleksyon ngayon eh.
2: Berrada, berrada.
1: Sige ha, kung alang-alang si Mayor Jures Bautista Socro ay ipatry ko malang, ipatistingan ko ang mapatawagan kay Kapitan na John Albert, no? Kung masabat na na, kung may paabot namon, nga mayan tarong naka-istorya ta kami sa kahanginan, ako atong Bisir Alinyada. O, sige. Mga commercial break lang anay kita, no? Kung may nabilin pa kita ng mga minuto. Agod mabawas-bawasan ta, no? Bisan mga limang bilog lang. Anong mga bilog nga commercial, no? O, sige. Mga commercial break lang kita anay kita katodong kuhan. O si Katodong Rinald, ara na. O alang-alang gin si Katodong Rinald. O, sige. Mga commercial break lang anay kita. Magamalik ako, ha? Pagkatapos si Jamakara.
2: Komentaristang walang sinasa.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati wa ako ka-ubra dahil maguya ang awas. Makaroon ay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Todo de Rada. De Rada. Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
4: Okay. Balik kita banwa ha, sa aton karang kapag ililimaw, nag-text abi ako eh. Ginapadaga ko turo mensahe ho, sa opisina ni Congressman Juang, no? Kaya nakibot ako pagbalik ita itong programa, eh. Ha? Okay, gimpadaya ko dito, eh. Abay ko, may problema pa, no? May balansi pa, may kuyang pa sa kabaong, no? Araro ako niya minsahe sa kuanag. Pero, contact it, pamil it, opisina, ay roan ang igmangod nga sinikutis, no? Kabay pa nga, isabat na nag explain na it mayad, no? Agod makabulig-bulig man do opisina ni Congressman Juang. Ro mga issues nga wala naton matabing ha, agro-report ni Katodong Rinald Banjola, ibantayan lang sa pila ka mga news and public affairs program it Radyo Todo, no? Mga katodo. Okay, sige ha, pao. Ro Obispo Tromblon agkapis, Aklan ay nag-join force para nga ni sa panawagan nga ipapundor operation. Ah, nagakontrasanda sa operation. Itrayang Kaban Hotel Casino sa Islat Boracay.

0: Maong kita oras banwa sa aton kaya nga pag ililimaw. Naga tawan ta kamot update ha sa rayang arang patay. Nga tinguhaan natong maipagubong. Naging katuwang kapartner technical ang Kapitan del Barrio at Radio Todo John Albert de la Cruz. Ako mando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Mapalad ang taong itinutuwid ng Diyos ang pag-uugali. Kaya huwag mong mamasamain ang pagtutuwid ng makapangyarihang Diyos sa iyo. Ruatong pagkaunit kagag, makarong magasa ag madanlog ng adlaw, it biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalimang ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. May respect na. Radyo Todo.

0: pagkatapos ng malakas na buhos ng ulan ay hindi pa rin sumisikat ang araw magayong gihapon. Pero sa gihapon, mahida ito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabagag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Mayong aga panay, bilog na Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw, umanag na tao at pribiliyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasagamat kita tanan sa Diyos nga mga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na banwa programang adlaw kitang Biyernes. Thanks God it's Friday. Pizza 9 na kita sa buwan it's September. Hindi manami nga adlaw it Biyernes bangod nga timprano pa kita na duwa at supply kuryente. Aga-aga, nag-blackout kay na bangod kong grabe nga pagbubo ituan. May kaibahan nga kasarangat, basko gahangin. May mga pagpangilat at pagdugdugdug pa. May linya na naman siguro at NGCP nga napektuhan. That's why nga rong bilog nga panay. Naka-experyensya na naman at mahaba-haba nga power interruption. Pero okay lang. Padayon kita. Mangin ka partner sa technical side, Engineer John Albert de la Cruz, Engineer Hiranyo Misina. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulid mainit na gabaga. Nagaasupang ng mga balita bisan magasa sa Guag, Sugunit, Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet ready.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas sa mga linya 268-4456. Nagabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Unwa kamot pantel ko, kapinuna ka mo sa mga puntad bukid. Di mabutit landline, importante, may cellphone, signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo banwas sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal ng gobyerno, mangin sa pribado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6600 ang numero ng bayan. Siyempre, sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa amon official website sa www.radiotodo.ph.
1: Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit ng mga balita lokal, ruwatong pagatawat kabuhi, sentensya, hustisya, makaroon banwang adlaw it Biyernes. Una kita sa panyimpo, ay grabe rong bubutuhan kay ina, bubaha-baha do nga pilang ka mga karsanahon banwa ita kalibo bangod ko grabe nga buhos ituan epekto ita trap kong LPA nga nagapekto sa Bicol region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque, Agrumblon samtang dong intertropical convergence zone rong magkasublang nga magamig ag mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko. Nag-apekto mata sa Mindanao, nabiling nga partit kabisaya nagpalawan. So, rayaro nagpaugan ka ton dahil ang intertropical convergence zone, iya sa aklan. Sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Sipugaw, ug Aurora, yung mabatarong northeasterly wind flow sa Metro Manila na bilhin nga parte tungsod ro localized thunderstorm. So up at ka mga weather system do nagapekto katon do nga trap it LPA or extension it LPA sa Guwat, Pilipinas, ITCC, northeasterly wind flow ug localized thunderstorm. So na sa magasa, posible gihapon ng mga pagbahag landslide bangod kung pagbubuhit kasarangan hasta mabaskog buhos it ugan. Kapareho ko atong eksperyensyahan kainat agaga.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Samtang dong hangin nagbaybayon sa Northern Luzon, nabilin nga parte ita Eastern Luzon at Central Luzon. Maka-eksperyensya sandat kasarangan sa mabaskog na hangin kamarman mahumbak na baybayon. Sa nabiling nga partit Pilipinas, maka-experience man at mahina hasta kasarangan ka manaman na kasarangan at humbak ka nga baybayon. Dong temperatura, hindi masyadong mainit. Sa Metro Manila, gaabot sa 29.5 degrees Celsius, maximum nga temperatura.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Samtang iyakaton sa Aklan, sa Kabisirang, Banwat, Kalibo, mas mainit kumpara sa Metro Manila. Aerowato nga temperatura gabot sa 30 degrees Celsius. Samtang doon nga pinakamanaba ka temperatura, 24 degrees Celsius, hindo ng gabi eh. Makaroon nga alas 7.49, matsawag ka parehas partner itong rilokon. Iya sa pihak, 7.49, iya sa pihak, alauna 57. Aga, pakiplasta na nito niya, if believe ba... Iheran nyo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Aton makaroon nga temperatura nga 7.49, 26 degrees Celsius. Naglulingling si Haring Adlaw, pero magayong gihapon ang kayangitan. Hangin agoyo pa north-northwest 8 kilometros kada oras. Bugso nga nag-abot 17 kilometros kada oras. Air quality ayos pagidman. O pag-aabot alas 8, akanangana. Alas 9, masilak-silak na. Pag alas 10, alas 11, alas 12, magugag-om na naman. Pero hindi ng hapon, mainit ruwaton nga panyempo. Masilak na kita. Ginatawag doon nga pagkatapos ng malakas na buhos ng ulan, ay sisikat din ang araw. Walang bagyo sa Sugunagwa kung Philippine Area of Responsibility. May LPA sa Guait, Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Now, panaog kita banwas sa nagapangunang balita lokal. Dayang pagpatawag it meeting kung inutil nga rang National Irrigation Administration Aklan. Nagsalaro taga ni Aklan. Aga may nakatagana makaroon nga meeting di avance. Iya sa barangay istansya covered court. Ay kabi ko no nanawag do taga niya sa mga mangunguma it istansya. In particular, sa akong guwapang lula ining rotor. Dayang pagtawag it niya. Pagkatapos nga nakabaton ng sanda, it mensahe halin sa NEA Regional Office 6. Nga ginapaksyonan dayang problema ag reklamo it mga mangunguma nga nakaabot sa nang opisina. Bangod gani ko pagiging matawag daw uyaya nga ahensya at gobyerno iya sa ato niya probinsya at Aklan. Ay ang problema nga rat patubi akong niya, buko niya kahapon ko siyang Domingo ko siyang bugan, dinag-on nga gin-experiensyahan sa Aklan yun.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Now, ginabuitan tarong sugat. Actually, sugat nga na. Handwritten nga nila eh. Handwritten yang ang naging padaga sa NEA Regional Office. Ag insigida, mayagyan eh, nag-action yag eh, rong NEA Region. Yan eh, nagsalaman dong NEA Clan. May nakatagana makaroon niya, dialogo, ya sa Estancia Covered Court.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Standby ka mabanwa sa kabilugan ko aton nga pag ililiba samtang sa biyak kaparte. Pagkatapos nga nagpag-uwa at pastoral statement, Roma Simbahang Katolika sa Aklan. Roma aton nga Diocese of Calibo pinagi kay Bishop Cyril Villarreal. Ngayon to man kami sa birthday party ag proclamation ni Engineer Titoy Rodriguez. Nagpag-uwam at statement o ba solidarity? Runga Bishops of the Ecclesiastical Province of Capiz in support sa Diocese of Calibo's opposition sa gambling ag casino operation sa Isla It Boracay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: At kung ako magsaga, matsama karon yata October 9 or October 10 noong grand opening. Di ba nag-soft opening sanda? So may grand opening Roncaban Hotel and Casino sa Isla It Boracay. Kung hindi makaroon, hinaga base kung Sunday.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Oh, standby may kamo kay Kapitan Neil Candelario. Ngayon to man kami sa birthday party. Ay istoryahan to obstruction nga ra. Illegal parking, double parking, obstruction sa kalye, it poblasyon Calibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: At ano na tabo, ha? Sa pag-istorya ita barangay, kung inareklamong tag-iya korayang personal vehicle nga nakaparking o nasa Blessite, ang nagareklamo nga si Roda Jean Elias ita bagong Lipunan Community Association. Tag-Blessite kaya ginatawag na ito na. Nga proyekto ita Marcos Administration, proyekto ni Imelda Marcos na dati, First Lady Imelda Marcos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Dahil yung problema nga raw na sa Blissite, nadugangan pag-ilita na yung pag-butang likod opisina at dinar, wamanit parking area, una man sa karsada nag-parking, ay hindi patulat ang mga isa't gobyerno ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Sa pihak kaparte, ano na tabo kahapon sa Dayaluguman? Face-to-face meeting. Kuhaton yung mga taga-Calibo Public Market. Sa pagbangona ni Miss or Mrs. Rosalia Tampos, the President, ita Calibo Public Market Vendors Association ag ni Mayor Joris Bautista Socro. Natuhoy gihapon kung isyo kung saan ugid mabukas ruwato niya bagong Calibo Public Market. Ngamat sa tanaw itatun niya sanggol ang bayan. Sa tanaw it mga engineer kasanay SB Rex Bautista, SB Emerson na chika nga pariyong civil engineer matsa hindi matapos it 2026. Abutan pat first quarter of 2027.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Akon minatood dahil nasagap ka information ni Esme Ribaldo. Ha? Alin mismo sa mga vendors? According man ko no, ha? Kay Engineer De Vera. Doa assign niya project engineer. Una, sa ginaobrang tindahan kong Rotaplex Construction Corporation nga uwa na kuno it budget nga nabilin. Ang ginasugo na lang nga mga vendors, ikihar mga opisyal it manwang Calibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Soro pakotana, kung wat pundo nga nabilin, papaano mapatapos dong Calibo Public Market ag papaano na tabo na naubusan it pundo ay loan da sa bangko. Do release. Depende sa accomplishment.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Maliban lang abi kung nag-cash advance, ha? Maliban lang kung nag-cash advance. Maliban ko na advance payment doon na tabo sa Rotaplex Construction Corporation nga naurot ng kwarta ang project, hindi matapos-tapos.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay, anak ng tipakling talaga.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang kahapon or kabi-e mga kasimanwa, haya birthday party. Birthday party, ha? Kung CEO ag President ita Greenland Builders nga si Engineer Nestor Victor Tito Rodriguez. Pagdumdum ko Engineer Tito'y mga 50 kapagang 60 plus kanagali. Ha? 60 plus kanagali. Yagpas kanagali. Ha? Sa senior citizen.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Aga do banda ba ginhargid? Ha? It Greenland. Doon pitok. Ha? Arong sikat niya mag-asawa yata rin, di ba? Matsa pareho man da it rin mag-asawa nga sweet notes. Nga naghalin pa sa Mindanao. Ag-abo nga tao ka bi eh. Ito si former Congressman Carlito Samson Marquez. Umabot gid, ha? Umuli gid. Ha? Para nga mag-attend at birthday ka bi eh, party ni Jer Titoy. Tapos kailat agahon, bumalik man pa Metro Manila. Si Congressman Jess Marquez. Ito man si Mayor Jory Sucro. Ibang mga SB member at kalibo, igto man. O mga taga-Batan, igto man ka BA. Siyempre, mga magapit, nga mga amigo, kapamilya, kabarkada, mga kaibahan man, nga mga kontraktor, punong-puno ka BA rong AVL Sports Complex. Aga, nakibot ako ka BA. Ha? Nga during sa birthday party, yung celebration, ay may nagtaot mensahe eh. So nagtaot mensahe si SB Eric De Losario Itabatan. Nagtaot si Prosecutor aga NTF-LCAC Regional Head Fiscal Chris Gonzales. Sino paro nagtao it mensahe? Taga Veterans Bank, may nag-deliver to mensahe kami, ega pamatira makaroon eh. Sino pa? Si Engineer Job Iragel, ita Greenland. Nagtao mat mensahe. Rokase ni nung Titoy, si Dr. Javier, nagtao mat mensahe. Si Congressman Marquez, nagtao mat mensahe. Si nung Ray Rugan, nagtaom at mensahe. Sino pa? Toto Lau, nagtaom at mensahe. Pero nung kakaiba kita ng mensahe, hayrong mensahe, banwa, ni SB member Eric Del Rosario Itbatan. Nga naghambal, mga kasimanwa, rumasunod ni Mayor Itbatan, ha? Engineer Nestor Titoy Rodriguez.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ang pagpangutan na kung sugot baga kamuhay ba rotagabatan ay sanda gitong may pinakamabaskog nga singgit hoo. So ano rumatabo kara sugot ka Dr. Amano.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5